Come on, let me show my talk.

na mixaweta e vito ra Yesu Kriste leri hanyaka, vito ehenhla ka mavito hinkwawo lama nga kona emisaveni na le tilweni. Eka siku ra namuntlha ma hlanganile na Bishop Novela ma kusuka e Charismatic, mixaweta vatswari va hina Dokodela Archbishop Malungane na mhani Bishop SW Malungane, ni xeweta ti-admin ta hina lava hi programmaku eka ntirho lowani, Xikwembu xi va katekisa mi le ku endleni ka ntirho lowo saseka, hosi mi katekisa yi mpfuna ku ya emahlweni. Ni xeweta na vayingiseri lava yi tinikaka nkarhi wa ku va va yingisela rito leri chumayeriwaku eka Vision FM. Eka siku ra namuntlha lava leswaku ri ya dyondza ku ri ina eka swilo hinkwaswo leswi humelelaka emisaveni eka vutomi bya hina a hi yini hi ya vutisa hosi Xikwembu. Enquire from the Lord. U vutisa leswaku ri timhaka titwani ti ni humelelaka ti ya helela kwihi, swi ta fika makumu rini swilo leswiwani, ni onhe yini eka leyiwani misava leswi swi nga fikiki emakumu. Buku ya Samuel ya ku sungula chapter 23 verse 4 na 5 hi kuma timhaka ta Davida loko Vafilista va hlaserile Khayila, muti lowu a wu va wu teka nhlokweni tanihi vanhu lava a va tsutsuma tinyimpi ta Saul. So lexi nga humelela i ku va tivisiwile leswaku ri Vafilista va le ku hlaseleni emutini wa Khayila, vatirhikuloni va yena kumbe vavanuna lava a ri na vona va karhi va kanakana ku va ya va ya pfuna. Xo sungula a va chava Vafilista, xa vumbirhi a va chava tinyimpi ta hosi Saul, a va swi tiva leswaku ri va hava chance ya ku va va nga wina. Davida a swi tiva leswaku ri yena a nga tshembanga masocha ya yena kambe u tshembe Xikwembu. Se hi la ku va hi langusa timhaka ta ku vutisa eka Xikwembu ku ri ina loko xiyimo xi titaniwani ni yisa ku yini emahlweni, xana ku enquire i ncini eka vutomi bya hina. When we talk about enquiring from the Lord, this is about going to God in prayer to ask Him questions on issues you don't have a full understanding of what they are. Hi kuya emahlweni ka Xikwembu hi xikhongelo u vutisa swivutiso leswi u nga na swona hikuva a wu na ku twisisa ku hetisekana leswi swi nga hi xiswona. It is about asking God to find the truth about a problem or any issue in life. Ku va wena u vutisa Xikwembu eka tiqinga leti u hlanganaka na tona evuton'wini, leswi ku nga mhaka ya ku pfuka u titirhela, hi nga va na xivutiso ku ri xana mina swi onhaka kwihi ku va ni nga thoriwi, swi onhaka kwihi ku va mina ni nga wu kumi ntirho, swi onhaka kwihi ku va mina ni nga humeleri eka leyiwani misava, ni lo dyoha ku tlula vanhu hinkwavo ke? Nhlamulo i ku a wu dyohangi ku tlula vanhu hinkwavo, a wu onhangi ku tlula vanhu hinkwavo, kambe swi lava Xikwembu ku va xi nghenelela. Se loko u ya ka xona Xikwembu u ya vutisisa, u lava direction ku ri u ta swi endlisa ku yini.

0: ta fikelela lomu u fanekele ku ba u fika kona. You ask for direction on what to do in a particular situation. Vanhu vo tala hakanyingi leswi swi tala ku va hi swi fikelela kumbe hi swi endla a hizi hi vutisa loyi a nga hetisa emisaveni. Hi hava nkarhi wa ku khongela Xikwembu ku ri Xikwembu loko ni karhi ni rhumela CV ya mina ka ndhawu yonge, wena nghenelela u va u endla leswaku ni kuma ku thoriwa. Nghenelela u va u endla leswaku ni kuma tintswalo ta ku va ni fikelela laha ni fanekele ku va ni fika kona. Mo ni mi tivisa leswaku loko Jehovha a mi pfulele ndlela, hambi loko va nga yima endleleni va ku va mi sirhelela leswaku mi nghena, mi ta nghena hikuva a hi vona va mi nghenisaka. Hambi loko Satan a nga pfala hi tinyangwa letikulukumba leti tsandzaka vanhu vo dya vuswa ku pfula, loko Jehovha a mi pfulela, u ta mi pfulela. Xikwembu xi mi katekisa. Davida minkarhi hinkwayo a tshama a ri karhi a vutisa Xikwembu. Se challenge leyi nga na yona tanihi vana va vanhu i ku hina emisaveni leyi hanyaka eka yona, it's like we are short tempered. A hi tshembi Xikwembu eka leswi xi nga hi endlelaka swona. Hi rhandza ku va hi kuma swilo swa hina fast fast kwala na kwala, mara ku ri ku a hi le ku endleni ka swona leswi hosi yi lavaka leswaku hi swi endla. A hi vutisi Xikwembu leswaku ri Xikwembu kusuka laniwani ni endlisa ku yini, ho landzelela mitshungu leyi nga kona emisaveni, ho landzelela vanhu lava hi hanyaka na vona ku ri ku vona a hi vona va nga na leswi hi swi lavaka. Xikwembu xi lava leswaku munhu un'wana na un'wanyani a ti seketela hi xona, hikuva loko hi ti seketela hi vanhu lava hi hanyaka na vona siku va nga ta hi nyizela hi ta wa and a hi nga koti ku pfuka. Se a hi laveni ku tiva ntiyiso kusuka eka Xikwembu, a hi laveni ku tiva ku rhandza ka xona hi vutomi bya hina, a hi laveni matimba ya ku va hi ya emahlweni hi minkarhi hinkwayo eka xona Xikwembu lexiwani. Davida u lave matimba ya ku fambisiwa hi Xikwembu, a nga zangi a tshembele matimba ya yena eka vutomi bya yena hinkwabyo. A tiva leswaku Xikwembu xi kona, a kota na ku vula leswaku ri loko na ha ri murisi ni dlele tibere ni dlele tinghala, mara a ku nga ri matimba ya mina a ku ri matimba ya Xikwembu. U kote ku byela Goliath a ku ri u ta ka mina hi tlhari na ntlhuvano, mina ni ta eka wena hi vito ra Xikwembu lexi hanyaka lexi u nga le ku xirhuketeleni. Se na hina a hi byeleni Satan leswaku ri Satan hambiloko u nga ringesa ku hi pfalela a hi nga yimi endleleni ya a wu nga yimi endleleni ya hina ku hi sivela, hi ta hundza hi ku pfuniwa hi hosi Xikwembu eka hinkwaswo leswi hi swi endlaka. A hi tiveni leswaku matihlo ya hina a ma langusi eka Xikwembu hi minkarhi hinkwayo. Eka siku ra namuntlha eka pfuka u ti tirhela mi nga langusi leswaku emahlweni ka n'wina ku na yini, kambe langusani Xikwembu lexi nga ka n'wina leswaku xi mi khomerile yini. Langusani Xikwembu lexi nga xona xi endlaka leswaku ri mi tiva leswi mi swi endlaka. Loko Davida a ri karhi a hanya na vavanuna lava masocha lama a ri na wona, vavanuna lavawani a va taleriwile hi ku chava. In other words, let me say they were paralyzed by fear, but David looked unto God for victories. Davida u ve a langusa eka Xikwembu ku va xi ta kota ku n'wi hlulela. Na hina eka siku ra namuntlha vamakwerhu, a hi vutiseni hosi Xikwembu leswaku kusuka laha ya kwihi, ku ta humelela yini hi vutomi bya hina. Tirhisani nkarhi lowuwani ku va mi vutisa Xikwembu xa n'wina. Xikwembu a xi fanga tindleve, nakona xa mi vona, xi tiva lomu mi yaka kona, mara lexi lavaka xona i ku va xi vona n'wina na ku twa n'wina mi ri karhi mi vulavula leswi mi lavaka leswaku mi xi mi endlela swona. Eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana, tivani leswaku hosi Xikwembu u kona kwala tlhelo ka n'wina, n'wi vutiseni swivutiso swa vutomi bya n'wina. Ku humelela ka n'wina a ku le ka vutlhari bya vamakwerhu, kambe ku le ka matimba ya Xikwembu. Xikwembu lexi hanyaka hi xona lexi nga ta mi pfuna ku va mi fikelela laha mi fanekele ku va mi fikelela kona. Hi marito lamawani vamakwerhu, ni vula ni tiyisisa leswaku ri a hinkwaswo evuton'wini bya n'wina mi nga ta ku mi ta swi kota. Endlani ku lava ku hlayisiwa kumbe ku fambisiwa hi Xikwembu. Vutisani Xikwembu lexi nga na nhlamulo ya ku hetelela. Hinkwaswo swi le mavokweni ya Xikwembu, hinkwaswo swi le ka Xikwembu ku va xi mi endlela swona. A hi khongeleni. Vito ra matimba ra Yesu Kreste, Jehovha a ku khensa hikuva u ta hi pfuna ku vutisa eka wena loko hi karhala. In the mighty name of Jesus, Lord, we thank you. Amen.
1: kushitinela. Iyama shweni itakusabu kulukumba bzaye. Hallelujah.

0: kona monna aye
1: jane
0: ise se kiri ngona ke e maga ga le mativa ko kwani kwam kwa
1: line ya tika
0: ya tika
1: ko tani kan chavete
0: e khale
1: khale ba ba ko bhai ba tela ni kan chavete
0: ah mativa ya khale
1: a ko tani lan diba
0: ba ya khale ya mirai
1: Oi,
0: na verdade,
1: ela vai lá com a sua
0: beleza.
1: Aí vai na verdade. Ela vai lá com a
0: sua
1: beleza.
0: Ela vai puxar.
1: Ah, tá tudo lá, é a minha
0: beleza.
1: Eu não recordo, eu não entendi.
0: Eu
1: não na ela cai. A sua Muito papá na panela, na mamãe na panela. Papá encosta, mamãe encosta. Copa ninguena, mandiwa, mandicemba. Na papá só na mchazena. Na papá mainele, mandoceven. Mandoce, amodim. Na papá cita. Mandeza. Copa ntola. Mãe Joana na mãe de João. Na mãe Marileca, na velha. Na mãe Cecilina. Mãe Jajana, que é o Chibi. Mãe Lua, mãe Patricia, São Pablo. Mãe da Enzi, de Luca, na mãe Salim de Luca. O Caeta, ela é lá, mãe Vagachama. Quando o drama se foi, o Marani vai te virar na Copan lá. Na Copan da Vene, o Butilesi. Na Manachicho. Na Paparan, Kajan, o Butu. Na Copan, o Guam.
0: Que é isso, né?
1: Na Galera, o Atinjo, o Lia. Ah. Profeta.
0: Bata, bate, tinha essa caixa, mzu.
1: Ei.
0: Já.
1: Nakani
0: kundo ke zawe abathi kuthi zenda. Oh all right, I can see
1: kwan
0: kwa mati va hani nga mi. Danko la ndlela yona ya le mixe. What if I vamp? Hi ngena la ka WhatsApp ne. Ni pumelele na munthu ni ku hayi. Ni chicha magia mixe. Ala ka WhatsApp line 2 ya me lok tsuka tsuke. What if zwabo. Kura munna.
2: Ai nga.
0: Isso aí, isso aqui, mira. Alright. Papai aqui. Papai, pego. Bora, bora, bora. Ai, bora, bora, bora. Ai, ai, dá pra ver. Vai, short, vai, short. Fixer, é que as coisas remontam, né? Oi, ninja chamante. Anem todo o berinho, corre. Dá pra cutar a cunha, né? Tele, levo. Vamos, tá, sim, levo. Cura, mula.
3: Niko, nantola ka redi.
0: Ya, matiba mtola ka shia ni moya, tui.
3: Afo ini na mtuwalu, bao.
0: Antuwalu, alright, mo ini kutana, natuwalu, shu.
3: Sese na mita.
0: Ya, matiba, ish tekni. Ya,
3: yani kayaka isa, matiba, ini nambara lewa.
0: Ay, le intu na kukwanu kwa mkwa mbari la yona, mwaka, ay, de, ay, yona, yona.
3: Mena yorila, inga kumi, uyirila, inga kumu, marabazeva, nizela, ba mani.
0: Mwa ulele.
3: Wow, lela vakumane ya hlupha la ini yaleyo.
0: Ya leyo ayi
3: fine. Nuku mina ni remoka muka khomi nambara ya mina vananga.
0: Ah, yi pa inga bona kala ka hina.
3: Va vula swona se hayi ni steka kahle
0: si. Ya sweswi hayi iku steka ni moya kereke loko mo tshika mi nga swi voni. A yi nge tshiki nambara.
3: Thank you mo ni navelela lava vabyaku hinkwavo no ka va huli. Nava lava vadzaku va ri makaya va huli. Muni va pfuxa. Ni pfuxa kokwana la mafurha. Ni pfuxa mhani Rose Hodzani. Ni pfuxa mhani Kila ka mafayini. Na ba jo kuva kwele va nga kona. Ivi ni pfuxa kokwani Nghena. A va ri na kokwani wa bebeza n'wana nge mhani Khumalo kwala ka home 14
0: Kisasinene man kuma.
3: Chaiseka.
0: Danko.
3: Itakaya kaya na yona mtazimkoma.
0: Eh aso bo. Kumengwetu mina the mixer IC bawara ya nkombo. Ndi kubyeri ni kweka sikura na mwetla mixer pumeleni chicha mandela. Hi sungula kwini namuntlha? Hi sungula ka thomo. Ya, awa tiva hala ka ti WhatsApp. Hi sungula ku hala ka thomo. Ndi pumeleni ni teka leswiwani. Rungula leri. Va nga ri tsala la. Va ri minjhani? Ni pfuxa tatana Joe ku ba eka mswana kokwani Valoyi ka thomo. Kokwani Gaveni ka makosha. Pastor Grace Nkuna. Arsinga kokwani ngonyula ka thomo kokwani ri ka robava kwala xivulani intsako ngonyula khesa swinene sesi ntsako eka mixo wa sikwara na montla comment minute wa tim I see ba awara yankom ebisweni wa sikwara na montla Afrika-Dzonga region loko se hi sukala hi suka ka thomo ya France wa tiva a France wa ku ta France xihahampfhuka se xirido then xihahisa ni va ni karhi ni ya kwala ni ni hahisa xihahampfhuka sweswi mo se mi kha ni ri hinkwenu va yingisela a ni xiyangi munhu ne ende swi lava mboha mabandi hi ku mi nga wa ma ku tiva France kwi i kule njhani a hi fambeni i xini
4: antena na hi lava ku nghena ka mpfhukeni n'wana masara kombela ku va pfuxa a ku hi ku ya pfuka Man Grace Makamu le ka ndona Ephraim Makamu ka ngove na vona ndona Ephraim abapfuki va bona timhaka ta tiko na hari kwa le ka ngove ni ku kuna ntukulu wa stage mari khotso hi ri ne ka ri mitsunduka vanhu va host na nwe pfana ni mitsunduka mari khotso pfukani na hari kwa le ka ngove kuna kokwani wa amu na bona abapfuki na hari kwa le ka ngove kuna mani mavunda hi mina na bona abapfuki kwa le ka ngove kuna mana masingita na bona abapfuki kwa le ka ngove kuna mana khavisa na bona abapfuki kwa le ka ngove kuna mana ntsakelo na bona abapfuki na murangeri wa hina man Sharon Mavunda na nwana pfukani Mia mia pfuxa na mutirhikulori wa n'wina mhani Esther aka makoxa i murhangeri wa kurisa rixaka lavawa ku na ba mavunda aka siyantani a ma ha twali ka bava ka na n'wina pfukani ku na ba ngoveni a 14a na n'wina pfukani ku na mhani Khumalo a 14a na n'wina pfukani ku na mhani Hodzwani aka Nkuzani na n'wina pfukani kuna hani wa swihlangi swa mina i mhandori ni n'wakhalanga laha va ku ni va foni va yingisela yi ri axidlokweni pfukani mi vekela foni xidlokweni mi ta yingisela ku na hani wa swihlangi swa mina i mhani Rikhotso la Mountain View na n'wina pfukani mhani Mihevha na n'wina pfukani ni hetelela hi ba Mafanele na mhani Mafanele aka Jilongo na n'wina pfukani vana hinkwavo va pfuxiwa hi mana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri va ndzi huma hi ku kandla
5: xina vuxeni lava xiticini xiweta vahaxi hinkwenu hova wa le kati loyi na mineki leswi mi swi lavaka timbilu ta n'wina ni xekota na n'wana Archbishop Malungani Xikwembu xi vangeteleli masiku ya ku hanya xi va nyika hinkwaswo ya swi lavaka ivi ni khensa rito leri nga dyondzisiwa namuntlha hakunene ku na vanhu lava hlotaka vutomi bya n'wina hi ku ya hi Davhida leswi a hlotisiwa xiswona se a hi tshameni ka swi twa ku moya leyi nga kona ya hi landzelela hi le ndzhaku ni ya khongela lava nga swibedhlele n'wino na lava nga makaya ni khongela lava nga mapatwini namuntlha ye le i Friday sathani keleme ku kelema hi ngati ya Yesu Kreste wa Nazareta na moya lowu kwetsima a ya swi hangalasa hinkwaswo hi lava ku twa leswinene hi minkarhi hinkwayo ivi ni ya va pfuxa la ku ya pfuxa swilo swa nghala kwala ka ngove n'wana ivi ni pfuxa mhani Liza Mabunda kwala ka ngove ni pfuxa mhani Rikhotso aka Njhakanjhaka ni pfuxa mhani Rose Hobyani ni pfuxa mhani Imelda Mabunda kwala ka ngove mhani wa Magoda aka Mphambo mhani Miyelani mhani Miyeva amisinyeni yo pfumala matomani a pfuxa mhani hi mhani Rikhotso mudulo wa xitichi hlayisekani
6: a ku pfuki n'wandhove Ufuka man December vapuki kama valani. Kuya puka Mr. Gift Joke by Kamswani. Man watora mafura, a very scotrin shere, lava poke in Avona. Zaman Kosa. Fukan na mwina swanam tantene. Fukan. Masilian Ronald, Fukan na mwina. Mamlova, Fukan man Rose Ozani. Fukana when him twin man Marleke. The Mavele Le Fukani. Enkwabula Bapushua Rikakaro Baba Bavana Maranga. The Entuakandambi. Mira Gongwanga Shibulana on a Gongramadi. Thank you.
7: Bishalon and a Marshim Zalukuka Marshi Nikombela Ku Navelava Nunquab, Lavagata Fans of Telia and Talk of Classic. Lavangan Ganat Trungan is so sure and Riova and Yenelika Vonabat Kumaba Uma, Bakotak Baba, Dondi Dondo, Niku Lavagakaya Aspedel, Lavashan Sekaku Mabazuku and Banakona, about all the Papa Maka, Bashaiseki, and the Kumra Pusha. Valavalan Lagumashi, the Pushan Sapamina, a Constance Mashao, Ni Pusha, ex wife Yamina, a Constance Kosa, ex girlfriend Yamina, a Constance Mkans, ex wife Yamina, the killed Signolo, Ayakamurugu, ex girlfriend Yamina, Judge Mashala, and one eye in a bit go money, the Pusha. Panava mina and coca bona, Tledor Nico, Coca Matimu, Ni Pusha, Baranzava Secretary Vision FM, Nikuba and Goman Family Pukani, Ni Telela, the one and only Mafumis, Ishbia Masera Mkache, Umkam Kulukan Goman, Kuba Bain, a bought your gift Kuba Lekam son, Ngivan Lavan Kobo. Bapusha is by Masira, it is a gilefen when Goman Balagash mouse. Incomashi, I should bash me.
8: Silenwana Mansaram Zang Pukakena, Pukilisan, Amashelu Lamanen, Alakamigan is Blue Two. I am Tartaesa. Mona Lava Zimqua Lavagash Bedlel, and Amunam Gamaka and Amunam Gamma Jail, and Amunama Fambakumash Bedlel, and Tafika Moli, and Vitramatimba and Quarais Crest on Nazareth. Monva Zuz and one a mansar. Unakuan gift the joke by Pukani, one a Kakarobana Marangar on a Pukani, one a boy Rikashwam Pukani, one a Shangala Pukani, Mingana like a Gongolan, Yukuna Bakania Phineas, my Mel Pukan. Angela Gajlong Kunako Kwan Pukani, Wana Bako Sam Zaman Pukani, Wana Man in Blue, Kampambo, Kuvana Lores is Fukunukala Block 2, Naman Maria Blackwood Pukani, Kuvana Kalanga Tukuluaka Sway Pukani, Kuna Manwa Chavan Kualaka, Mandaz Pukani, Ningena Laka. Mapayeni kuna Mankeila Pukani, ningena ri singa view no mama Kesi Pukani, ni hetelela hi ku pusha mathwisa ma mina ku nga brilliant na blessing one love a va pushiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minisi doctor ni ku dangu
9: ahee ndhawini n'wana Masara hi pfukini na hina hi pfuke swinene ka n'wana Masara. I pukini kuri birthday as to kulwana xa mina ka teko nyambi tukulu wa mina wo sungula n'wana wa mina wa mbirhi ka n'wana Masara ni kombela ku navelela va hole lava vabyaku va ri sibedhlele na lava nga makaya n'wana Masara ni kombela ku va pfuxa ku na Mandhuri ni Mayele la 14A a va pfuki ku na Gezantlas Maluleke laya ka 14B a va pfuki na sato wa bona ngoma foto na man burisa na man kela na man December na mani bar man man lava man na women fish la ground ina aba hatwa le kahle na bona la that efe kuna man mabasa na nguna pukana mountain view kuna man rikotso kokwana wa amula ka ngobe na nguna pukana man rikotso la ka ngobe pukana man mabunda hi mina pukani na nwina mani ma fanele hi pfukani na n'wina laha xikotirini xa le henhla ivi ni hetelela hi mani laha kokwani kwamikwami na kokwani tola mafurha na n'wina pfukani vanhu lava pfuxiwa hi mamiluva la ka mpamba ka n'wana mhansa ra ku ri birthday ya xitukulwana xa mina ka teko nyambi xi ri kwele pitori leyi xumaxumani ka n'wana mhansara
10: ahe n'wana mhansara mpfukile na hi pfukile we mukhuhlwani mara hayi yo hundza hi kona navelo lava vabyaka va nga swibedhlele ka vaholi ka mavabyi ya tixakaxaka lava va nga hlangana na wona na lava va vabyaka va ri makaya na vona vaholi na lava nga swibedhlele na lava nga majele na vona a va tirhele swigovo swa vona va hola va vuyela mindyangu ya vona ya va lava kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kokwani makwamuli pfukani vamhani va paluxa hinkwavo pfukani vamhani va kurisa rixaka hinkwavo pfukani ri kaka ri bava a va pfuki na vona kwale gunguropfuro ro nga na mali yo tala va ta hi pambulela hi ta kota ku xava hot chocolate hayi ni pfuxa na kokwani nghena ka nkomo ni ngo pfukani na vatukulu va n'wina mi yimayima mi cheletacheleta swirhowani swi kumeka swi karhi swi kulakula hi ta kota ku kuma xixevo hayi hlayisekani swinene hi khensa tintswalo ta hosi kokwani wa amu pfukani na n'wina kokwani magoxa pfukani na n'wina mana mani mavasati pfukani na n'wina mana xihlovo hayi hami twa makarhi ma hi huwelela hi masiku ni mikarhi hi ri hlayisekani na n'wina kwala ti-f hayi ta navelela na vana va hina hinkwavo vana va van'wamanghena hinkwavo na vana va boti hinkwavo a va kumeka va karhi va pfuka va titirhela hinkwavo a va ri na kokwani nghena swi nga viwo amen
11: minjhani n'wana mhansara ni kombela vanhu hinkwavo lava nga xibedhlele na le makaya ku hola ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani December ka Mavalani ni pfuxa mhani Boriso kwala ka Mapayini na mhani Boy Sevens ni pfuxa kokwani Nwamadliwa kwala ka Mapayini ni pfuxa va Gift Joko by ka Mswana ni pfuxa va Bakani ya Phineas Mayimele ka Gongongo ni pfuxa mhamiluva ka Mphambo ni pfuxa kokwani wa amu ka Ngove ni pfuxa mhani Dori n'wa Khalanga ka Mayele kwale 14A ni pfuxa mhani Khumalo kokwani wa Bebeza kwale 14A ni pfuxa na mhani Anakanya kwale 14A ni pfuxa na masi wa mina masi Sofia 14A ni pfuxa na mhani Grace Makamu kwale ka Ngove ni pfuxa sesi Basani n'wana mhani Phosa kwale ka Ngove ni pfuxa mhani Dlawela ku tsaka kwale ka Sikhunyani ni pfuxa na ntukulu wa hosi kwale ka Sikhunyani ni hetelela hi Sivara Sithole kwale ka Ngove ku ri birthday ya vona i nka ta mhani Xongisa lawa i mhani Khela kwala ka Mapayeni da
12: ni n'wana mhansara hi kombela ku navela lava nga swibedhlelaka a va holi hambi lava vabyaka va ri makaya ku a va holi ka mavabyi ya vona ni kombela ku va pfuxa ni sunguli mhani Mphephu va ka Mukasi n'wamakopiyani ni ri pfukani kwale ka Mukasi ni ya pfuxa mhani Burisa mhani Khela mhani Boy Sevenza ni pfuxa na mhani Dledzi sikuwe ka Mapeni ni ngo pfuka n'wana mhani ya ku tirheni kokwa n'wamandli wa pfukani ni ya pfuxa Baji Yoku Bali le ka Mswana kuloni swaswaswa ni ya pfuxa ri kaka ro bava lexi vulaka gongonga ra mali leyi ni ri pfukani na n'wina ni ya pfuxa swa namuntlha ntsena ka Minenginisi Block 2 ni ri pfukani ni pfuxa Bakhosa kwale ka ajilo nga xikotiri xa le henhla ni ri pfukani Bakhosa mizamani zamazamani mi pfuka kwalani ni ya pfuka mhani Mafanele kwaleke kwale ni ya pfuxa na kokwani Kwamukwamu kwale ka Jilongo ni ya na pfuxa na kokwani Nghena ni pfuxa na mhani Rikhoso kwale Risinga View ni ya ni ya pfuxa mhani Mihevha le mitshenyetseni yo pfumala matomani ni ri pfukani mhani Mihevu lava a mpfuxaka hinkwenu Bakani ya Phineas Mayimele le ka Gongongo ni rana vana a va pfuki lava va pfuxaka vanhu lava hinkwavo lava i mhani December ri kwaka Mavalani ahe mihaxi wa mina mhani Xongisa pfukani mi ndlela yi seme rikhoto kwalani yi sese boti seme sitolo va pfukani va ndlela mukapu ka ha ri pfundzu ku ri birthday ya vona namuntlha va ndleleni mukon'wana wa mino ahe
13: minjhani n'wana mhansa ra hina hi pfukini hi navelela na vavabyi lava vabyaku va ri le xibedhlele va vuya va horini aka mavabyi ya vona ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mhani December ka mavalani sesi wa mina ni pfuxa mhani Boy Sevenza mhani Kayla ni vuya ni pfuxa na kazi wa mina kazi Nyeleti mhani Agnes mhani Zita pfukani no mpfuxa kwala ka mapayeni ni vuya ni pfuxa na baba Joe Gift Khubayi kwele kamswani ni pfuxa na mhani Luva ka Mphambu i vuya ni pfuxa na baba Bakani ya Mayimele ni pfuxa na mhani na Xihlovo vanhu va le France ni vuya ni pfuxa na mhani Dori na N'wakhalanga kwala 14A ni vuya ni pfuxa na mhani lava la ti-A laniwani mhani Mavasa a ti-A pfukani i vuya ni pfuxa na kokwana wa amukele ka Ngove ni ta hetisela hi ku pfuxa kokwani Gaveni kwele ka Makoxa le na mhani Makhuvele lovo duma i mhani burisa kwala ka mapayeni va ri kwala ka magezi wa njhini inkomu
14: n'wana mhansara ni njhani hina hi tikile hi navelela lava nga swibedhlele ku xikwembu xi va endla hi tintswalo va hola va tlhela makaya ka vona ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Jajani ni ri a va pfuki kwale ka Mixipisi na ku mhani Eva a misinyeni yo kwala Matomani a va pfuki ivi ni pfuxa na rikaka ro bava na marhanga ya rona noko a va pfuki ni pfuxa na ya Vuma Ngoma Joe Khubayi kwale ka Mswani ni ku pfukani ivi ni pfuxa na rikaka ro bava na marhanga ya rona noko a va pfuki ivi ni pfuxa na mburi ya Ntshava ni ku pfukani kwala RDP ivi ni nga rivali na mhani Makhuvele kwale ni lo rivala ku hi le kwini kwahala ka vamijasi a va pfuki ivi ni nga rivali na ku pfuxa na vamasevo wa mina va mhana Xihlovo kwala France a tiko ri le kule a va pfuki hi nkarhi wa ku cheleta mabulomu ivi ni pfuxa na mhani Mahuri ehansi ka Sport Center ni ku pfukani ni nga rivali na ku pfuxa na hahani layisi kwala ka dzingidzingi kwala ni ku a va pfuki ivi ni pfuxa na squeezer Saniya kwale ka dzingidzingi kwale ni ku na vona va pfuki ivi ni hetelela hi hahani Forisa kwale tiefile na hahani Salifina ni ku pfukani ni karhi ni pfuxa hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka Sikunyana inkulu
15: Avuxeni n'wana mhansara hina hi pfukini ni kombela ku navelela hinkwavo lava nga pfukangiki ku ri Xikwembu a xi va horisi va hanya va hi hanyela na mindyangu ya vona ni ku kokwani wa Ama aka Ngove

0: Avuxile n'wana Mhayisara, minjhani ku pfuka ke? Hina ha hlayisiwile hi tintswalo ta Xikwembu. Xo sungula ni rhandza ku ya navelela vavabyi hinkwawo lava vabyaka va ri swibedhlele na lava vabyaka va ri makaya. Ni ri a va holi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Ni rhandza ku ya pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa kokwani Kwamukwamu, ni pfuxa na vona kokwani Nghena, ni pfuxa kokwani Tola Mafura, ni ya ni ya pfuxa papa Joe Kubayi kwala ka Mswani, ni pfuxa tatani Bakaniya Mayimele, ni pfuxa ri kaka ra ku bava ri bava na marhanga ya rona, ni ya ni ya pfuxa hinkwavo lava yingiselaka kwala ka Vision FM. Ni ri hinkwenu na mi rhandza, a mi hlangene na mhani wa Ndhove kwala ka Xigamani, inkomu swinene.
1: Kombela ku navelela vavabyi hinkwavo lava vabyaka va ri swibedhlele hambi va ri makaya, ni ri a va pfuki na vona va hanya lexi kahle la ka jilo ku masana ma kona. Kombela ku va pfuxa ri kaka ro bava ri bava na marhanga kwele gwangu va ri gwangwini ra marhanga a va pfuki. Ngama ndyangu munhu ma vasa kwala ka jilo na vona a va pfuki. Kokwani Tola Mafurha na December ka Mavalani, papa Mutengisi ka Mabayeni a Xisaza va pfuki va enghadini ya vona va vona ku mhani wa ya hanya. Mhana Xihlovo etikweni ra le France na vona va pfuki. Papa Mafanele na Nghama ya vona a va pfuki. Kokwani Kwamukwamu a va pfuki na vona vo vana hinkwavo va ra Mzamani Khosa ka Jilongo taki.
2: N'wana Mhayisara, haleni maxelo, dyambu ri tikomba ri ta huma mara ka ha titimela. Ta ka vavabyi lava vabyaku hinkwerhu, pfumela leswaku mi ta hola. Khensa ri ra Xikwembu leri nga dyondzisiwa namuntlha nampundzu. Kombela ku pfuxa kokwani Nghena ri singa vhum, papa Bakaniya Phineas Mani na ka Gongo, mani Khela na mani Burisa ka Mapayeni, mana Ntsakelo mani Masingita kwala ka Ngobe, kani mani Rozozani ka Nkuzani, ni hetelela mani Rukhotso kwala ka Ngobe. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Amu kusuka kwala ka Ngobe, inkomu.

0: lekodza u twa xingomani lexi vekiseri swi vula tani ku vakhazi va game le va le welewele a tindlwini ta vuhaxi u lava ku vula hi vakhazi va game hi mina um wa vona game leyi na vini se hina hi vakhazi va yona that's why loko ku nghena mina ne vahaxi hinkwavo va chuha hambi lova ni nga ti ku haxeni miyingiseni net munhu a za a ni vona hi fasitere a va chuha va ku se swi loyini hi dyohe yini ni nga ku sekiwa na mhansari ra ku hi tekela xitulu
1: hi
0: loko ya ngheni kahle ana vhele hi ku a fanele ku ri xoho xingomani lexi xi nga vuya xikarhi i background ya Friday ka hi ta swi vekisa sweswo a ku sunguleni ka nongonoko ku sungula xoho ya se namuntlha hayi xilo hi kanganyisa nyana hikwalaho ka nkarhi mara hayi a vakhazi va game mina
1: hayi game leyi yi na vinyi
0: hi na hi vakhazi va yona a leyi na vini leyi game
1: akala ka leswi hayi ku ri hina leya swa ku ri se mina ngati yin'we na game leyi waka
0: ya phela mina ne ni ri loko vahaxi vo za va haxa that's why ni lulumo na ri vona hi fasitere ni ku wa chuha u ri
1: ive sungula ku rurumela
0: n'wana mhandza
1: va fikile vakhazi va game
0: a mi tshama ngu 3 dgm for this a ku loko van'wani se va vona ni nghena se va nghena hansi ka swipikara va ku yo xi hi fikile mhani xi hi fikile yo we se va sungula ku chuha se hi tivutisa ku se va chuha yini vhele vayingiseri va vision fm hambiya vahaxi loko
1: hayi vayingiseri
0: ya
1: vahaxi ina a mara ni mara wa vona ku vulavula awu ingava inga hembi ani vule ku awu hembi ingava inga
0: hembi
1: wa ku why ni swi vone tolo na madyambu loko fika hambileswi ku nga nghenangiki a ni twa nga ku ele ku tirhi i ta nghena
0: ya ni swi vone ka mukhome June July la leswi vonile ku ri
1: wa wena i ku na mhaka yo kwanyana yi nga vulavula hi Bishop Lungwani Tolo na Nhlekani
0: hayi Bishop Lungwani Tolo na Nhlekani mara
1: va
0: kuma namuna
1: va ta Bishop ma vona swi kahle loko
0: ku ri
1: na vavasati
0: a ni te ni ta va khudza namuna namuntlha a ni te ni ta va khudza ku leswi ni nga twava swi vulavula tolo hayi swi fikini nature yona
1: ni ku ta lekana ni swi lava ni nga tshileli ka loko loko wa mhansara
0: i ku ni switwini ka ku biwa hina ka sati a ni switwini ku biwa hina va ku hayi phela xoo yi la n'wana na n'wansati nyana
1: yo ku ku ta humana letiya ti ta
0: ntwelo yi ku hayi ku mi nga vona tinyiko tin'wana ta ku hambi ti tivi na n'we asibishop yi so yivuleriwa
1: mara kokwani loko yi ka swi endla hi ndlela yiswibe indirectly a yi swi ba leswa swa ku ri swi nga vi direct
0: mara kahlahle hi ta lava ku tiva ku kahle bishop a va vula mali hi ku tixow ta ku vona vavanuna laha hi mena n'wina chopa phela swa ku vula hina
1: kahlahleene na loko munhu a vulavula ri yexe a swi kahle
0: ende kumbexana ku vulavula hi afternoon a drive show a swa ku mina chopa hi vini vhe
1: ya ne hayi kahlekahle hi nga tivi ku himpela swi nga va swi ri swona kumbe swi nga mara ni Bishop u fanele va hi hlamusela ko ku mavonele misiri mavonele ya miyingiseri mara Bishop va fanele va hlamusela
0: hayi lama hi mavonele ya miyingiseri lama a leswiya ayi a kova hi ku hi ta ku a ni mamba phela a ni yaleva phela
1: ri la yi nghenaka mbiri ya huma kahlekahle
0: se ku i mamba hi ta ku hi ta khondamtiza hi na timhiri ku mamba se yi vulavurini
1: ri xe njhani ku ra matsari
0: a ni chekate hi bamba u ri mabihani ka harihava u vona na swidyambayadyambana namuntlha mara xi ba ku dlaya nampundzu
1: n'wana mansari wa vona loko ku nga ri na mapapa ne loko mapapa ma nga ri kona nampundzu ka titimela xi ku balela swa ku ri loko ku ve i tole swifurhani swa swa swi loxini a ni lava ku tirhisa rito leri hi tirhisaka masiku hinkwayo u lava ku mafurha man'wana na mati loxini a ni hi ta va hi khe valala hi brand loko u kuma i beli swiyana ni swi ku balela swa ku i sungula ku basuluka ku ya khe ku tlakukanyana so
0: wa ni ri tolo ne a ni mi ni voni loko ni tala ni ku hayi ni zama ku bomba nyana xi ni be ku dlaya xibadyana xa ximbarini yo loko se vafana fika yi koreriwa one ni ve ni ku a na ha voni na bodo ni ya ku teleni
1: i tlela hi vona i be hi xirhami i tlela hi mbitsi vafana hi biweni two not are ni khe ku tlhela ku huma na ti-red card timbirhi n'wana a ni yi vonangi
0: ya mara mina like a swi
1: mani yi vonangi mina yo vona ku ya fika laha ku nga koriwa goli yin'we ivi ni ve ni tima
0: mina ni ri ni ve ni ku ni ya ku teleni ende plus a ni twana xirhami
1: phela u mbale xibajani lexiya na xi tiva xibajani lexiya
0: a ni ma swi tiva ku loko u chumayela ribombo mi ri tivaka
1: a ni va ribombo loko ri ku chumayeleli wa bale bot
0: ya i ku a ni nga xi twi xirhandza i ku ni byela nkulukumba luya ni fambaka na heaven a ni n'wi byela ni ra a ni ri loko hi ri chumayeleni a hi xi twi xirhandza mara loko ni muka xitandi ba ku dlaya i ku ni vula ra ha yisa dyambu ku ri ni twa nga ku a fanele ni teke lumba yinene ya ku kufumela hi ku xirhambi xa hava
1: a wu swi fila i moya wu ku byela ku ri hi mrena ku nga va nkarhi ku hisa sweswa ni mara i fane swi tiva ku ri xa ta xirhambi
0: ende ana ntsungeni wa ri khajana a ri ka kokwani mongo xiba ku dala fowini yi nga ku vula kuva xichululela kunene so ayi
1: sweswo
0: xiba ku dala
1: wa swi tava kokwani mongo yeni va ri va tshama ntsungeni wa ri khajana entsungeni wa ri khajana va ta mina tiva ku hi le ntsungeni wa ri khajana ku hi le kwini leswi ni nga vula loko hi lava ku ya ntsungeni and va swi tava ku loko va lavala ku hi le ntsungeni a ni loko i sayidi ra hala loko u tsemaka nyihala hi le ntsungeni loko i sayidi ra hala na koho i tsemaka nyihala hi le ntsungeni wa swi twisisa i ku fanisa na sweswiwa hi nge le South Africa hi ra overseas hi vulavula hi le vo America va Brazil na vo Argentina na ku hi kwihi vona na vona loko va ku overseas va vulava South Africa se loko ku ntsungeni se loko va ku ntsungeni wa ri khajana va ni swi tivi hi le kwini no twa ku na
0: rihayi mara a ntsungeni I think ya la ka vona hi le ntsungeni
1: na vona loko va ri halana a ntsungeni hi haleni natswa ni ku byela sweswo a ntsungeni hi loko i tlula kumbe i tsemakanya wa swi twisisa
0: na vo hi le ntsungeni
1: na vo hi le ntsungeni
0: a ntsungeni wa ri khajana
1: ku fanisana sweswiwa loko hi ku ntsungeni wa malwandle a hi ngo weni le sweswiwa hi le Brazil loko ntsungeni wa malwandle loko ta South Africa hi le ntsungeni wa malwandle
0: imaku ni huma koho ni nge vuli ku
1: ntsungeni loko i suka Brazil i ta South Africa ni vula ku ri sweswiwana ni i le Brazil i we le Brazil wena a ka n'wina hi le Brazil hi le ntsungeni se a ni loko i ze hi ku ri ntsunga wa khupuka i khupukela halaha tlhelo lerin'wanyana
0: ende ku na vanhu vambirhi hala
1: ku
0: ntsunga na ri kaja
1: Gabul sweswo van'wani ve le
0: fowenii
1: mara anyway n'wana mhanisara mina ni vutise ku ri xinjhani ve na ta twa maxelo kala ka wena ku ri kale ka sindoko hi la ku ya vilavila namuntlha ku ni fana va mbari siku yini loko a la ku ya a le vhubu ri ta va ri xinjhani ka siku ra namuntlha
0: a ni ndlela koko kokwani mongwe siku ra ri khajani Alright, I swear that all days ba mahori ne. Ikhume biri ke ka bukume biri mone le bilabila. Ikhume ke ka bukume biri mone ka sele phalala ikhume ngwe ke ka bukume biri mone le vumbo. Ikhume biri ke ka bukume biri nkombo i jambu la wa ntena. Ka sina makhado lo street chat i jambu ikhume ke ka bukume biri mone ka semkopane ikhume ke ka bukume biri mone. Hala at least rita hisa na swipapane. Mesina i khume nar ke ka bukume biri ntsebu. Phalavure ikhume mone ke ka bukume nar. Ni vula ku kari June
1: kahle kahle hi lero va vurile ne va ku lembe leri ku ta va ku ri n'wana ra malembe ma ku kufumela ku tlula malembe man'wanyana ni twisisa sweswo ku ri phela na sweswi ku nga June xi ba na mpundzu mara na nhlekani ka hisa wa swi twisisa ivi na mara ku na tindhawu leti to titimela laha ku titimela ka titimela n'wana mansara
0: ya
1: mara i ku laha ka leti ta ku ka hisa loko langutisa phela ni tindhawu ta ku hisa swinene na Limpopo emesina na Phalavuri emesina kamba va ha ri mesina va ri musina
0: ya
1: musina na Phalavuri
0: mara ni twa ku mesina this year ngaku yi antswini nyana ku yina nkama xele ya yona
1: a i ku lembeleri ne hi ximumu ne hi ximumu a ku hisangi maswisa hi ximumu a ku hisangi and then ivi ku ta fika evuxika vuxika bya kona na byo a byi titimeli ku fika laha ya maswisa hi ku mpfula leti mpfula yi ta tingana swinene ni mina a ni langutela ku ri xirhami leswi swi nga ta bisa swona phela mpfula yi ni ku ze ku ya fika April May yin'wana mhandzana
0: ya
1: ni ku ejuni ya kona lembe leri yi ta va yi karhi yi titimela ku tlurisa
0: Redzimo yi va hetelele leti ta mune ti nga sala Polokwane i nkaye ku ya ka 23 kasi Thabazimbi i 11 ku ya ka 24 kasi Thohoyandou i 18 ku ya ka 28 Tzaneen i 11 ku ya ka 25
1: ka titimela ku tlhela ku kufumela ku langusa minimum i langusa maximum mara ti kona tindhawu leti loko u la ta ti langutisa i kuma hi ri ka ti minus minus nkarhi lowu hinkwawo ni twe siku rin'wana ni khe ni vuya ne ni ri na ni fike ni tihala ni khe ni fike ni chika laha a Deer Park ivi ni ta so ni fika ni khandziya taxi ya ku ya a Thabane
0: ya laha ni tsungula ri ka jana
1: ni fike ni chika laha khoneni lani mina loko yo jikela Thabane ku ni ta kota ku kuma xa ku tala ivi ku ve ku ta movha wun'wanyana na woho ka huma sayiti ra Thabane ni nga fika ni khandziya wona se ivi ni fike ni khandziya ni twa mikhala byali mi n'wanuna lava a va kha va driver lani va ku xirhami ani kuna tindhawu tin'wana ta titimela a ku a ni Orange Farm a ku a ni Orange Farm ne loko ni fika le leswaku titimerisa swona a ku a hi ri na misa wun'wanyana hi ri nkosini loko hi ri nkosini laya misa luya i huma kwini i ta a huma mi ri i huma kwini i ti hi le Dobsonville a i tirhela Joni i va kumeka ri Joni se loko a ta la i ri misa luya a ku a hi fambi hi ya hala va nga hi rhurhela kona hala ndlwini ivi misa loya ku hahe main right kwala va swi twa ni a ku ni right kwala hi mhaka ku misa lowa ku tiva ku njhani Orange Farm luya a nga byela luya ku ri a hi lwini a ku okay zani Women Farm i ri loko a ya fika a rhumina ni lava n'wi rhurhela kona i fika tlela loko yi ku swin'wana swo huma 5:30 nampundzu luya i te a kha no famba kahle a nga ha swi koti ku famba kahle swikun'wana a ku swa fehla no fehla hi xirhami lexi nga n'wi bisa swona i ri movha no badla u badleni ku thonisa mati hala yena laha yena a fositela ku a lava ku tlela kona ani yena itwa nga ku xirhami xi ba a Joni ntsena i ri loko ya Orange Farm hi bava leswi bisa ku swona ivi a tlhavulalana hi ndhawu yin'wanyana yo rivala kambe tele kwini a ku ndhawu liyana ni va ze va yi cinca na vito va ku hi le Makhazeni hi mhaka ku ri hi le xirhamini kahle kahle loko hi lata swi wisaka Xitsonga a ku ve ri hi le Makhazeni ndhawu liyani leswi ku titimerisaku xiswona leswi xi bisaku swona xa ba xa pyepyevula a xi huwi xi ba munhu ve ri hileswia swa ku ri loko i va la ta vulavula letimhaka ta ku xi vuyisa na n'wana vukatini laha xi nga swi endla literally wa swi twisisa munhu a hleketa mikumba leyi a nga yisiya kaya ku ri nga ku yi le kaya mikumba yi kufumela ku
0: tlula leyi
1: ku ve hambana lo longana ya le kaya a xi ha ta n'wi bisisa sweswi
0: hambana swo antswanyana leyi se yi va yi tele phela swi na ku pfuka ya swiolovi
1: ngopfungopfu fa vurhonga byi
0: hakeli
1: i fane ta byela vanhu ku vurhonga byi hakeli nawe i pfukile mpela vurhonga byi sele ndlwini
0: u twaa ku ngova na magic so wa ku suka ndlwini u tikuma
1: i tikuma i humelele a studio
0: ya u tshame xitulwini nako hayi u tikuma wa pfula
1: nyangwa i tikuma i tshame xitulwini a xaba xabani swi twa hi loko ni chayisa hi 12 n'wana mansara
0: leyi ndlela wa nkarhi wa xipfuretela ku
1: tamansara loko ni chayisa hi 12 ni famba loko ni chayisa hi
0: 12
1: xiva xikarhi xi ba hi ndlela yin'wana xa vavisa
2: Harmarovela Funeral Services hi ndlata mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi R210 Plan B R220 Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena loko ri eka Plan A hi ku yinga R2100 ya grocery Plan B R2200 ya grocery Plan C yi famba na R2400 ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na airtime ya R150 hey i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka R4000 plan B R4500 plan C R5000 hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tzaneen Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skopo Resources Wholesale endaka magezi hardware nale Karisaba e Kambako Village nale Taxi Rank Street e Mpenama e Gapane e Joni ikumeka extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge e Ivory Park ile extension 3 e Freedom Drive kusona Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center nale Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandzwa va n'wina kusuka e Joni hi vuyisa Limpopo mahala kasi sena xitendani e Garden ya xibedhlele xa Khensani vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarobela Funeral Services a yi teki chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Impressive Dental Studios emitisela vukorokeri byo hlantswa meno kususa kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri kususa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na Taxi Rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
3: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios we care that you smile
4: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya rekisa dijoletswa. Rekisa dijoletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thusa go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tsa go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone kaone le fasting ka bophara. Dijoletswa tsa rena di dilwe ka di enywa le morogo ebile ga dina di ka morago tsa matlhakore. Side effect. Batho ka moka ba ratang go ma khwebo or go ba le mishongwana wa ka thuko go taleletsa mogolo wa gago khwebo ke ye le yana ona go bapatsa le le kotwe e bile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tane le tlhakane le bao ba setse go ba dirile di million matsatsi a o swara di presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti ra mathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantse le test ra mathoka go 076-675-1298 WhatsApp e hona go ba pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company yerna e bitswa phela o pidishe e le go tla sega ya WHM ya Mrs Manganye
2: gongo nkuzani na baba
5: nkuzani na baba
2: Ayi buyiseleni bomunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la ile kaya
5: ile kaya

0: I found Big Zero of Gen FM coming here to minute. I see ba awara yama yanum. Maraso sir for the 8 year for 8 Maraso e coming here to minute. Kanja anuma. Ade sam kari. Ay ay ay ay.
1: Loko ku ri le ya xinhongani se yi la komba ka 10
0: yi ya xo leha.
1: Hey, yo yo tenes un mandato sin verifica acá
0: 10.
1: Hey, para ir por
0: A Reds Ming said, "Mungai bela qing 0637307890." Hi tangwina kunwina mitsundzu xaba ma mitsundzu xana hine ka sikura na monta tani swinga Friday kama business. Loko tshi fika ma business eh lava ku va ka ri tangwina ko hi swi leswi mitsundzu xana ku swona ka
1: 0637 90 063 132 0812 0613 0812 0613 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0 so.
0: Eu vou morrer no meu coche, eu vou pegar ele ali.
1: Vai usar o. Na assistente aí, né? Ele não quer ele. Eu vou com miel, na galera. Vai usar uma lava.
0: Se vamos dar uma coisa.
1: Maragoba ku edadvutisa vanwana vakha vutisa mara a police vanwe veka njani ahandle vamanimani vave veka njani ahandle hi ndlela yaleyo ho vona leswi vanisana sweswiwani wo tivutisa ku ri okay Themba Zwane ya kwini se i na red card ba nge tlangi be aroho ku na timeshe timbirhi swi nga ndleka va huma ka group stage
0: mara ni byele mi nga teka Themba n'wini i ku mi nga teka Zwane a ka ri na tinjhani
1: I'm going to go to the balance. Xi nga ha va xikwadi lexi nga hundzaka ku ya mahlweni kumbe swi helele kwalaka group stage.
0: Phela loyi a ku nga ri friendly loyi.
1: A ku nga ri friendly.
0: A ku nga ri loyi va nga wu tlanga laha.
1: Ene leswi swa ku tlangiwa ku nyiki
0: se
1: ku vayingisele va Vision FM kahle kahle ni xipano hi xi vonini ntlangu wa ku wo sungula le ka World Cup leyi va kha va tlanga na Mexico va tlange hi awara ya nkaye. Leswaku ri awara ya nkaye ni le a va ri kona kambe ku ri awara a ku ri nkarhi munhu a ku ri awara
0: ya half past three
1: a ku ri ma 3 kumbe va ma 1 swin'wana sweswo tani hi ku hi salele ndhaku vona va salele ndhawu ka hina hi 8 hours se mara vayingiseri va Vision FM hi wu voni ntlangu hina hi nga wu vona hina hi wu yingisele kunene hi wu yingiserile hina hi karhi hi hleketelela kunene kumbe hu pfa hi cheka ti-updates hi vona ku nghena aka notification nkolo goal first half loko u vona goal ya kona i vona ku 1-0 a hi ya South Africa i vona ku va ku ku nghena egoli yin'wanyana wo twa ku ti-red card match hunguze ku va ku na ti-red card to fika tinharhu n'wana mansana ku ve na ti-red card to fika tinharhu lava va kume red card ivi South Africa va nga ku ni vona nga ku na ti-red card timbirhi laya kahle kahle ma vona ku swi fike swi va swi ri hi ndlela yin'wanyana kahle hayi khona South Africa yi biwile ni 2-0 a yi bohangi switsongo yi biwile wa swi twisisa
0: a ni ri na vayisa van'wanyana laha to
1: goal yo sungula yi ku ri hi khixi ka goal keeper
0: i ku a va kha va ku pita sena ta vakhomi
1: mara n'wana mansara ni a hi langutiseni the recent performance ya tona ti-goalkeeper letiyani nga hi khi hi langutisa va Ricardo Voss na va manimani a hi langutiseni ina ku nga va ku ri na ti-clean sheet ka ti-goalkeeper tin'wanyana mara i kuma ku yi na clean sheet mara yi hetelele nga beriwangi mhaka ku va yi va yi karhi yi defenderiwa
0: and va vona ku na ti-clean sheet ya misa lya chain mata ku misa lya yini u boha backline ya yena misa lya and xa chinga se xa ku ze bolo ti nga yani va yisela va swi tiva lava nga le ndzhaku xichinga ku
1: tala hi marito man'wani kahle kahle ni xa communicator na ti-defender leswi vulaka ku i wun'wani wa munhu loyi a ni dekaka ku a ta kota ku va a ri layani a ta kota ku motivate ti-defendara phela Peterson let me tell you handle ka timhaka ta ku la kusuhani namuntlha ni muhaxani ku Peterson wa khoma ti-penalty wa swi twisisa ni loko u la ta cheka lomu a nga khoma kona ivi i cheka ti-save ta yena laha yi nga vulaka ku ri i ponise xipano wa swi twisisa ni Kaizer Chiefs no yi rhandza ku fika kwalano mara Peterson i ponise Kaizer Chiefs ko tala
0: ivile loko ku ri season leyi
1: towards futhi ka timeche tetiyani hi nga langutisaka ku ri hinkwato Chiefs yi kote ku va yi karhi yi fika laha yi nga fika kona ni hikokwalaho ka ku va a karhi a yi ponisa hi nga va yi karhi hi langutisa ku i na ti-defender ra ta-defender kambe ku na laha ka ku ri goalkeeper yi kona n'wana mhansana yi hetelela yi nga beriwangi langutisa goalkeeper ya Mexico South Africa yi bele kangani loko u cheka ti-statistics ne i vona ku swona swi belexa swa ku ri ku ze ku fika ka ti-double digits ne mara loko u la ta langutisa leswi goalkeeper ya hina nga berisa swo yi beriwini yi dya hi kixi leyi n'wana na ha yi vonanga a ni nga langutisanga yi hundze hi le xikarhi ka milenge liya
0: beriwini yi dya hi
1: kixi a yi fane yi pfale milenge goalkeeper ntiva va vula leswaku swa ku ri loko goalkeeper yi fanenge yi huma hi le xikarhi ka milenge
0: bolondzi
1: ni va ni tlanga bolo ivi ni dyondzisiwa timhaka ta ku as a goalkeeper loko yi khoma bolo yi nga ku dya hinkwako mara yi nga humi le xikarhi ka milenge milenge ya wena i fane yi meka sure ku ri layani ku va ku pfalekile wa swi twisisa ni na loko bolo yi ta yi khunguluka i fanele yi rhwalela a va ni dyondzise timhaka ta ku ri ni fane ni ku enga ku ni twistela sayitini ni ku tsolo ahansi ku hambiloko yi hindza mavoko yi ta fika yi ba nenge ani ni tsolo ahansi hayi ku ni langutisela na bolo nenge wu khrosa kunene ku ri wu ta fika wu wa swi twisisa ni se the thing i ku ri laya leswi yi nga fika yi dyisa swona yi biwini yi fika yi huma hi le kixi ka yi kora xikori a xikarhi ka tipala ni le xikarhi ka milenge ya yena xa korola
0: Ay,
1: ja korona.
0: Musi nga ku xijemana vambiri.
1: Vo.
0: Xibemana vambiri makishi.
1: Vo. Xibe yena kishi. Xi ya bana ti pala kishi. Eh, mara anyway, Spanish South Africa xi kumile xibiwa. A handle ka leswi swa ku lata ku kumixana ku lata
0: leka.
1: Swa vava. Lexi
0: ya swa vava.
1: Swa vava.
0: E ba mora. Mara
1: langutele ku etlisa.
0: Ya, mara mbe a swi vavisi ngopfu e ba mora. Because na swivona ku tekiwe ti players. Ti cukumetiwa. Tinga ndunju phela a mistile mfano ya cross a swivava swa yena like do you imagine mi teka munhu or red one hinkwavo va preparing loko mi swi vonini loko va tshamini na vanhu va lava va mbale tintangu ta right mfano luya hiya a nga wu phari wexe swin'wana phela na xikwembu swin'wana xa swivona ku huvula ku hlekisa vanhu me a ni hlamala loko me a ni mixisi me hambisweswi vo a hi famene ya khongela kumbe ri South Africa na xikwembu xitomi xi khuvomi ya kwini kuna swin'wanyana hi faneke hi behave right aka vanhu van'wana ku ri na hina swi kota ku hi fambela right misa luya loko u wina mina ni mi byela ni ri laha a leswiwa a ku va ku profeta kumbe yi loko misa luya u wina ni a ni mi xizi lexi loko u huma le ka ti-group stages a ni swi tivi ku nga na mpfula yin'wana ya ku chavisa misa luya a ka na lexi a nga ta xi yena chayini ye ai va rindzeleni loko va vuya I wish
1: loko va nga vuya va ta joina match ni tiwena a postina ku xa vona ku ni vona vanhu vo tala va karhi va posta va ku mara siya kholisi ya nghena nkarhi muni va vona a ni i captain liya ya inani ya mabokoboko va ku siya kholisi kasi i kwini a nga pfanghena na van'wani va karhi va kombisa ku hae xikwadi lexi ni xi tshembaka xi ri xoxe ku xi nga wixi wina World Cup ni kuma va vekele mabokoboko laha va mbale jesi ya Bafana Bafana ku ri ku kahlekahle in other words leya swa ku ri a ndzhaku ka ku va ku vi na that hype leya swa ku ri vanhu va tsaka swinene hi ku Bafana Bafana va qualifyini ku ya ka World Cup ene va qualifya ro sungula after so many years hi 2010 a va ngo lo qualifya a ku ri vona ti-host va gine ku qualifya I think was it 2002 if I'm not mistaken
0: hi
1: ku hi 2006 na switsundzuka va nga qualifyangi loko ya tlanga a yi tlanga kwini a yi tlanga Germany a va nga qualifyangi liya yi nga fika yi teka hi France hi 2010 va fike va nghena hi ku a va ri ti-host 2014 a va nga ri kona 2018 a va nga ri kona 2022 a va nga ri kona na ivi sweswi va kumeka va karhi va nghena
0: and the last 2010 Mexico hi bile mahleketo
1: siphiwa chavala xi ka xiba goli yin'wanyana
0: a va tshama va wina va yisala va sisi ku ri hini loko hi tlanga World Cup hi ko lembe leri va hi ba and ko za hi ba hi Mexico swi ve swi tikomba ku a hi nge yi ka yena Ah, pele timile hambi hambi o checka history ya the 2000 and something. Awa tsama ba wina music.
1: Marani a ngo ka ba yingisini ku ri vona ka leswi va nga swi vonisa swona a ni ku ri vo tala hi langutisini hi twini na ku twa van'wana akara ni ku a hi wu vonangi match akara ha vona ka status akara ha vona ka status ku va fanele va kumeka va karhi va endlisa ku yini kambe hi fanele va kombisa timhaka ta matitwele ya vona vayingiseri kumbexani leswi va nga swi vonisa swona mara va vone njani kahle kahle
0: hava amukele kirimi ku va va yimbela riqingho va ta yi byela
1: ku vona ayikhona
0: a ku na mingiseri va ba riqingho sweswi va nga tlhava ba riqingho
1: mi nga tlhela mi ri tlhava nakambe mingiseri ri ta kahle hi ta twa kusuka ka n'wina ku n'wina kahle kahle mi va mi karhi mi swi vonisa ku yini vafana mi vona hi ngaku ku ya hi matlangelo matolo a hi languseni matlangelo ma match wa vona ka World Cup ku ri i performance leyi yi nga ta va yi karhi yi va yisa amahlweni kumbe hi loko hi va yi chayini na va ta vuya kaya va ta vona match to match va ri kusuhani kumbe va ta rhanga kumbe va ta tshama ku halava va vona va ze va fika ka final mara ni tshembi ku va hata ka ha ta va na mali ya ku hakela tihotela ta ku va tlela ka tona loko
0: a ni ri match to match
1: very much and match
0: a ri tlhela ku na the yard hambi le yard hi vitaniwa yini
1: n'wana mansar
0: ya ey mara iku ma vona ku coach swi komba ma vona ba mauri ku va team yi nga tirhangi kahle last season ende ku ri team leyikulu a swi vuli ku laha ku na vatlangi mina I think nkarhi wun'wani lexi nga endla ku vanhu va team liya yin'wani yi nga a va nga tekiwi hi maku mahleketa last season a yi yangi ni le ka top 8
1: a yi yangi ni le ka ti-season timbirhi hi ku landzelela
0: ya season timbirhi
1: a yi nghenangi top 8
0: ya a yi tirhangi kahle a yi nga tirhi kahle hala a swi vuli ku a ku na vatlangi laha ndzeni ende sweswo a swi vuli ku loko team yi teke league yi tlhela yi teka cup kun'wanyana a swi vuli ku yi tlanga ngopfu team leyi
1: phela
0: sweswi swi le ku yi proven wrong because vanhu lava yi nga twa yi nga ku va the best i vanhu lava sweswi va nga fika va hi poyini
1: va ta ni twe Dr. Khumalo siku a kha a vulavula ka yin'wana ya ti-podcast ne a vulavula hi marito ya ku ri a vula marito ya ku loko a langutisa a ka xikwadi lexi nga kona sweswi xi n'wi endla ku ri a vona ku ri there's an element of the class of 1996 ene leswi va nga fika va swi endla it is the opposite ka leswi a nga fika a swi vona a ka vona wa swi twisisa a nga swi opposite swi hambane kule ngopfu na leswi a swi vonini a ka vona kahlekahle i ku yena i vone timhaka ta ku a langutisa ku i vona na vasizwe mitawuni ka swimanimani loko a langutisa ka swimanimani a vulangutisa va khurisi mudawu a karhi a kombisa timhaka ta ku ri ni vona ku ri i fana na swi ni n'wi fananisa na swimanimani a karhi a kombisa kwalayani ivi a kombisa na timhaka ta ku ri i timani i timani la aka winga nga kombisa ku ri okay i n'wi fananisa na yena kahle kahle wa swi twisisa ni but then loko hi ya langutisa performance ya vona yi hambane ngopfu na performance leya class of 1996 ene hi nga rivali class of 1996 ne hi yona leyi nga tlhela yi hi qualifyisa ku ya ka World Cup ro sungula hi 98 afrance
0: Ebomore andi ngeta ku vanika ni kombisa swin'wanyana tona loko a ku ri na hoyihoyi la hi swona leswi se a ni va ni karhi ni ngeta ku kombisa swin'wanyana ku ri kahlekahle aka FIFA hi tlangela ku wini a swi fanele ka ku hayi ku sweswi hi tlanga khapu ya yini yini
1: friendly
0: i ku lani hi ba mahori a hi na option ya ku hi nga a ku na lexi hi nga ta vulavula hi xona hi ku hayi ni ndle leswi hi mhaka ku a na ku save munhu ya hi ba mahori if a swi koteka ne a fanele ku tekiwe ti-strikara timbirhi hala ka team leyin'wana ivi a teka letin'wana hala ku rhandza ka team letin'wana mara at least hi nga lo teka switrikara leswi swi nga kona 1-1 kumbe ka team letiya hinkwato a pambula ngopfu kwalaha a pambulaka kona a swi ta va right swileswiya a swi ta yi sivela yini masiku sweswi bar why kunga ngheni swimani mani and the swimani mani a nga ri ku ngheniseni and the swimani mani hi luya n'wi dingaka le ndzeni eku na le ka team ya yena hi yehe
1: why ku nga tekiwangi swimani mani wa swi twisisa
0: why ku nga nghenangi swimani mani i ku phela a ni ri hi va murhi me ni prefera ku loko game yi sungula hi veta team xikimi xi va xi bohile.
1: N'wana Mansara, wa ta loko hi langusa ka timhaka ta ti pfuna ti-goalkeeper ne. A ni ku tekiwe goalkeeper ya team ya number leyi nga number one, ku tekiwe goalkeeper leyi nga team ya number two. Ku na Ricardo Gosa.
0: I ku number two a yi tekiwanga. I kuma ta ku tekiwe number one, number three na number four.
1: A ni chain a nga le ka
0: chain i number one.
1: Number two a ni bite hi luya a nga fika khoma tona a nga ti koreriwa hi kixa.
0: E-e.
1: Ani a hi Sundowns ka number two na?
0: E-e, a hi Sundowns. I Peter Sen number two.
1: Ni vula aka ti-position a ligini. A ni vula.
0: Hi swona. I Peter Sen number two. Hi ti clean sheet.
1: A ti clean sheet. Ni vula position ya team. Langusa. Mara hi ti clean sheet ne? I number two. Inani Peter Sen. Ku ya hi ti clean sheet.
0: A ni chain number one. Even then, Peter Sen ni ku number two. Gross ni nga ku number three. Luya nga ku number 4 Williams.
1: And Williams ni shoko iteku
0: hi mhaka ta
1: ku iteku hi mhaka ku ri i captain na ku a ri no i khale a ri kwala a ri ku khomeleni ka squad loko xi ze xi qualify a ku ri ku khomeni ka yena ni shoko va chavele sweswo swa ku ri va nga ka va nga n'wi drop hi mhaka ya ku yini mara ni i ku ni twe ni yingisela nyana ka hina ni yin'wanyana ku ri a kha ni ka reason ku ri why a fanele a kumeke a nga n'wi tekangi Peter Sen
0: andaka
1: loko a hoxiwini ka preliminary
0: leswiya hi reason leswiya okay loko u twa nga ku Williams na Peter Sen va fana why vanhu u nga va teki u swi tivaka ku ri loko luya vaviseka still ka ha ta va na Williams un'wana
1: mara vo tala va kha va vula va ku loko a ku ri Peter Sen leyi nga ku ri kixa a ta khomi
0: alright mara i ku swi fana na yinsweswi loko
1: mara na hi savini mara ku na xota yin'wana va nga yimba i va yi saver
0: ai mara a ni sweswi hi Bamuhuri swi fana na loko hi ku Bamuhuri na n'wana Mansara va fana swa ku i swi tirha hi karhi leswi
1: swi vula ku n'wana Mansara ene i number one. Loko number one yi suka ku ve ku fa hi lava hi lava un'wana a ni n'wana Mansara yi n'wi tshembaka loko swi komba ku hi lava un'wana a fanaka na n'wana Mansara hi ku ri i ta fika a va
0: a pfala loko okay sweswi a hi ngo va ku ya competition yin'wana ya vuhaxi loko n'wana Mansara o fika leyi a kolola a karhala hi 3 hours ke a nga ha swi koti ku phuxa a ya mahlweni va ku hayi hi haxa 6 hours swi va ku fanele ku va na un'wana wa ku fana na n'wana Mansara
1: a yisa a khome hi standard
0: lexiya ivi a ta kota ku phuxa laha n'wana Mansara a nga ta karhela kona se ma swi vona ku leswi a nga hi nyika swoho hugo a hi ridzini swiyema hi bamu
1: okay hayi mara ko va ku wa vona ku ve na ku hlangahlangana ngopfu ka xikwadi swa sweswa ku va ku hi ti-visa va leswi va jika va ku leswiyana leswiyani
0: okay ni byeleni i ku gross u tirhe kahle ka sezi gross u tirhe kahle
1: ni vula ku ri loko hi la ta compare na timhaka ta ku va munhu a ponise xipano a pfaleletele ku fika kwini inani Peter Sen loko ho langutisa performance the recent e fomu ya yena loko hi khi hi ta hala ku heteleleni i khome
0: titire ku dlaya
1: wa swi twisisa ku fanisana na sweswiwani loko ho la ta langutisa fomu ya goalkeeper number one a yi nga ri xapu loko hi ta ku heteleleni ka
0: season
1: hi ku ri i kumeka kha koreriwa ngopfu hi laha i nga ta vona ku ri loko bolo yo ze yi hindza ti-defender ya nghena a neteni kasi ku na leswaku ri yi nga hindza ti-defender ivi kuva the last line of defense i goalkeeper
0: and then avo ku va va teke league mi swi vonini ku ri a va nga ta teka league leyi i nge ku nga ri na ti-on goal letiya
1: leswi vulaka ku swi tirhakari a swi yo tirha ngopfu
0: a swi tirhangi like phela loko hi la ku vulavula mina I think
1: mara n'wana Mansara ni xin'wanyana i ku i nga teka the best players ne from different teams because they performed well. Mara I kuma ku ri i timhaka ta ku ri hi lava a va connecta na vona laha teamini. Ku fana na sweswiwa ni nga vulavula hi ku ri i top striker i nga va i ri top goal scorer ni. I kuma ku ri va ta va nyika wena bolo i kona. Hayi ku ri laha ka position a ri ka yona loko a lowu banga ta kona mara va teka va nyika wena i kona. Loko ni la ta swi langutisa ku ze ku va na season yin'wanyana ni ku khi ku compete
2: Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Lionel Messi xikwere xigolo to tala ngopfu a swi ta huma ka yini. A va xi nyika, a va fika loko va fika lana va xi nyika ku xi kora. Wa swi twisisa. Va tshama kha va nyika ku a kora. Wa swi twisisa. Ku fanisa na sweswiwani loko va la ta langutisa i kuma ku okay hi la ta langutisa ku ri who is the best striker a Europe. A swi ta ku na vanhu van'wani va le ka ti-team tin'wani u kuma ku ti-team tintsongo mara they are that good. Yeah, loko u la ta langutisa short conversion ya yena loko a khoma bolo a nga va nga korangi ko tala mara laha a nga khoma bolo ivi a nyikiwa bolo a bela tipaleni loko hi langutisa tixoto leti a nga ti ba compared to leti a nga ti converta kumbe a nga ti kora ti le ka tipercente ta le henhla ku tlula.

0: xin'wana ni nga xi vona Bamuri, sorry ku vula leswi ka vayingiseri, na swi tiva ku van'wani va ta vheta kwalaha ku ni mita hi loko ni va ni karhi ni vurini leswi
1: ni nge ku mita.
0: Ma vona mufana loyi wa ka Mpfukeni a nga ri ti bolo mufana. Mufana ya chekani loko ku ri tight a ndzi ka rivala a mi n'wi vona ku n'wi vona ku u le kwini. I ku mahleketa siku leriya a va tlanga na Chiefs
1: a nga vona
0: kahle handle ka siku leriya va nga kora 2 goal leri ra ku va tlhava
1: ka match wo hetelela
0: wo hetelela a nga vona
1: kangi at all
0: because vayisa lava a va ri ku tlangeni. Mfanelo luya bolo a nga ri tivi. Mfanelo wa ko va ku loko a kumanyana bolo hi xichansana u bela palini ende loko a kuma loophole wa kora. Siku na swin'wana a hi swi langutisi loko hi vona munhu a kha a korakora a hi swi voni ku ri na ku bolo leriya u va a ri kume njhani. Mfanelo luya phela ku mo cheka u va a tshamele laya ndzeni laya loko a ri kuma a vheta loko a vona pala yi pfulekini a bela ndzeni. Se mfanelo a va n'wi cheki vo va cheka ku u korakore ngopfu u korise ku yini a va swi langutisi.
1: Ene xin'wanyana i ku na loko u la ta langutisi that's why i twe ni vulavula hi timhaka ta ku ri how do you connect with the rest of the team because nkarhi wun'wanyana hi leswa ku ri wa vona i nga va i ri kona a rivaleni i kuma chance ya ku i nga kuma bolo ya ku wena i nga tlanga ngopfu just because a va yi kumi chance ya ku ta va ta ku maka lavan'wana because lavan'wana na vona va le ku va tirhiseni wa swi tiva ku loko o suka laha a ta ta maka wena i fanele make sure nkarhi wun'wana i kuma ku ri ku na kuma ku va vanhu vambirhi munhu wun'we hi vanhu vambirhi ku va ta kota ku pfala luyani se swi endla ku ri na wena i kota ku kuma chance wa swi twisisa ene reason ya ku va nga ze va ta ka wena va ri vambirhi swi komba ku va twisisa timhaka ta ku ri that one is more dangerous than
0: you
1: wa swi twisisa ene xin'wanyana i ku ri sweswiwani n'wana Mansara ni nga fika ni ku teka sweswiwani wena i kha yi tlangela Vision FM loko khi yi tlangela Vision FM xikwadi xa xipano xa Vision FM i le ku tlangeni wa swi ta ku ri i tlanga na Mahori i tlanga na N'wahulela i tlanga na swimanimani lava i nga na vona laha thimini and then ivi ku ya ta exipano xa N'wajaheni lexi ku nga xikwadi wa swi twisisa ni xi tekaku mutlangi ka Vision FM xi tekaku mutlangi mbekembe wa mbekwana xi tekaku mutlangi wa swimanimani loko vo fika va teka wena i ya tlanga na mutlangi loyi nga tekiwa wa mbekwana wa swimanimani wa swimanimani loko mi fika laha swi nga ndleka khome connection leyi mi nga na yona matlangelo ya n'wina na timhaka ta ku coach loyi a mi coacha a mi byela ku mi fanele mi tlangisa ku yini i nge yi a byela coach leswa i ya xikwadini i ku hina loko hi ri le thimini ya hina a hi tlanga so coach a yi byela ku hi endla leswiwa wa swi twisisa ku na ti-strategies ta coach na tona wa swi twisisa vatlangi va nga va ri the best players mara loko xitrategi xa coach na xona ni xi nga yinani coach yi fanele yi kota ku vona ku ri okay leswi swi nga so ku pfuta lanuwani loko ve ni fanele ni hunguta defender hi ni nghenisa ka midfield hi ku ka midfielder defender ti kota ti fika ti bombadiwa layani hi mhaka ya ku ka midfielder ka hundiwa easy ni fanele ni teka munhu loyi a nga ta fika a siva tiyisa ka midfield.
0: Loko mbula sweswo mi swi vonini ku ri i ku team ya hina sweswo a yi ri njhani
1: ni timexa ni wu vonanga hinkwavo
0: va
1: ku ri goli ivi ni nga ha voni
0: mara mi swi vonini ku vatlanga a ku tele vatlanga ku tlangela kwini a ndzhaku
1: mara ku koriwe tigoli timbirhi swi ri tano ku koriwe tigoli timbirhi vatlangi va le ndhaku va tele twani ku byela i nga va tiveka va tele ivi i paka bazi ku fanisa leswi va nga va swi vulavuka ku na ku paka bazi loko a xikarhi n'wana Mansara ni ku ri na ku pfutapfuta swi komba ku ri defense yi tshama yi karhi yi attackiwa ngopfu because la xikarhi phela i fanele swi tiva that's why va goalkeeper is the last line of defense ne ivi ku va na ti-defendara hi tona the second last line of defense ivi ku va na ti-midfielders hi vona phe defense wa ta ku defender n'wana Mansara a swi sunguli ka ti-defendara swi sungula le ka xitrikara xitrikara xi make sure ku ri xona xi attack as much as possible loko xi va xikarhi xi khoma bolo xi attacka ku yiwaleni swi komba ku ri ti-midfielders ta lavayani ata wena ati na ntirho ngopfu tirho na lava ya va ku ri ti-midfielders ta vo ti sungula ku shifta from midfield ti ya kwini ti ya pfuneta defense wa swi twisisa loko ti suka ti ya pfuneta defense swi komba ku midfield wa wehe se wu kumeka wu va wu ri na xipace xa ku wu kota ku move wu ya mahlweni va kota no overlapa i nga vi ri na ti-defendara n'wana Mansara ni ta ku va hi vula right back na left back ta kota ku overlapa titlhela ti kota ku fika ti crossa tibolo mara loko midfielder wu nga pfuni nchumu swi ta endla ku ri vanhu lava va tshama va ri kwalaya va ta kota ku tshama va ri ku makeni ka swiyisa leswi a swi nge le ku teni
0: ku tshama ku ri ku tefeni
1: wa swi twisisa ni se loko swi ri tano hi fanele hi kota ku va hi karhi hi vona timhaka ta ku na ku balance nkarhi wun'wani you can be the best player at teamini ya wena because you have the very good chemistry na ti-teammates ta wena na coach wa wehe leswi a va ka karhi a va byerisa swona lava ku luya loko hi ta so n'wi nikeni bolo loko wena yi ku inuwa wena brikanyana loyi yi ta vuya ku nyika bolo ivi yena a nghena hi ku tsutsuma ku inuwa wa swi twisisa wa vona leswi yena Mufuki hi nga a connect-isaka swona na va.

0: photo na vaswimani mani la team ya yena na va maswangani na va whoever va lavanga kwa la team swi endla kuri a kota ku tlanga hi ndlela liyana wa swisisani a hi yini loko ho ngususa xivutsi xinwani lexiwa loko ho ngususa la team ya anga ka yona ivi a ya tlangela team yinwanyana wa ta fika tlangisa swisiyani ke
1: anti
0: wa swisisani. Eh, wa ha ta fika tlangisa sweswi nake because ku vuya na swivutiso swa ku tala ngopfu ku ri i ringanelini ku a nga ya a ya tlanga ntsungeni na ku ya hi matlangelo ya yena. Phela you know when you are a player, you must be a versatile player. Loko ku ve va ku fika va ku maka hi ndlela liyani, hina hi vone vatlangi va ku tala n'wana Mansara. Loko va kha va tlanga hi ndlela leyi a makiwini a na famba hi side leri xi cinca position xi ya hala kun'wanyana ande luya a nge cinciwa defender a ya ka right back
1: loko mo cheka
0: left back ani u maki na nkhoma
1: ya iku loko mo cheka ma vona ku Chiefs ku na laha yi nga fika hi bayizi loko mo cheka Chiefs i ku ya swi kota ku yi ku e
0: va switchisa vatlangi lava va nge le ku attackini
1: ya kumbe von'wini
0: va
1: switcha vanhu lavaya i ku se va sungula ku tlanga hi nani so mina I think ku nkarhi wun'wanyana coach ya hina a ni swi tivi ku ka ha ta va yona mara yi faneke yi tshama hansi yi
0: yo ku ya hina i vula hi n'wina kwini ka Chiefs ka squad
1: ka squad
0: a ni ku ri hina ka Chiefs
1: coach ya hina ya squad
0: okay
1: a South Africa a ni vulavula hi South Africa sweswi
0: a ni kumbexana emi Chiefs na wena yaro okay mara anyway kwa laha ka squad phela hi twa ku vava loko xikwadi xa hina xi luza hi xitshama xi swi humaka
1: the group stage i kume sweswine me sweswi mina ni ku tweni ka ku vava eku mata ku why hi leswi ni nga swi vona swi ndleka ne
0: before swi va ya ku tlangeni na ku tlanga
1: iku a ni nga ni byela vanhu van'wanyana i ku va arini siku leri ya ri ku yi tlanga friendly loko se ku nghena va cross laha ni ku vanhu lava nga laha ku hume munhu wun'we 11 wa vanhu a ndzeni va ale ku dlaya until ku ze ku ti ya ka soccer zone va vula ku 11 ku ri ku va vuya kambe va ku a wu nga hembi ni va vutise ni cross a tlanga na mamanzi a va swi tivi na vo cross a tlanga na mamanzi a mi voni
0: bolelelia
1: friend a mi ta dlaya kuhela i ku ni va vutise ni cross u tlanga na mamani n'wi ri ku munhu langutini na vo a va ni hlamulanga a va nga swi tivi ku tlanga na mamani ni ku vanhu lava nga lava tele la ndzeni
0: a ku ri na vanhu va 11 ka South Africa andzeni ni vula andzeni ni vula ku loko hi katsana goalkeeper va ri 12
1: yi tlanga hi 12 ka vanhu le ka friend loko ti vuya ka half time loko ti ya i ku ni va byerile vanhu lava loko ku ma swi ta ku cross u tlanga number mani n'wina va ku e ni ku lava u tlanga number mani cross a va ni hlamulanga ku tlanga number mani because navo a va nga swi twisisi cross u tlanga number mani jikiriti cross yi lwila se va vo mi tlanga number mani ivi hi tsandzeka ku kora mari hi ri na 11 wa vanhu serious a ni ri hambi bolo leyi a yi nga ta tirha ti-goal letiya a ti nga ta tirha mara hi tsandzeka na 1 goal hi ri na ina ivi hi bazela hi foster mantini na ku a va n'wi vuyisela yini a wupha penal aka friend
0: ku nga ri na pressure
1: se ivi mi ta ku timbilu ta hina ta vava ka swilo leswi mi nga swi vona to hotswe phela laha ka friendly laha ko hi ku mina mbilu ya mina ni yi nyikete xikwembu a ta kota famba ni
0: van'wani va ku timbilu ta vona va tinike mabokoboko
1: eloko
0: hi xo xikwadi xi ri xoxe lexi va xi tshembaku
1: I bomb or ban cheese.
0: Ah mara ba boko boko madlaya wona mantsana. Tswani vana no ba boko boko ni karolo ya cup ya bola ya mleng. Ma boko boko madlaya ma teke World Cup ka mbere hi ku landelelana. Siya kolisi va ku ha i retiring a ndaka World Cup lo sungula. Ah a tlhava captain ene ka World Cup ya mbere. Ma ti captain tinga ndi ka vona World Cup ka mbere hi ku landelelana.
1: Mara onge xikombi singa hi pfuna. At least hi huma ka group stages.
0: Kota ku hundzela la kun'wana. Phela the thing ku ri fanele wina ti match ti mbere ti nga sala.
1: Yeah.
0: Yi nga tlangeli ku yi ta fika hi drowa hi mhaka ku ri swimanimani na yona yi dayina ivi va ta va va langutele ka van'wanyana a va wini timeshe letimbirhi ti nga sala va va na 6 points loko va na 6 points va swi tiva ku ri hi va clear wa swi twisisa hi ku ri loko sweswi wa Mexico ni yo fika yi baleti ya timbirhi ne yi ti hi baleti ya timbirhi hi ndlela liya yi fika yi ku kho yi baleyi yi tlhela yi ku kho yi bale yin'wanyana Mexico yi ta va yi nga va yi ri number 1
1: a swi nchuwisi Mexico a ni Mexico yi ta hlangana na France
0: na South Africa ya hlangana
1: ah Franzo ah aba yichulis
0: eh ma ma ka ngofuta ku chuhisa ngona mansara France inga ikari inga chuhisa mara coach na squad ke
1: ya eh kwalani problem
0: eh pela ivane langusa sweso kuri kuna coach
1: kasi why vanga pfi o bari ncingo na vongjela ku ngenisa swimani mani fana la vanwani loko vona ku setile ku
0: swi masu ku tirha xinani xi ri
1: ndeve se vongjela ku ngenisa swimani mani sweswi ai ai
0: ndzi ngiseri va rumele rungula ku hala ka WhatsApp
1: ah va hashi South Africa yi vuya kaya ku hava na e ku hava na game yi nga ta wina avara South Africa
0: bona bona wa bona aka France loko hi langsa trading sta France na Mexico Mexico ane wa kha wa vula ka yingisa mayi mara ne yi fike yi hiba and France yi rateriwa henhla and so France yi bin South Africa phela na ka aka World Cup
1: a mara lobo lo Europe mi tshoni
0: a mara hambi loko yi roba ngwana mansara mara yi ku yi biwini sweswi kuna VAR kuna ARV
1: kuna ARV le kuna ARV a u bayiza a vunge bayize ani mi kona na red card liya ya yele wa di injari
0: dai
1: me lui wa ka
0: dzana mina famba rini ku ti red card ta ti mi pen one ka ti highlights ala zangana ala ku tlen pinda ni vona foto ku ri xivangelo xa kona ku ri yi ntwa vanwana ku teka vanwe teka xifaniso a ti vokana hi wele ku hlamaleni ku ayisi wa kuni
1: ah amu vona no u hlamale u dza a chuwin per u swoni ku red card
0: eh
1: amara re wa tu butsa ku ani ya kuyi mara a yinge teki munhu anga na ti injari vhele mu isa ina
0: tswane munhu nkuru kuma swinene vakona vakona swikona swifanyetana swo karata n'wana mansana
1: iku mara mi vavoni ku vafana lava phela vafana lava phela na va kararisa mavona avala va at least na vila kazi na
0: wa vona loko hi lata langutisa futhi ke no loko va lala vila kazi one of the most impactful players lava va ba ri kona loko hambile swa singena hi tisap lo xi nghena a swinga tandleka ku nga endleki
1: swona
0: a xi nghena xi endla leswaku xi va na assist a xi nghena xi fika xi va na goal loko xi nghena a swi tiva ku ri ku va na ku cinca ene loko hi fanele hi va na tisap ne a wu fanele hi va na vatlangi lava va ku ri va ku na vatlangi van'wana va ku lolohisa ku na vatlangi va ku pfuxa match wa swi dyana swa laveka ku i va na mitlangu wo tsutsumisa vatlangi mitlangu wa vakarisa mitlangu wa ku dromona wa swi twisisa
1: iku a mi ze mi swi vona ka Chiefs loko va za va nghenisa Serino na Vilakazi hambi Serino ku nga madala mara i ku mi sungula ku tlhariha na n'wevini va thimi i ku ma swi vona because va yisa lava hayi ku bya tlangisana a ni michisi mi sungula ku phakama i ku na swin'wana va nga tshama va yi seta va ku Serino va ku chavalala va ku Vilakazi ka ha ri nkarhi ku ndleke hi siku leriya ndeka bomo yin'wanyana siku leriya
0: i ku that's why i twa ni vula n'wana mansara ku ri ku na swihi swin'wanyana na loko ri strikara ni ku strikara xexo xi bele ka ngani tipaleni swi vula swin'wana naswona
1: swi na mini
0: swi convete ka ngani ka leti xi nga ti bela
1: hi ri swa feyila sweswo one month a swa 3 months a swa feyila.

0: bona ego xeni khatelo go ximirini xivekele vo kona nomwe ste we
1: ingaku loko xitshamele grandstand ni xi wona match xi xile ku languta inga vatangela va xilava ku vateka
0: niku se xi busy xi le ku tputseni kuri a mara mena u baiza
1: mara ndlaini
0: ndlaini kwa
1: once va fana lavana nga va siya lavana va chele ka preliminary mara hi hlawurini vatlangi problem iku havele ku hlanganeni vatlangi lava avisa bona that is the thing n'wana mansara vatlangi lavaya vatlangi kangani swin'we wa swi twisisa vatlangi kangani swin'we xikwadi lexi i swi tivaka ku ri okay na vatlangi va wena va tiva matlangelo ya vona langusa mabokoboko n'wana mansara wa swi tiva loko ko ze ma nghena lama ma tlanga ni hambi South Africa va nga ri ku tlangeni kahle loko o nghena ox and chair wa swi tiva ku ya va na ku cinca na ti-scram ta kona ku ya ku win way ka bolo wa swi twisisa ni wa swi tiva ku ri oxygen chair i nge n'wi sungurisi na match i ta n'wi nghenisa loko se ti jika ta ku inwana and lexi ni tsakisaka ka rugby have realize ku ri loko va nghena 15 leyo sungula loko yi nghena i ti-jesi ta ku number 1 to 15 it doesn't matter ku ri wente ta replace wun'wana kumbe njhani a hi swona swa ku n'wana mhansara i number 10 ta tshama ri number 10 loko wa ha sungulanga na match i nge vi number 10 ku ta ku ri number 10 la nga nghena ndzeni hi leswi ni nga tshama ni swi vonisa a ni swi tivi kona nawu wa kona na so mara ni loko hi langusa xikwadi lexi xa mabokoboko n'wana mhansara u vona ku na va oxygen chair a byi va byi ri handle loko byi ya nghena oxygen chair loko a nghena a va va vitana ku ri va gina va swi vitana ku ri va ri ti-dynamite a ku nghena oxygen chair na mani ku na mingiseri kwalano
0: ku na mingiseri la milemoye
2: hello
0: yes
2: njhani
0: hi hlayisekile n'wina
2: hi pfukile
0: mi community
2: sorry a ni swi tivi ku ni va soko ku vona ti-number phone kwala ka foni ivi ni ringesa ku lava ku twa ku i mani
0: i ku mi vonekana n'we sweswi mi le moyeni ka Vision FM mi twa hi mani na mani
2: yo Vision FM i n'wamanganyi
0: avenda
2: aka Hlungwani
0: ni
2: nga ta ni byela xona ni tiviwa hi va bixopo hi vo va ni tivaka vo va ni tivaka na foyinela na kona na wena va va nga ha ni tivi ni foyinele na vo swa malembe kusuka le ndhaku leyi ni ki ni pfuneka swin'wanyana sweswi a ni nga ha ri na foni a no twa ntsena Vision loko ni ki ni engisa ka radio
1: ti-number
2: phone leti ti-number phone leti ni yo tinghenisa kwala siku rin'wana loko ni titwa na ku xi kuma a ni na vhiki ni ri na xoho xiporipori lexi exi ni tsakile loko se ni tlheri ni kuma foni leyi nga kota ku khoma ti-number phone ta Vision hinkwaswo loko va ka va hi pfuna hinkwaswo ni va ni ri ku swi tweni se a no ka ni nga ha ri na foni
0: nasiku
2: rin'wani kwala masiku hambi tolweni kwala loko ku ku hlayiwa ti-number phone no ringeta ku ba kwala ka se ni swi rivele ku ni yo ti teka ti-number phone no ri ti nghenisiwe hi mani
0: swa ku mi ti teke moyeni
2: ni ti teke moyeni
1: mi hi kuma kahle la ka 101.7
2: va za va swi tiva kokwani va ta swi tiva sweswo kunene sweswi a redi
0: yo
2: yoswa
0: ku hi fika nalevenda
2: ni rungula vaengisi va Vision FM hinkwawo na vakwamukwamu hinkwawo a ni nga va vuli mavito ni to vula ku hinkwawo ni tsaki ngopfu ku loko na vafundhisi va vona hinkwawo hinkwenu no ri hinkwenu ni ta va byela na vala van'wana ku a ku ngheni kokwani van'wana va le Venda va ri va tivana na bixopo
1: kokwani va le Venda mani
0: hi ta kokwani va le Venda mani mani
2: n'wamanganyi
1: hi le Venda
2: kwihia Chawulu hi halahasihalahasihala
1: na ku tiva a Chawulu
2: a Chawulu
0: a hi ku ri milaha Giyanda mitoti la na ka Malamulele
2: ma swi vona kusukela khale ni bava bava malungani loko mo va byela mi ku i mhani van'wani mi nga zami va khoma xikhongelo xa n'wina va pfuneka n'wana wa vona a khomiwile loko mi tirhisa xikhongelo xexexo a hi khongeleni hi khongelela vanhu lava nga ti jeli a ndhaku ka masiku mambirhi manharhu n'wana wa vona o vuya.
1: Haleluya.
2: Kusuka kwalaho loko siteka masiku nyana na no lumwa hi nyoka ka nengela. Loko ni ri xibedhlele le a Godville ni va foyinela va ni khongerisa. A ni zangi ni dya na miri ya le xibedhlele no tiholela ni tivuyela. Sweswo a ni swi tivi no ni tshama ni lumiwa hi nyoka ni yo tshe.
1: Amen, amen.
2: Loko niki ni twa ku va ka va dyondzisa dyondzisa va ka va vulavula na van'wana na van'wana va ka va nghena. Foni leyi a ni yi tirhisa leswiya khale yi kumeke yi onhekile. Se ivi ni xava xixiya xipolipoli xexi. Ivi se no swi ringa kwala tolweni kwala loko va ka va vula tinumber foni no ba. Loko ni bila ni hatlhela ni swi landzelela hikuva xi ri ha mali hi ko ni chela mali namuntlha. Se loko ni swi rivela mi twi ni nge a ni swi tivi ku ni foyinela mali. Se a ni rivele ku a ni nghenisi tinumber foni ta vhikini.
1: Hayi kasi ha mamukela kokwana wa manganyi mani. La chawulu la.
2: N'wamanganyi ka Sungwani kwala chawulu kwala.
1: N'wamagoda.
2: Votala kwala chawulu kwala loko ni. Ni va nikile tinumber foni teti van'wana va fona va tsandzeka ku nghena van'wana ni va byela xitichi lexi ku loko mo sombela mi ku mi ta yi ku va twa va tsaki ngopfu ivi yi kumeka ku fike nkarhi lowu yi nga endlaka ku yi nga ha pfumeli ku khoma kwale novhenda leyi. Sweswo hambileswi mina se ni nga tlhelela ni yi kumaka yi khomaka ha vona se va ninginizi vo ni vutisa kunene ku a. Ka n'wamanganyi kasi radio liya ya kahle ya xivono yo pfuna vanhu yi kwike ni ku yi kona loko mo lava mi ta yi kuma. Eyi ni tsakile vananga.
1: Hayi ku khensa hina kokwana wa manganyi la chawulu la Venda la.
2: Na n'wina loko mi nghenile kwalaho a mi to ni rhungulao hambi loko mina a ni swi nga endla ni pfumala airtime.
1: Hayi ni na ntshembo
2: n'wina kwale mi ku kokwani n'wa manganye hi kona kwala.
1: Hayi ni na ntshembo ku ri ve le kumitweni ha va ta mi rungulaurungula ngopfu musi.
2: Ni tshama ni pfulelile yona.
1: A ni va mitwini mi va hlayini mi ku va kokwani kwa mikwavo na voni na ntshembo kwa mi yingiserini ka nkarhi wa sweswi.
2: Ngopfungopfu ni yo khoma ngopfu rera kokwani kwa mikwamo vito la man'wanyani mavito lava. No va twa loko va ka va nghena na vapfundhisi lava la yo ni va rivele lava kumeka ku va ka va nghena nkarhi wun'wana na wun'wana kwala. Ni tsakile hi swona ni thesile
1: hi swona. Mi va na siku ra kahle mi va na mahele ya vhiki ya kahle kokwani wa manganyi.
2: Ina a ni he a swi endlisi sweswo
0: i ku mi ta twa hi mvulu ne na hi mvulu na mpundzu. Va ta mi pfuxa van'wanyana ingaku na va twa va ku va ku swa ma va tiva valava
2: na swi vona. Va fanele mi va dyela mi ku yo xewetani na kokwani n'wa manganyi va le Venda leyi
0: a va nge byeriwi vo to pfuxa von'wini
2: a ni rivele i boti tlhabyana se va le ku ni tsundzuseni n'wananga lava ka mhani mo rivala malume tlhabyana. Ma swi twa ku ni na yona vision ni va na va boti tlhabyani na lava van'wani va koka mfudi lava tshamaka va ka va nghena nkarhi wun'wana na wun'wani kwalaho
0: yo
2: va rivala vito na vona
0: ku
2: tlhela ku ya vana van'wani
0: swi vula ku n'wemela ku boy joe gift kubai
1: na bishop hlongwani ka n'wamatatani
0: na
2: ka n'wamatatani masita ku ni tiva vo tala
0: tala
2: ni khesi namuntlha ni to hanyaka a ni nga tlelangi matiko ni tlele niki ni vabyavabya loko ni yi engisile a ku nghenangi na leswo ni ku hanta kuma xikhongelo evoko zat yi chaya se ni ku no foyinele loko no rhingeta kasi swi ta
1: yi fika yi va
2: hi swona bye bye vananga
1: hi swona. Ya i kokwana wa manganyi kusuka la Venda la va ku ni le Venda la mina va ku ni mi yingiserile va ku ni tsake njhani a na vo cheka nambara
0: rihamba rihamba bya vukuma
1: Xivenda ri ko va tanganedza comeback ya mximo ya haxa fa ka Vision FM
0: va tanganedza va ri mperiri thank you va tsongo ri mperiri va ri thank you.
1: Hello Mansar. Ori mi loko mina ngari tiva he. Asla ri vula vula ka runga ta vula mari tiva nwayana. Ikuma ku ro kuma hala aye hi la.
0: Kuna munna.
3: Ava amukelekini kokwani n'wamanganyi kokwani nghena ri singavhiwi
0: matiko
3: lama hinkwawo
0: ya
3: Vision FM ya hina hinkwerhu
1: masvele Venda va ku Venda lechawulu leyi ya khoma
3: hayi lava swona a va vi na hina
0: hi fanekele hi va vhakachela
3: hayi xitini xa hina xa xirhandzo ma swi tiva a hi famba matiko lama hinkwawo hi ta ya fika siku rin'wana va hi vona
0: Ndzi ku va kokwani nghena hi laha va kokwani va kwamile hi laha va ku ku na swikhegudyani swa vhixini impela ndzi na mundzuku ni xoke tambona a me mi vula ku mi ya ko veri ma ya ka makhuva na a ka makhuva hayi ku ndla ku hemba ni nge a ko ka ni liya ya vantshwa liya ka makhuva a ka makhuva hi ta ya kun'wana hi ta ndla ya kokwani ne ya ma
3: Ya vakokwani yi dlaya ku ya mundzuku ya n'wina a ni ri
0: mara still hina hi nge heti ku ta ta va xisati ntsena
3: a va famba hi khongerisa hi ta va na hina hi karhi hi khongela kwalaho hi nga ta va hi kona kun'wana na kun'wana swikhongelo swa amukeriwa
1: kahle kahle ku fanele ku endliwa ya vayingiseri hinkwavo ya vanhu hinkwavo ku nga vi ku ri ya loko ho ya vakokwani ku ta ta vakokwani ntsena loko ku
3: vona mara leswaku ndzi twa swona a swi vuyele hala mi bve mi mabyela kokwani nghena veri a ku ndlisiwi leswi a ku ndlisiwa
0: swona
3: hi vhakela matiko lama hinkwawo hi tiva ku n'hweti leyi ya kwini n'hweti leyi ya kwini n'hweti leyi ya kwini hi tshama hi khome swikhafuthini
1: kaiahi hayi kokwani nghena ni swoko wa switwini kokwana wa manganyi leyi va amukelekini na vona la ka Vision FM heyi
3: lexi i xititi xa hina
1: impela
3: ka Vision FM hile kaya
0: impela
3: ka hela rirhandzu Amen.
0: Kese swinene kokwani nghena.
1: Eh. Lari singa view la. Ya, ikokwani nghena kusuka lari singa view ngana manza.
0: Ah, vanhu va amukela.
1: Va ku va amukela watwa.
0: Bishop.
2: I'm going to buy it.
0: Mina namuntlha mi ta vheta mi byela
1: kahle.
0: Leswiya loko mi byela Bishop, amukuyi kwala ma. Bishop.
4: Loko mi
0: ku vavasati kasi na fela hi mara ya karabo ina kala ku ina xota na kala ku vavasati ve
4: magwena mari ri ku dzandza ka miri mi lava xi kala byani va va heleketwa hi tintombi
0: okay
4: n'wina mi fanerile ku famba miri mugudu so endlela
0: miri
1: Claro, vara, vale, mama, re mbudu so vara.
4: Esa mina na profeta so heleke tu va ka mana.
0: Miriyeni.
4: Esa la rambi.
0: O esa mbi rambi.
4: Eh, guira heleke ta na miri ni sese.
0: Vara, bishop vara.
4: Xin'wana baba kwalano n'wana mhandzala na ba mahoni xi na n'winyi wa xona misaveni loko swilo swi kari swa n'wina
0: sweswi
4: a lava ku ta mi byela swihi swin'wana
0: ya
4: loko mi karhi mi vulavula na kokwani va ka manganya hala Venda a ka Hlungwana a ni lava ku ta mi byela ku ma swi vona ku na hlawuleka ka radio na Ni va kini va tsayini va tala
1: va
4: kun'wana na kun'wana.
0: Ya.
4: Ana mini ga nsi twa ni dzela la vana nga na vona ni ku ba vula mini.
0: Ya itiso bishop ya.
4: Ana vona va hari ku mbambeni ku nga ku ri mfundisi tshabyani. Va ku nga va ku ri mani a va vuri vona.
1: Va ku mfundisi lava vo tshama va ri ku nge.
0: Va vula n'we.
4: Ale va tirile loko mi ku maringeta ku mbamba mi kala ku kongoma ku i mali va ri hayi lava ka n'womatatana lava vo nghena kun'wana na kun'wana
0: mari bishop a ni va ri lava ka n'womatatani loko hi ta va hi vurile ku bishop xa kun'wana
1: eiwaiaaeleswa
4: ku ma vona ku va na problem ya yini laya va lahlekeriwe hi ku bishop kun'wana Mary, I'm from the Selabakanga Matata. And I'm about to twist the sacase.
0: Yeah.
4: Kuri, no, she's a lady. She's a woman.
0: Mamba.
4: Dimamba. E nelo ku ngari kona mazwiito no ku mpfuna ti volume ta ti empa kwalano kwa. Mo va ku tlangena nga kona munhu wa FM.
0: Ambo prela volume bishop.
4: Ah kwana bazara. Na nwana nwe xeno ku na nga ku na mbolo ku mi chaisa kwana ni suka eka vulavulangi ku mi huma mbili ya nwe tele njani.
0: Ya.
4: Iba ga iba bita swinwana ku mi khome swile swi mi nga rap kata ntiru ka swona.
0: Ya. Aku xota bishop
4: na. Eh bangangeni ku mara. Na mutlangi swinwana. Na mina.
0: Ya ya ya.
4: Eh hambi ti chondo mo katinga te a ti humi mafura ti lava beni. Ti lava beni. Mi ku beni fa. Mi ta titwa loko se mi ti khomile ku ti chondo leti njhani.
1: Ndza swi twa ka leswi ri chondo.
0: Bijoto. Ya.
4: Hambi mo va vutisa nkulukumba wa n'wina profeta.
0: Ya.
4: Va ta mi byela ku loko xiyisa lexiya xo ka xi nga foyina ni xi nghena na ka radio ya mina. I'm very sick, sick, sick, sick. A ku na loyi a nga tiphinaka ka radio leyiwani. A ni problem eka vahaxi, a ni problem eka vurhangeri bya xitichi.
0: Ya.
4: Ni kahle. Mi ni twe kahle a ni.
1: Ntokana vansara wona ku tiyisa sweswi hi nga hlekisa swona leswi nga loko va nghenile mara
4: n'wana mansara yimani mi tshika a ni ndlela ku mi komba kune ku hava le ku mi kumbuka vito ra mina mi ku a ni swi twanga
1: mara liya bishop ni liya ya ku kahlekahle van'wana va fanele famba va ri mugudu van'wana va heleketiwa
4: haya swi mi fanele fambisani sweswo n'wina. No, all right, so.
0: As far as I'm concerned, I'm
4: going to tell you something. Yeah. I'm going
0: to
4: tell you something. I'm going to tell you something. I'm going to tell you something. I'm going to tell you something. I'm going to tinsimu leti ti hisaka mi ta tshika ntirho la mi hlekelela na va ka mhani n'wini bye
0: bye
1: ku na lava swona swa vona swiara vasari ku na lava va swona swa vona wa swi twisisa
0: ya phela a ku ri mixer wa ba riqingho loko swi endleka va nga ha bi riqingho nghana la ka ngove.
5: Ei, mpukini maxaka.
0: I hlayisekile ku na ke?
5: Hayi lo mukhomberi ya n'wina.
0: I ku mani khate ku ma va komba ku bishop wa machavi n'wina.
1: I nghala.
5: Ei, va swi tiva ku na vachavi, va swi tiva kahle. Va swi tiva kahle loko va hali vachava kahle. Lavo va swi tiva.
1: Ela ku tsegiwa.
5: Va swi tiva ku sanghala i dyondza kwala ka vona. Loko vo havo va tichara swi vula ku mina ni n'wana wa vona va dyondzisa
0: mina vaku ma vachava bishop ve
5: bishop a va swi tiva ku na vona ku mini le hansi ka vona ni n'wana wa vona mi ni dyondza ka vona
1: swiloko
5: va ku va na xichudeni a ni va vula mina
1: swi swa nghala man'wana va na mhansara i la ku mi tsega i ri khabanyisana luwa loko
5: i la ku ni tlegela papanile. I don't let me then come in the tail.
0: Yeah.
5: Look him balabula a ball. I don't remember that ball.
0: Yeah.
5: I know how I got something. But one of them is a little bit. The book is a little wrong, cool, and then go to a red card and have an hour. I'm going to be a good guy. I'm going to be a red card. I'm going to be
1: a good guy. I'm going to be a good guy.
5: Mm. Ntheni ba dzela loko masi vona va ngheta red card ya vumbili.
0: Yonge.
5: Loko kuma hi ndiro vhoka u khase lo ho buhi kwala hi vona. Ba dzela ni ku luwa nwanyana a humi loko ya ka. Mara
1: yiri zwa ri.
5: Red card ya vumbili.
1: Yaleyo.
5: Kwala ka mangherwani ba.
1: Ene mpela ifika ingene.
5: Ezi mpela red card ya vumbili ke yikuma xikomu. Ndivhi na vanla ba huma ba humise xikwembu.
1: Ene ba humela ka.
0: Ni vula ke xikwembu.
5: I know.
1: Xikwembu la famona.
5: Kadi ni swoni a izama ku tlanga yana team energy shota. Ku komba ku lwa a ndla ku team ina tlanga. Ni vonile loko swa kuma ti red card. A izama yana ku ya mahlweni.
0: Ku
5: komba ku vanla ba hi bo a pfalela team ku ina tlanga.
1: Problem ku va tsiye vangwa ma ava huma nkadi.
5: Ava home leswi mhani lava swi huma va home xikwembu ku kotecha va ku va humela. I know. I didn't know what to do.
6: I'm going to go to the hospital. Ah, ku hava, ah, ku hava, hi mina ntsena, hi mina mamba. Ah. Hey, itseleni, ii, ni kahle kahle.
7: Yelani,
6: mama, ni ku ni twa na n'wananga laha. Va vula straight va ku hayi na va chava. Vo khoma yini Bishop Hlongwane? Mani va chavi.
7: Yana. Ey. Vira va chavi. Vira va chavi vana va sara.
0: Oh, mina ni nga va lwisa sweswi. Oh, di a yi tlangi voice.
7: E-e, yi ta tlhelisiwile loko yi tshiki from e yi tlangile. Why yi nga twali? A yi la ku twala.
0: A yi problem ya vona ku.
7: Mara yi tikomba ku yi na ti-waves kwalaho. Mfundhisi
0: Mboweni. I ku munga ya mukarhela.
7: Mara mi ve mi wisa mara mfundhisi. A ndzhaku ka
4: loko. Loko ku ya va na red card ya vumbirhi a na ha swi vonangi.
7: Mara mi koti ku a va ta va nga wisangi loko vona vona ti-red card.
4: Loko se ya ku chayela ta ku va va tlanga va ri eight.
6: Va mamba yi nga ta ni ba hi ncila na yi chava. Mba na yi chava mamba yi nga ta ni ba hi ncila na yi chava.
0: Bishop ya chaviwa.
7: Vatwi va rhanga ka ni chavi. Va tlhela ku na no bula.
0: Hayi Bishop va mi chava. Hai.
7: Wala mansar.
0: Hai.
7: Va zwi va nghena va vutisa na mara yi
0: tlhava. Hai, mata ku sweswi va va yi. La France la. Oh, he mangu le ku tseketseleni ka team ya vo.
7: So mara yi
0: tlhava. Eh, zema zwi.
7: Hi minga wari, hi ta favor maboko-boko. Hi ta tlhela teka World Cup ram na. Eh.
0: Yi kwami u tshelisa ka team ya vo.
7: Mina vula vula hi timhaka ta ku hi ta favor maboko-boko.
0: Hi vula ku mara
7: ani hi a ku ri 2018 kambe loko yi teka ro sungula ni a ni vula a ku nga ri ro sungula vhele ni vula ku hi 2018 va yi tekile ivi hi ku 4 years later ku va ku ri 2022 a ku ri 2020 mani loko va yi teka a ku ri 20 mani kasi kambe loko va yi teka ro sungula a ni va yi teke kambirhi hi ku landzelelana President Ramaphosa phela i va amukerini vafana lavayani kambirhi ka temi leyi ya yena a ni kurisi ya kholisi
0: kambirhi
7: so va nga tlhela va vuya va heta hi winela yona ra vunharhu va swi tiva ku vitira South Africa ri tsariwe hi ku landzelelana laha ka World Cup leyi ri engraviwini ra ha ta tlhela ri engraviwa futhi lama madlaya squad xa le South Africa xi ri xoxo lexi xi tshembaka ku tekiwa hi tekela World Cup se class of 1996 mara va doctor kumona hoye vanga vuyi va ta tlanga mani
0: phela a ni vona vankhuni va ri ku training a ni tiki va faneke va ya tlanga ti-friendly na vankhuni na chava a ma vona na lutirenyana va yeye
7: Hey, aba makufishi na va Jerry's Khosana na va sizwe mtaungu.
0: Abaswa baba bayi.
6: Team eta ikhongelela na Bishop Hlongwane loko hi ya tlanga sweswiwani. Hayi ya ku wineni mingavuleli vafana vafana pandili. Ya ku wineni mani heli matimba hi khomborimwe.
7: Vora vasa.
0: Eya.
7: Eta vala hi hlori. Ire eta khongelela Bishop Hlongwane. Ila katsa Bishop Hlongwane ile ku xavelele chavantshela wa mamba.
0: Ayayayayay.
7: Ah mara impela vata khongeleriwa. A hi swi ku ta khongeleriwa coach kumbe ta khongeleriwa vatangi na.
0: Oh, me va khongela njhani vanhu? What if va tirhisa swona leswi nga mitirhisa ku ta xikombe? Xikombe a xi tirhi la foundation leyi nga sunguleki hi xona. Mile moye.
8: Mana mansaro.
0: Ikhudzele ra n'wele.
8: Ni tlhayisa ku hleka ka.
0: A na yena hi.
8: N'wele mani.
7: Bishop.
8: I mani hi ku hi twa n'wina kwala xitichini.
7: Bishop na swi swa nghala.
0: Bishop na swi swa nghala. Na mani xitop.
8: Bot ma.
7: Ahe, mjani ka mani.
8: Ahe, la mutha maketela hi.
0: Hina lo samala ikwela ku tivisa xipapila ni se ho samala ah. Se ku foina na vele vhen. Loko na vele vhen va sungula bishop va vheta va ku mina hi mina la.
7: Ene mvimba amkela. Na ngwe mvimba amkela.
8: Amkela ngwa mangani. Ya ba amkela sinene. Eh tsake ngopfu loko va nghena va hamba va nghena masiku hinkwawo le thawulo. Atawulo aba amkela itintswalo ta hosi.
0: Mhm.
8: Ene va iranda vhishini, swa twala ku va iranda swinene.
0: Yeah.
8: Ava nga ta xava na tipolipori ni.
0: Mhm.
7: Va dzava xava na airtime.
8: Kona, phela vhishini ka tleka tani, longa yingiseni hayi u va nga ri kahle mfikiti.
0: Mhm.
8: Hayi kona, vhishini.
0: Masivana ku masungula.
8: Sesi phone yi kwala.
0: Mara
8: Mara eh ikamba ri kahle mikarhi hinkwayo na loko ri ku swekena kitchen yi veke laya oh itatisa swin'wana problem yi herile hayi nge heti na siku na rin'we hayi yi nge heti vhikini is power
7: mono hi mati
8: vhikini is power ya na mutamile ku ni thateni
7: mara miri yini mara miri yini va fana kamba ni kwatsa Mani kombe mbe miri yini vafana miri va hata ya mahlweni va hata hunda ka group stage vaya le
8: vata hunda
7: eh
0: me brasa
8: vata hunda
7: oh kumbe vata hinda ani themba zona red card
8: sa tolo ntena
0: ah
8: oh mele ku kora le yo sungula le ya na ntukulu wa mina hi hela mapimba no tsalo mana ta takiri I mali ari vari bhani vari kokwana mali namuntlha hi sapu hi fambi me ni ku yisele kaya ka yona loko yisele kaya ka yona n'wananga swi ta lungha siku rin'wanyana loko yi korhani kwamukwambe lava ni fonelaku mihari vo hi ta lungha kwala
7: Ayi ndzi na nomo.
0: Ayi.
8: Mara asinga fekisi bativa a gome rimoya.
0: Ya zo baba tsuka tsuka.
8: A zo baba phela ndiri vakurisa i South Africa vafana vafana.
0: Ya.
8: Vakurisa South Africa loko a vola wina a nge hi tsake hinkwenu
0: kweni
8: ta
0: ku.
8: Hey, mativa hi vena gome o tala loko a fambe ku tele. Ai sondeli va tukulu va mina hi ta ku yi ta lunga siku rin'wanyana yi nga tshova mapalo maziwa
7: tova ri ku vadzava vhaka hawu mi ni pfulela vision fm ni yingisela yona ku
8: vena a ku ri nga buti mahuri va hisisa stress ene ve loko moka mi nga ngheni namuntlha n'wina hi se namuntlha mi boha huku
7: wan'wamasara a ni fane ni nga ri kona swa ni ta ni nga bohiwangi a ni fane ni nga ri kona la
0: a mi ya kwini yena a ya kwini
8: a ya kwini a nga khalabyani kahle ni
0: khalabyalei vona ni un'wana u hi sendele screenshot la
8: endleni
0: u hi sendele screenshot
8: Engaku ni ka vana n'wina kwala xitichini ka nhlekelela.
0: Va tiva hayi namuntlha hey.
8: Kezile hayi amukela vayeni.
0: Kezile swinene mani rikhoto.
8: Ende va hi hleketa hi mehe mani rikhoto mina. Adiyani.
0: Ya va faneke va mi hlekela.
7: Vona hi vona mani n'wamankokwani n'wamanganyi.
8: Eyy. masivona ba tekiwa ka hlungwana a hi swona
1: veteka n'wi kokwana n'wi mbanganyi ka hlungwana
0: ya
1: a hi swi
8: swona va tekiwe ka hlungwana a chawulo mona na zenda na ku tiva phela ni ri ni zenda
1: ni le ka mvhendo wa mujangani mhari khotsa
8: mapumela
1: mhari khotsa mvhendo wa mujangani ani
8: imani mbele vanyayi phela ni ri iva zenda phela hi mahala Zimbabwe
1: varozi
8: vanyayi
1: vanyayi
8: vakalanga vakalanga phela
1: ku kuna vamunyayi ava avenda ni kuna vamunyayi na bona inani i khalanga i baloyi mthondolovana vo
8: mthondolovana
1: na vamukansi swifamba swinwe
8: swifamba swinwe masiona ku hikona hitele
0: ke tsa swidirimani kotsa danko
1: ya emani kotsa kusukala Mountain View la
9: haxe ya hi vaxi va mina na mafenya n'wini ya ku saseka mono nyume ngopfu mati tingana ntsena mina tingana xem leswi a ni ti yimiserise xo tolo a ni ti dyerile ni ku ya wina a ni tshembise na muhaxi kwalani ku loko yo dyiwa ta n'wi tisela sakara timanga
0: hey
9: hi leswi
0: aridisaka
9: ane Steve ku sesweswi nda yini khome yini ntshika yini
0: hilasaka
9: aridzi next time ito ehlisa moya
0: a ku disaka
9: khome mani Steve ku landza ka xikolo xa Favasi
0: kasi kwani
1: vakwala phezu
0: hilasaka
10: ari shini vaxi va hina hi mani nyana mani matwa ku ri semile ku hi pfakanini loko munhu awini iku kumeka a tshondomoka tolo na madyambu ivi na pundu mi n'wi tshondomola mi n'wi tshondomola ma tshama ku mi n'wi bandicha kahle mi fa hi ku hleka ma swi ta ku mi le ku hi pfatlanyeni mara na yi khongeriseni ku ri no ti-game leti ti nga sala letiwani hi phela loko wina leti ti nga sala ti-game o qualify yo hi sweswo tolo swi hayi is the water under the bridge.
1: Yes.
10: I mean ani vula ni ku tani mani mi nga mi nga yi pfatlanya mani hi khongeriseni hi ya phambeni mani.
1: Yeah.
10: Inkomo inkomo vaxi va mina inkomo
1: so
9: pasta mahori a ya ku va ka va n'wi boha homu yena a ya ku a ta vuya ka fishini
0: pixer na mutle friend hlakana nakambe ka siku leri ra wa mitlhanu tekana nkarhi wa n'wahulela James Ximanga u hlule mani vana na weekend leyinene mi ti hlayisa ndhawu hinkwato lambaku mukamberikoo

0: Vafana vazama-zame zvinoka zvingamaki vaingesera.
1: Mara hina vaseketeri ne, hina vaseketeri vachipandi chavafana vafana hapima-pima we.
0: Hina vaseketeri vavafana vafana. Ai nkwenu.
1: Ii, vamwana vamwina. Amiti miyelerini, vamwana vamwona. Avari kare vapima-pima.
0: Ai nga ta wina. Iwina vakare, mona akare asvona ku ile South Africa. Ka tiko ra ntshunxeko ra kahle. Mona aku hi seketela Mexico. Loko swi koteka hi to humesa bazi va paka va tshama kwale Mexico kwale. Ya.
1: Itanguini vana mhani ntlangu wa bolo mingiseri kambe a swi lava hi vhe hi nghena hi timbilu hinkwato ko va ku vanhu va tlanga ku va na ku twanana hi loko se va hetile. Mara okusalayo win is a win.
0: Win is a win.
1: That's why makhadzi ya vula sweswo hi risimu leri hi nga ku nyiketa rona mingiseri xipano xa Mexico xi winini. Van'wani va kombisa mhaka ya ku hambi yena huko Bruce i kombise mhaka ya ku hi le kaya ka vona. Se ku va hi karhi hi tlanga na vanhu lava ku nga kaya ka vona, even the pressure from the crowd ku sukerisa kwalaho ka the first 20 minutes a yi nga olovi hi mhaka ya ku a va ri ku yimbeleni na hi tolovele ti vhuvhuzela. Van'wani va va karhi va kombisa kumbe vafana vona va vhuvhuzela ke kumbe hi va yisela ti vhuvhuzela. Van'wani va ku hi mhaka haleni se visiku va tolovele ku tlela va twa phela Mexico a ri xintolo loko karhi ku tlangiwa bolo na dyambu ri ve ri hisa loko se yi hlaya
0: ende
1: va swi tolovelangi
0: mara loko a vo tlanga lana ni vona va tshemba vafana vafana
1: i kumbe xani loko yo FIFA World Cup yo va haleni va kota ku twisisa ku na vusiku i nkarhi wa ku wisa hi wa ku wisa se a va tolovelangi leswi nga le ku ndlekeni va ha ri ku adapteni ka moya wa le Mexico se hi tovula sweswo va ta wina hi nga zi hi chava chava va ri leswi hi swi vulaku hi minomu ya hina leswi na matimba ku tlula swilo hinkwaswo se loko hi karhi hi vula ku vafana va ta wina mingiseri hi nga karhali. March and March ta va kona ti-30 ta June vanhu va vulavula hi yona emagolide va ri hayi laha ku vona swin'wana ene swilo a swi fambi hi ndlela leyinene mara ni ve ni karhi ni twa ni hlamala swinene hikwalaho ka leswi a swi endleka tindhawini ta le Dzanini aka siku ra tolo ku va na ku onha nyana ku ri na lexiya xa ve ri yini kambe
0: TLB
1: xi fayelela ndhawu nyana yin'wani ya wun'wani wa saluni so ni hetelela ni ti vutisa ku kasi ku ndleka yini kwala kasi hi leswi va nga vula swo president ku hindlisa swona na se a ni tivi mingiseri ku hi fika njhani kwalani ko se manje hi onhetela na miako ya vanhu hikuva a va hi va ya teka mabhela
0: ende xin'wanyana vayingiseri na loko mi karhi mi tikumaka mi karhi mi nghena ka March and March mi nga ngheneli ku ya luta a swi tshamisekangi mi nga ngheneli ku ya luta mi nga ngheneli ku endla vugevenga mi va twini tatana pelu ka tolo va karhi va hlamusela va ku nghenanelani March and March ya ku mi ta kota ku ndla yini mi yimisa tiko ra n'wi ha ku ya luta kumbe vugevenga hi ku loko mi va tikuma mi karhi mi luta mi karhi mi endla vugevenga u ta khomiwa vanhu ku tala va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ende swi nge tsakisi
1: vavanuna va hina va nga ta
0: khomiwa
1: na vasati van'we va ta khomiwa
0: mavasati van'we
1: anyway mingiseri wa Vision FM namuntlha i ti-12 ta June lembe ra 2026 kambe mingiseri wa Vision FM nkarhi wa hina wu endla kahle 27:09 loko ha ha ri ka mahunguhungu lama nga kona ma kona mahungu na le ka Don't Blame God International Ministries laha vantshwa va nga languteriwa ku va va karhi va ya le aka makhuva DBGIM ya le ka makhuva branch laha hi nga ta va hi karhi hi ri kona hi tlangela siku leriya ra vantshwa se va ri loko muntshwa a nga hi ka makhuva swa feyila swilo sweswo loko i ri muntshwa i nga lava ku famba na vantshwa kuloni ya hayi mani hi sweswi mi hi karhataka hi swona leswi se mi ri na ku tikeriwa kun'wana famba mi ya hlangana na vantshwa i ya kuma nuna we i le ka makhuva hi lo tshama
0: kaya
1: famba mi hlangana na vantshwa kuloni mi kota ku kula mi dyondzisiwa
0: mi ta kota ku hundzuka
1: se mingiseri wa Vision FM ta already nharhu ka nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa leswi namuntlha ku nga open mic mingiseri ku na ku hambana lokukulu aka nongonoko wa hina hikwalaho ka vuyeni lebyi hi nga na byona ka siku ra namuntlha a wu ra hina wo sungula mingiseri a hi ta tsakela ku ri ku famba hi leswi hina a hi tsakela swona kambe hi ta swi vona loko nkarhi wu kha wu famba va ta hi hlamula Mr. Mahori ku va hi heteleri va swi ndlise ku yini mara a wu ri yo sungula hi ta va hi ri na yona na motivation mama PND vari vange swikoti kwalo ka nkosi lowu va fanele ku va va karhi va wu attenda ku va va karhi va hi joyina ka motivation but mingiseri leswi nga open mic namuntlha hi ta va hi karhi hi mi pfumelela na n'wina ku ri nghenani mi hi motivata
0: hi ndlela yaleyo
1: ehe awara hina ya vumbirhi kombisa ku namuntlha ku ta va ku ri na mfundhisi mavundza va tiva kahle lava va le eka nkomo va ta va karhi va tihlamusela hi xitalo ku ri va huma kwini njhani njhani mingiseri kambe loko ni va ni karhi ni langutisa swilo swa mina laha va kombisa ku hi ta va hi ri na vona aka siku ra namuntlha lava nga ta va karhi va hi dyondzisa timhaka leti ti khumbaka ngopfu swa mihleketo psychological va ta va karhi va hi dyondzisa swinene aka siku ra namuntlha na ku va ku karhi ku khumbiwa timhaka ta mental health ya hina vanhu rihanyo ra miehleketo ya hina va ta va karhi va hi dyondzisa swinene kambe a ma ngo to khumba sweswo ntsena va ta tlhela va va karhi va motivate hambi ku ri vantshwa tanihileswi n'hweti leyi ku nga n'hweti ya vona se hi ta va hi ri na vona mfundhisi MV hi swona MV Mavundza hi ta va hi ri na vona ka ningonoko wa hina kasi mingiseri le ka u ri yo hetelela for sweswiwani moyini va ni nga se za ni mi byela ku hi ta va hi ri na vona lava ndzawulo ya swa rihanyo ku va hi karhi hi dyondzisiwa hi timhaka ta mayimbelo ve ri ku sweswiwani ha swi tiva June yi fikini vana va hina va ta va karhi va ya lumiyani tiswibedhlele titliniki va karhi va ya ku yimbeni se mingiseri loko na ku nga ri na ku cinca hi ta va hi ri na vona va swa ndzawulo ya rihanyo va va karhi va hi dyondzisa ku loko hi va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku yimba hi vulavula hi yini maendlelo ma kona hi wahi na n'wina va mi nga tekana kumbe u nga nuna na nsati mi tikhomisa ku yini loko se n'wana a yimbini hi nkarhi walowo period yaleyo se mingiseri wa Vision FM loko nga ri na ku cinca hi ta va hi ri na vona va ta va karhi va hi dyondzisa hi nga ri va li ku ri na yena n'wana hi yexe va tikhomela ma yena hi wahi loko se a yimbile kumbe hi nkarhi wa period yaliya for the past 2 weeks kumbe 3 weeks ya hi ku munhu i tiye ku fika kwini a ni ku na ku mi kuma ka nga tiyangi swona se hayi mingiseri hi ta va hi karhi hi ri na vona ka siku ra namuntlha kambe ku ta fikela sweswiwani mo hi vula ku ri a wu ri hetelela hi ta va hi ri na vona vanhu valava kambe mingiseri hi leswi nongonoko wa hina wu nga yimisa hi swona
0: a ku na swin'wana wo holela swindlula sweswo
1: kwalaha for ti-birthdays anti mingiseri hi to kombela nyana xinkarhani kwalaha ka 15 minutes leyi nga ta va yisele kwalaha ka past 10 loko a ni mfundhisi va ta nghena hi va ma 10 hi va teka hi famba na vona loko nga ri vu vo va va hetini kwalaha ka quarter to 10 ngiseriwa a ti-birthday mi navelela vavanuna va n'wina na vavasati va n'wina
0: na n'wana kokwani in advance
1: a ni rivele namuntlha ne ku na van'wani va nga ha yingisela a khensa swinene kusuka le okay va ni tsundzuxa laha va ri n'hweti leya June yi vitaniwa kahle ku i mental health month leswi vulaka ku ri hi minkarhi ya ku tala va ri yi tala ku va yi karhi yi kongomisiwa ngopfu ka vanhu va xinuna tanihileswi mi swaku n'hweti leyi ku ri ku na tingoma vana va ya swikolweni sweswo swa tingoma van'wani va ya ka secam sweswo swa ku taniya se rihanyo ra vona hi ri tekela nhlokweni hi a hi va hlayiseni
0: hi va hlayisa mpela
1: ku na xivutiso xin'we mara hi ta va vutisa loko va tivi
0: ku ya va mani
1: va malembe mangani
0: swo fana sweswiya
1: sweswo sweswo se mingiseri wa Vision FM tshama na hina na n'wina loko mi ri na swivutiso mi kuma ku mi ta va mi karhi mi lava ku va vutisa va yini va hina mingiseri va na mi karhi mi ti-prepara mi ti lulamisa loko va fika mingiseri hi ta mi byela hi ku hi lava mara va kona lava ni nga xo ni nga va vona ni i mfundhisi mavuni va kona va kona se va fikini kwala tindlwini ta hina ta vahaxi va kona loko mo vonanyana movha mingiseri wa ku teka kahle i mfundhisi se mingiseri wa Vision FM u yingisela u ri kwini ka mixo siku ra namuntlha aka 0637307890 hi kona u rhumela nkandziso wa voice note kumbe u tsala kunene
0: ya matsala mo ku vahaxi hi le ka dzingidzingi hi mi twa kahle hi 101 6.7 kumbe 88.5 swa ku taniya taniya hina ikarhi hi pfa hi mi hlayela ku hawa hi kona kwala tindlwini ta vuhaxi sweswo
1: hi tshame kwala studio namuntlha hi nga ri vani magolide va vandavezitha va hi yingisela ku hi audio streaming
0: andza n'wa hulela ni namuntlha ka ri Friday ya kahle ya kinky kinky vayingiseri hi mi rhandza rhandziwe mi tihlayisa mani magondzweni kun'wana na kun'wana hinkwako laha mi fambaka kona mi tihlayisa mi karhi mi khensa na lowa matimba hinkwako va ma ha pfukini ma ha gingirika ma ha sweka miroho ma ha dlaya mbuti kwalani mi n'wi khensa mi ku ya ku khensa ku va hi pfukini ya hlayiseki van'wana va pfukangi n'wana hi lo ti etlelela pfuka nga ha ri kona a hi va khenseni na n'wi khenseni kulukumba loyi na tintswalo
1: wa tiva xikwembu loko ho langutisa magolide wa ha ri kwala kale phewe loko i sungula i mfundhisi u ka ni nga tivi ku i ta helela kwihi se a hi kombisi lana wa tiva loko ho vona leswi xikwembu xi hi ndlelaka swo loko hi tele siku rin'wana na rin'wana wa tiva nkarhi wun'wana hi hupiwa na hi swibamu hi
0: tlele
1: hi hupiwa mikwana
0: hi tlele
1: hi hupiwa hi swihi swa ku tala ngopfu mara xikwembu xi tirhisa voko ra xiku ho hayi lo laka lowa mina n'wana a wu se fika nkarhi wo mi n'wi copacopa wa ntwisanyana se mi yingiseriwa Vision FM hi sweswo hi tala ku vula ku ri xi khenseni xikwembu lexiwani a hi hluleni ku tikeriwa
0: n'wa yin'wa hulela ni hi nga rivali ku loko karhi hi pfuka hi kaya siku na siku a yo va valulame mi nga rivali ku hinkwenu hi vadyohi that's why va ku hi siku na siku a hi kombeleni ku rivaleriwa hi tlhela hi n'wi khensa loko ku ve ni wa kombela ku hawa mi ni kombela movha leya miliyoni ku fana na mina mindzuku a wa ha kombele yi khongerisi ku yi va kona yi kota ku humelela i karhi yi khensa yi nga swi fika amen
1: mfundhisi magolide haleluya se mi yingiseriwa Vision FM a hi fambiso loko hi vuya hi ta va hi karhi hi la ku teka tiqingho ta n'wina hi tlhela hi mi nyiketa motivation eka mixo wa siku ra namuntlha 25:10
2: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke tlhelo lama nyanganyaka twana a swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina a swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela a swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swi onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600 60 meters 33,900 unga hi kuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyi vhakachele eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towels unga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo we le hansihansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani ecopark eka gondzo ra R81 eka yindlu ya purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi
3: khale loko ha ha kula hi kule hi Msoko Buns ma-ginger cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma-ginger cake loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya ma-ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni hi kumele ma-ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma-ginger cake u nga ha xava hi rin'we kumbe hi xiphakitani a hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns hot dog rolls na ti-cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake
4: nothing fresher under the sun Sunbake
5: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
6: Buco.
7: Hey, yeah! DBT! Don't blame God, International Ministries! Milungeki!

0: kayela mele ku kayeleni wena loko a hi va na screen a meta hi vona mele ku kayeleni a mungu wona n'wa holela loko a ku freedom is coming tomorrow a tlha ku
1: ene jongaka yane okay mativa ya phela loko i ri ntirhweni lowu rhandzaka swa ku fana na leswi swandleka
0: swandleka
1: magolide ha va nge vuyini
0: va nge vuyi
1: hey risimu ra kahle swinene va ri duduza SA Sarafina Freedom is coming tomorrow vona vana va xikolo va karhi va cina ka risimu rero vana va xikolo swa ku hala n'we mi tirhaka koho kumbe mi tshamaka va busy namuntlha na hi ku me ni vone va dyondzisi xem magolide mara i cinelo murera a na ha phindi heyi yane va yingiseri va vision ya fami yingisela mi ri kwini kamixolo va golide va tekateki kwala ntombi ha
0: mi le moyeni ka vision ya fami amamukela
2: n'wina vanhu va mbirhi makarhalisa ma kutani yi kha yi rila yaleyo hetisele 18
1: ai gombi
0: ai le ku tsayiteni
2: wina
0: hi khomeleni nga poxi
2: hi kwatini hi ri ku hala xikontiri
0: mi nga kwati ka hi rivaleleni
2: mi ta ku vuyani siku hi nga tata
1: Hey,
2: mi
1: huye tsamirvala ku hi vakwalani. Ha, bejo kuva tase ku ri valero. A hi switivi hina ku teka. A hi kombe.
0: A hi le ku tsayiteni ma.
2: Mi ta ngetela homu ya ba i mahori. Ina mo ina hi twa ku vava ka. Timbambu ta hina ta vava hi biwe ngopfu tona. Me a ta ku vafana va nga karhali ka
0: va nga heli mani
2: matimba ya kongela xikwembu xi ta za xi va nyika nhlamulo
0: i ntiyiso
2: hina vona va nga zilavilela ku buha vo vanhu
0: i ntiyiso
2: a va zamile a hi kha hi va vona hi zi chaya hi kha hi va vona a kha va lwa ku va a na ku ndziweni ku fanele ku va na mihluri
0: ya
2: I va pfume sweswo ku misuri fane ya va kona na misuriwa. Na ku le, ele tikweni ra van'wani. Hala ka vona va yi tolovelile ndhawu leyi ku i ndhawu ya njhani se leya a va tshungula ku ya kandziya va nga chavi nchumu.
0: Impela.
2: Xikwembu xa vona xa ha ri na vona. Ni vula sweswo kokwani kwamukwami va nga vileli ku tlula mpimo.
0: Ya.
2: Danko.
0: Danke kokwani kwamukwami.
2: Aye.
0: Aye. Mile moyeni ka Vision FM. Aye. Mile moyeni mamukela.
3: A xitichini makarhi ma hlayiseka mixolo.
0: Ya karhi ya hlayiseka man bin'we mpfukini man bishop.
3: Hi pfukini hi ngo vona.
0: Ya.
3: That's why radio yi nga fani na TV mara.
0: A mi ta hi vona. A mi ta hi vona ka ku freedom is coming tomorrow.
3: Ta ti vonisa he.
0: A ta hi vona pele.
1: A cinelo leri ni nga na rona hi mani beach. Oh, mi nge vuyi.
3: Nixaku magolide a ri ku mi tekeni.
1: Swiko.
3: Ta swi vona WhatsApp.
1: Ni nghozi ngopfu.
3: A swi tiva ku ta swi vona.
1: A mi ta swi vona man bishop. Mara ma hlayiseki.
3: Ka n'wamatatani mi yingiserile.
1: Ha khensa.
0: Khensa swinene.
3: Ka ka ni hina swa bolo ya. A swa hina yo tshika van'wana va ti vonela va ri u
0: twisi.
1: Mara ha khensa man bishop.
3: Oto va kha va rilarila va ri wexe na n'wana wa vona na hi swa hina.
1: Swa n'we filawuri na mati na yeast ntsena man.
3: Kahle.
1: Ha khensa
0: man bishop.
3: Hayi mi ta famba kahle ka makhuva na hina hi ya vidyelweni mindzuku. Lebya hi kukendeleni famba namuntlha.
1: Mi la ku ya hi sungula hi swoswo mani.
3: Kahle kahle no yime xiluvela vuya.
1: Mi ta ti fambela.
3: Hayi ta swi ti fambela na n'walanga.
1: A khensa mani bishop.
3: Hlayiseka na n'we mi famba kahle ka makhuva.
1: Inkomu.
3: Danko.
1: Danko. Okay, yeah, mo ite kago alama guri
0: zivare na. Mo ito kvarre.
1: Vishine femelo. Aye.
4: Nipukene na maguri zivala.
0: Nipukene shaiseki.
4: Vanu nyabote kama na na melaka na na ja anta pana na kokwanto la mafura. Aye tantisa kui ni maguri zima.
0: Radio.
5: Hi, I am Samuel Akwala, Kanambarilea, Seming, sir. I take it the voice note. Motivation, Iko. Hmm, Pasuma Gorilla, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, Mina swendlekile na swivona haleluya haleluya a tsutsuma teka bolo haleluya loko aku wa howisa angu wisa va ku red card yaleyo loko swari tani va ya mahlweni va tlanga va tlanga va tlanga va tlanga va ku red card ya vumbiri yaleyo swendlekile nakambe to Mexico not South Africa oh ta ku yini mashango ya bolo bolo va ri vangela torha a miri na mhana xihlovo kusuka tikwera le ka wule eFrance kambe hi nga heli matimba hi khombo rin'we swa ha ta endleka va ha ta tlanga nakambe a leti nga kona ni xo ku vafana vafana ti ya ku bukutele ti ya ku fayeteleni mafizula ya hina ya hundzuka ntsako hi nga heli matimba yeso wa ha ri hosi amen
1: amen the commentator mana xhlobo wa le France
6: ayee ba xhambira a xitijini
0: ayee
6: sesinwa hulela na sesinwa golidi ay ni mitswa kahle na ri kwala ndzhaka xikolo xa Favasi hambileswi moya a wu ri hansi a wu ri henhla mara sweswa wu le hansi ni swi amukerile hi dyiwile ei tolo leswi a ni mbarise swoho mata ni tlelele ku no mi byela ku ni tlele hi 3 mbilu leyi ya ha ri ku beni ni ku mara hi swoho a ni kuma ku himpela ku cinca nchumu hi swoho se hayi impela ni amukerile i mhani sibiwa kwala ndzhaka xikolo xa Favasi inkomu
1: kente swinene kusuka la ndzhaku ka xikolo xa Favasi va ri mani mani okay Okay. Ay, Candida Magolid.
7: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
8: Utshame na mutsundzuxi lonene wofumala mona Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hile kaya
0: Ya inkomba ing serva Vision FM hi vuyisa sweswe eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa ka sana wa huwa ri kona mukhomi wa tintambu ku ri yena eka siku ra namuntlha kasi mi karhi va loko hi kuma laha ka swihondzo leswiya swa hina swa mune ntsena lexi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz kasi mi karhi va loko hi kuma na laha ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za kasi hi vuyisa sweswe eka nongonoko wa hina na wa hulela.
1: Yeah. It's time ndele kahle magolide kansa swinene ba yingisele ba hina ba bona kuri ba ha ri kona aka nungono kwa hina eka misho wa sikura na munthla kasi mingisele wa Vision FM impela magolide komsini ho vana ti hour 8 minute ti naru leti tinga sala kambe na munthla hi la kuva hi kari hi va tsundzuxa xinwanyani aka misho lo one ka ri ra bonthlani kuna motivation inwani nga hi khoma la ba komisa ku maka ku you were born to be real. Yes. And not to be perfect. Ina vanhu va ku tala lava sweswiwani va nga le ku ringeteni ka ku va va va va lulami. Ina vanhu va ku tala lava va nga le ku ringeteni aka ku tsakisa vanhu van'wani that they want to prove themselves ku ri I am perfect. Mara a ku heteleleni swi hetelela swi nga va pfuni. A ku heteleleni swi hetelela swi nga va tirheli magolide. Ina vanhu va ku tala lava sweswi va nga le ku tikeriweni hi mhaka ku va va karhi va tsandzeka ku ti humelerisa ku ri hi vona va ma. You were born to be real. Ibeleki win hi xikongomexa ku wena xikwembu xa ta ku vona iri munhu wo tsaka munhu wo tsakisa vanhu xa ta ku vona xikwembu u va iri munhu luya u nga yena magolide hayi munhu wo lulama ku hava munhu wo lulama misaveni kambe hi pfuniwa hi xikwembu
0: siku na siku
1: siku rin'wana na rin'wana xi va xikarhi xi hi pfuna just ku va hi kota ku ya emahlweni na vutomi se vayingiseri va hina a va swi tekeli sweswo enhlokweni ku ri born to be real and not to be perfect. Yeah. And unga ringeti hi tindlela hinkwato mingiseri ku va u karhi u la ku tsakisa vanhu van'wani u huma aka vuwena u huma aka ntumbuluko wa the way wena u nga xiswona kambe tshama aka ku va vuwena vana wena the way wena u nga xiswona mingiseri ene na ku va vanhu va dyondza ku ti amukela magolide loko wo zi tsandzeka ku ti amukela u ta va na problem u tsandzeka ku amukela miri walowo ivi u ringeta ku hanya vana na vutiolorinyana bya nkarhi mara inga endleli vanhu van'wana
0: wena
1: n'wini
0: for yourself
1: for your amen magolide swi kahle ku vanhu a va endli swilo ku va vona va titsakisa hayi ku la ku tsakisa vanhu van'wana xo hetelela but the only way to do great work is to love what you do. Hi leswi mina na magolide swi endlaku. Ku va u karhi u endla ntirho wo saseko kwalaho nga kona endla swilo leswi swi rhandzaku. Loko wo ze va ri muhaxi swi nge endli nga endli swona. Se loko hi zi endla swona ri muhaxi swi leswo ku le ku endleka ntirho lowu u wu rhandzaku. Se mingiseri hi kona kwala hi le ku endleni ka leswi swi rhandzaku. That's why mi vona ntirho wa kona wu sasekile.
0: Ku tshama mi karhi mi n'wayitela siku na siku.
1: Hi sweswo. A ni phela ka redwa ku laha munhu wo bohana ngopfu va kona lava fanelaka ku bohana vhele kwale ku hlayeni ka mahungu kwahala ka thing for yourself mara ku na kun'wana magolide ya va serious mara hi mina ni taleriwe hi ntsako vutomini
0: loko i taleriwa hi ntsako na vayingiseri va fanele va va na ntsako
1: va va na ntsako wa swi twisisanyana se miyingiseri wa Vision FM a hi mi khomele sweswo ka siku ra namuntlha ku va na ni n'wina mi nga ringeti ku va perfect mo hanya swona xikombi xi mi pfuna ku mi kota ku vuya aka ntumbuluko wa n'wina ivi xo hetelela mingiseri ku va u ta endla ku ntirho wa wena wu saseka kwala ka xibindzwanyana xa wena ku ri bindzu ra wena ri ta kula ku ya emahlweni i ku va wena u endla ntirho lowu wena wu rhandzaka mana xihlovo va rhandza swa ku xavisa leswi va vona loko va karhi va advertise va karhi va ndla sweswiya i swilo leswi va swi rhandzaka mara loko munhu o ze a nghena ka business a nga ri rhandzi na le ka WhatsApp mi nge swi voni ku u xavisa yini mi nge swi voni ku ri i munhu loyi a endlaku yini se mara mingiseri wa Vision FM loko mi va mi karhi mi tirha ntirho lowu mi wu rhandzaku na le ka status hi ta wona hi ta va hi karhi swi vona mi va mi karhi mi swi endla se xikomba xi mi pfuni xi mi katekisa mi tirha mitirho leyi mi yi rhandzaku mi kota ku va mi karhi mi excela aka yona
0: inkomu
1: amen
0: amen xa ku hetelela vana ni vun'wina ya ma nga zami ku va perfect vana ni vun'wina n'wini amen
1: amen va kona mfundhisi mavundza va ta va karhi va landzela eka awura leyi landzelaka miyingiseri va ta va ri na vayeni se na hina hi ta va hi karhi va vitana ku i vayeni va hina hinkwavo kwalaho ka nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa cancer swinene aka vayingiseri va hina lava mi nga le ku yingiseleni eka mixo wa siku ra namuntlha kambe sweswi miyingiseri hi hundza hi laha loko hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya na vayeni va hina avuxeni.

0: thekiso e kgolo ya Orange Square Sale ya Buco e gaosinyane. Go thoma ka diwan tsa June 2026 e thukisetse go boloka tšhelete ye ntšhi tša papatso tša nako ye lekanetswego le boleng jo bo sa fenyego dikete tša ditsweletšwa tše di swailego fase. Bjale ke nako ya go reka kua Buco. Thoma ka Buco.
1: Gongongo Nkuzani na baba
2: Nkuzani na baba
1: Ayo buisele nubu munu Ebanwini E101.7 Vision FM La Ilikaya
2: Ilikaya
3: Utame na mutunzu shilo nene Wafumala mona Vision FM The voice of hope and the source of knowledge. La, ilekaya.
4: Kale loko akula, hikule msoko band, ma ginger cake. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sun Bake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi, u ya tikumela ma ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti, u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma ginger cake ya ka Sun Bake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma ginger cake ya ka Sun Bake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku, ni kombela ma ginger cake. U nga ha xava hi rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena. Va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya xaveka. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sun Bake.
5: Nothing fresher under the sun. Sun Bake.
1: Gongongo. Nkuzani na baba.
2: Nkuzani na baba.
1: Ayo buiseleni vumunhu ebanwini.
2: Ebanwini.
1: Hi 101.7. Vision FM. La ilekaya.
2: Ilekaya.
1: Mandlakazi
2: Mandlakazi
1: Bekwani nale ka
2: ngwajae Bekwani nale ka ngwajae
1: Ule kae ra xitiji
2: 88.5
1: Vision FM La ile kaya
2: Ile kaya
6: La ile kaya magolide wa ri kona musi
7: Ni kona nwa huni kona
6: ani loko testiwa te magi ta tswa over Ova Marcona, 1212. Se anola ta kambela ko wa ri kona na coming serwa hina wa Vision FM tani hi leswi nga kombisa kuri hi ta va hi ri na vuyeni eka nungunu ko hina eka sikura na munthla lava vanga hi vhakela la tindlwini ta hina ta vahaxi mi swi tiva kahle ku tani Vision FM magolide na vayingiseri va Vision FM hi ri vumunhu a byi tlheleli evanhwini hi tekela enhlokweni timhaka ta ku va hi karhi hi akana hi pfunana hi kurisana na ku va hi karhi hi tekela enhlokweni ku ri vantshwa va hina hi vona varhangeri va hina va mundzuku na ku va hi karhi hi tekela enhlokweni timhaka ta rihanyo ra hina hi dyondzisiwa hi tindlela to hambanahambana hi na vona vakulukumba vambirhi la tindlwini ta hina ta vahaxi ni ta va ni karhi ni va amukela swinene va ta

0: Bunda MV,
1: okay,
0: from AMREF,
1: mm-hmm,
0: as a field agent. Hiraki ya hina le ka AMREF. Hina the field agent kusuka hansi. Hi va na ti technical advisors. Va ta ti tivisa vhele va kona haleno. Hi va na PC, that is project coordinator. Hi tlhela hi va na MD. Hi na vanhu vo lava va nga kona va hi supportaka kumbe va supportaka program. Ku fana na ME, MNE, monitoring and evaluation. Hi tlhela hi va na HR, finance manager. So that's how yi nga yimisa swoho. Inkomu.
1: A khensa swinene tatana Mavunda. Moni va ni karhi ni amukela na tatana hala. Hi twa ku ri vona hi bula na mani hi nga se za hi nghena a xidziveni xa mhaka ya hina eka siku ra namuntlha. Avuxeni na ku mi amukela pa.
2: Inkomu.
1: Minjhani?
2: Hi pfukile minjhani se swi nga vulela.
1: Hi pfukile. Na ku mi amukela namuntlha swi tiva mi vanhu va busy busy swinene kambe eka siku ra namuntlha xivutani va yingiseri va Vision FM tlhela mi va byela leswaku hi bula na mani.
2: Inkomu vayingiseri va Vision FM ha mi xeweta eka nongonoko wa ku hlula ku tikeriwa. Kutani mina vito ra mina hi mina Muxwana SS. Ni tirha swin'we na mpfundhisi Mavundra, tatana Mavundra, eka organization leyi yi vuriwaka AMREF Health Africa. Hi tirha ngopfu na youth ni vana va swikolo. Hi langute timhaka ta rihanyo ra vona hinkwavo kusuka la mihleketweni na le mirini. Kumbexana hinko kayivelanyana hala moyeni n'we hikuva Vision FM mbulavula tora Xikwembu hi nga swi tsakela leswaku na vo va pfuneka na le moyeni. Nkomu.
1: Awa, ha khensa swinene. Hina tani Vision FM Mr. Mtshwana hi tsakela ku dyondzisana tanihi tiko, hi tsakela ku va vantshwa va hina va tiva hi timhaka ta rihanyo ra vona na ku va vayingiseri va Vision FM lava va nga kona va nga le makaya sweswi va kota ku yingisela ivi va swi hundzisela aka vana va vona. Hi khensa swinene kasi miyingiseri wa Vision FM hina vona Mr. Mtshwana na tatana Mavunda kusuka eka AMREF Health Africa lava nga ta va karhi va hi dyondzisa eka siku ra namuntlha. Tshama ni kulunga miyingiseri mi ta twa leswi va nga hi khomela. Tatana Mavunda na Mr. Mtshwana, mina tintambu ta mina sweswi moni mi khomisa n'wina for nkarhi wa sweswiwani mi va mi karhi mi hi byela leswi mi nga hi khomela swona eka siku ra namuntlha.
0: Inkomu swinene sesi n'wa holela. Namuntlha hi tile haleno tanihiloko mi swi tiva leswaku n'hweti leyi hala tlhelo i n'hweti ya vantshwa. Mi va twile tatana Mixwana va ka va hlamusela ku hi tirha ngopfungopfu na vantshwa na vana va swikolo. Se namuntlha hi ti haleno ku ta lemukisa na ku vulavula na vantshwa hamba ri vatswari because swin'wanyana swa swoho swi ta lava vatswari leswaku va nghenelela. Mi nga rivali leswaku xivuriso xa Vatsonga xi vula sweswo leswaku rihlampfu lerintshwa ri tiyisiwa hi le ra khale. A hi swi koti ku va kule na kule hina na vantshwa va hina kumbe na vana va hina. Namuntlha hi lava ku vulavula na vantshwa na tiko na hinkwavo lava yingiselaka hi timhaka ta swidzidziharisi, substance abuse. Substance abuse i swilo leswi hi nga vona leswaku swi le ku hi onheleni, swi le ku onheni ka vantshwa va hina swinene. Swi endliwa hi timhaka to tala leti namuntlha hi nga ta hlamusela. Hi tlhela hi kombisa leswaku ri va nga pfunekisa ku yini. Hambiswiritano tanihiloko ni nga family nation na tatana Mixwana, ni nga vula leswaku ri va ta va nga take over leswaku ya mahlweni na presentation ya hina na ku vulavula na vantshwa va hina. Inkomu.
2: Inkomu tatana Mavundra, tanihiloko va hlamuserile timhaka ta leswaku leyi i n'hweti ya lavantshwa, ku navela ka hina tanihi AMREF hi pfumela leswaku i ku navela ka rixaka na tiko na miganga leswaku ku va na ku hunguteka and nakambe loko swi koteka vana kumbe vantshwa va va kule na swidzidziharisi na

0: vuvabyi. Xiyimo lexi nga kona emigangeni ya hina hileswaku sweswi swipyopyi swi namarhetiwe ngopfu na timhaka ta mitlangu. Kasi eminkarhini leyi ya khalenyana leyi a yi ri koho, mitlangu a yi ri mitlangu, swipyopyi a swi nga ri kusuhi na timhaka ta mitlangu. Sweswi loko mo languta lomu tigaraji kumbe lomu ku cheriwaka mafurha, ku na ti-TV lomu ku nga na lomu ku nga na tindhawu ta ku hungasela koho ku fana na tindhawu ta ti-recreation. Ku va still ku swiva ku kuma swa ku laha kusuhani ku va ku ri na ndhawu leyi ku xavisiwaka swipyopyi. Kutani loko vana kumbe youth vantshwa va ya ku tsakeni va kuma leswaku swipyopyi swi kumeka kusuhi ngopfu. Xin'wanyana hi kuma leswaku lomu ku xavisiwaka swipyopyi ku tala ku tumbetiwa timhaka ta swidzidziharisi. Hi swi vonile na kwalomu ka swiyanimoya ni ku swi twa ka ku swi vona ka ti-TV na ku swi twa ka swiyanimoya. Laha hi kumaka leswaku swidzidziharisi swi le ku manyukutiweni, swi famba hi ku tumbela nkarhi wun'wana na le swikolweni swa fika. Kutani vantshwa va hina hikwalaho ka leswi hi nga swi vulaka peer pressure, va hetelela va nghenelerile eka swipyopyi leswi. Kutani ntirho wa hina i ku lemukisa leswaku lomu vana va hina kumbe vantshwa va hina va hungaselaka kona a va pfule matihlo. Hikuva swin'wanyana u ngo nyikiwa u nga ku i swakudya fana na makokisi, u nga nyikiwa swona ku fana na ku u nwa cold drink loko mi ni pfumelela ku tirhisa rito rero. Kasi cold drink leyi yi cheriwe swo karhi leswi loko munhu a za a yi nwa u vhela ngati ya yehe yi tshama yi va ni torha ra ku lava eku timuriwa. And a kuma leswaku loko a nwa cold drink yinene ya ku fanele va nga n'wi nyika yona, a nga kolwi. Loko se a lava ku tiva hi kona se vanghani va ya va n'wi byela ku phela e cold drink leya a hi pfanganyise na swo karhi. Kutani se engati ya yehe se yi cincile, yi vindlukile, se yi lava sweswi leswiya. Loko se muntshwa a va ka xiyimo xexo u sungula ku va na torha leri ri nga ha koti ku ku ri nga vula ku ri a ra ha control-eki. Mi ta vona hi laha n'wana a sungulaka ku va kumbe muntshwa, mi nge ni tirhisa rito ra muntshwa, muntshwa youth a sungula ku va na ku lava timali ka vatswari va yehe. Ni loko va n'wi nyika mali leyi a yi ringanile leswaku a kota ku xava leswi a swi xavaka exikolweni, va kuma leswaku mali leyi u tshama a lava mali yin'wana hikwalaho ka yini, hikuva u lava ku kota ku xava leswiya swi nga vindlusa ngati ya yehe ku sungula. Se hi ri vantshwa va hina a va tivoneleni leswaku lomu va hungasaka kona va nga nyikiwi swilo leswi va nwaka va nga tivi leswaku swi suka kwini swi ya kwini. Se xin'wanyana lexi hi nga xi khumbaka ku fana na sweswi hi le ka ku tlangela timhaka ta cup ya misava ya mitlangu wa bolo. Loko mo languta lomu ku voniwaka kona ti-TV hi lomu ku nga na leswi va swi vulaka ti-pub. Ene loko va ri le vana va hina kwalaya hi kwalaha ku hangalasiwaka swin'wana swa swa ti substance leti ti endlaka leswaku vana va ngheneleriwa hikuva ngati ya vona yi vindluka yi tshama yi lava swilo leswiya. So a hi ku ni nkarhi wa sweswi vana va hina a va ti vonele loko va ri le eku voneni ka ti-soccer leti ti nga va ti ri kota misava yi ta teka nkarhi wo leha tournament leyi. Mbava van'wana loko se yi hela miri wa vona se wu onhakile. And a swi hlawuli ngopfu ku muntshwa loyi i wa 15 years, muntshwa loyi wa 12 years, loko o za a va exposed i vhela a phasiwa. Xin'wana lexi hi nga xi khumbaka nakambe i mhaka leyi a hi navela leswaku rixaka ri swi langutisa hi ku khale eswipyopyi aku nwa vanhu lavakulu, a swi tirhisiwa hi vanhu lavakulu and a swi tirhisiwa ngopfungopfu hi vanhu va xinuna. Mara sweswi hi ku cinca ka swilo, vana va vanhwanyana va va va nghenelela swino leswi na voho va fana na majaha ya voho, tintanga ta voho. Se vonani miehleketa leswaku xana ku humelela yini loko vana va hina va pyopyiwile hinkwavo va karhi va fambafamba kwalaha mapatweni. Swi pfulela tindlela ta ku ngheneriwa ni mavabyi because va endla timhaka ta masangu va nga swi voni leswaku va endle yini. Loko ri xani mpundzu n'wana hi luyana u tikile, mavabyi ya nghenile, mavabyi ya ha ri koho ya ti-STIs na ti-HIV. Hinkwaswo swilo leswi kun'wanyana eswipyopyini swidzidziharisi hi swona leswi swi nga swi susumeti swa ku timhaka leti ti humelela. So hina a hi ku tanihi n'hweti ya vantshwa, vantshwa a va teke xiyimo va tivutisa leswaku xana swipyopyi leswi swi nga lo tala, swidzidziharisi leswi nga lo tala, hi endla yini hi swona, hi hleketa yini hi vumundzuku bya hina. Sweswi ku nghenelele na swidzidziharisi leswi va swi vulaka e ti-vibe. I fole mara a hi fole. I nchumu lowu endliwaka wu nga endliwa hi khompyuta. Ni nga vula leswaku swi fana ni loko munhu a dyaha fole hi khompyuta. Hikuva a wu lumeki mecciso, wo pompa xilo lexiya u swi switcha on, wu pompa u ta huma musi kwalayana, u ta dakwa kwalaya. Se hikwalaho munhu i hetelela a na ye swilo leswi a swi n'wi phasa ngati ya yena. Loko a nga ri na xona wa miri wa yena wa kayivela. Hikwalaho van'wana va hetelela va nga ha ri na mali, van'wana va hetelela va nga ha ri na control ya vutomi bya vona, va hetelela se va hetelela xitarateni, van'wana va drop out na le xikolweni. A swi khataleki swa ku i xikolo xa high school ku fana na vambekwana la kusuhi kumbe n'wana u le university. Vo tala future ya vona kumbexana eka lembe ro sungula kumbe lembe ra vumbirhi yi vhela yi hela mara va ri university. Xin'wana lexi xi hi vangelaka leswaku hi vilela hi chava na he hi tsemaka mihlana, i nhlayo leyi tlakukeke ya vana, ngopfu vana va vafana lava va nga tikumaka va ri eka ti-rehab leti a ti nga ri kona minkarhi yo tala ku fana na ti-rehab ta kwalo migangeni. Sweswi department ya social development va ringeta ku ri va approve e ti-rehab hi laha vana lava va nga ngheniwa hi swidzidziharisi engatini ku ringetiwaka leswaku swi humesiwa laha ngatini ku va nga ha vi na ku navela loko ya ku va endlaka ku va hundzuka mahlonga. So se swa andra tindata andra tindhawu leti ene leswi ti andrisaka swo i sign yin'wana yi hi kombaka leswaku hi le khombyeni hina tani vantshwa va hina va le khombyeni hikuva swidzidziharisi swi ya henhla ngopfu. Hi swi vonile na lomu nkarhi wun'wana swi fambisaka swoho loko swi fika emalwandle laha swi fikaka hi swikepe swi fika swi hangala swa swi nyamalala kwala xikarhi. Loko swi suka swi ri tindhawu ta ku fana na va Durban mara swi hetela swi fika ni kwala migangeni va Limpopo swi hangalaka tiko hinkwaro. Se vatswari a va ve na ku pfula matihlo loko n'wana a sungula ku va a tshama a lava mali leyi nga twisisekiki, a tshama a lava eku famba na vanghana lava nkarhi wun'wana a nga fambi na vona ekusunguleni. Nkarhi wun'wana a tshama a tlele, swi nga twisiseki swa ku why a tshama a tlele. A sungula ku va na matikhomelo man'wana lawa vatswari va anakeni va nga ma tiviki vana na vo va hlamarisiwaka va nga swi tekeli hansi. Vatswari a va endle leswaku va kambisisa xiyimo xa vana va vona, va kambisisana le xikolweni leswaku ku humelela yini. Exikolweni leswi hi nga swi vona hi ti-break, nkarhi lowu vana va dyaku, nkarhi lowu vana va kumbexana va yaku ti-toilets, hikwalaho ku cincana ka mavoko ku humelelaka kona. Ma loko se break yi vuyerile va vuyele etlilasini, hikwalaho hi ta vona leswaku vana lavaya van'wana va khudzahela tlilasini, van'wana va sungula ku va va nga ha tikhomi kahle, va nga ha hloniphi vathicara, Banwana va sungula ku va banana hi xivo kwalana. Mm. Ene hiko kwalaho e vutomi bya bona na future ya bona yiva affected.
1: Mm.
0: Eh so hina tani Amref hi ba mala mala ya ku tundrusha.
1: Mm.
0: Leswaku vatswari a va hanyanya matihlo miganga aya hanyanya matiko loko swikote matihlo loko swikoteka.
1: Mm.
0: Hambi tinduna ta hina ni ma kanselara ya hina na kwalomu vukosini loko ku hlanganiwa ku va na minhlangano timakalete a ti addressiwe.
1: Mm.
0: And loko kuri ku kuna vanhu lava va tiviwaka va ri vohola va hangalasaka swidzidziharisi leswi.
1: Mm.
0: A ku endliwe magoza hambileswi se va ma hi nga na xiyimo xa leswaku van'wana va lava va fanele va langutela swilo leswi ku tlhela ku va vohola va va phasiwaka.
1: Mm.
0: Hikuva i xithaka lexikulu van'wana va phasiwa hi ku swi ni mali. Mm. Kutani va nghena hikuva va lava mali.
1: Mm.
0: Va phasiwile evaxaviseri va voho.
1: Mm.
0: Va tshama va va chavisa leswaku loko mo vula ku mi swi kuma kwini.
1: Mm.
0: Hi ta mi endla swin'wana.
1: Mm.
0: Se mi kuma leswaku i network leyi yi nga ni matimba mara yi ri network leyo yo biha loko mi ni pfumelela ni tirhisa torhela.
1: Mm.
0: I network leyo biha leyi nga endlaka leswaku miganga ya hina ni future ya vana va hina yi mbombomela.
1: Mm. Mm.
0: So hi ri etikereke na to hi ximoya a ti nghenelela.
1: Mm. Mm.
0: Hambileswi hi swi tivaka leswaku tikereke ti langutele ngopfu etlhelo ro karhi ra ximoya kambe loko to kota ku nghenelela ti va na marito ya ku va na tidyondzo ta vantshwa.
1: Mm.
0: Laha vantshwa va tundzuxiwaka.
1: Mm.
0: Hi timhaka ta swipyopyi.
1: Yeah.
0: Va tundzuxiwa ni hi timhaka ta swidzidziharisi.
1: Mm.
0: Xin'wana lexi ni nga xi vulaka xo hetelela kumbexana ni nga teki nkarhi wa n'we wa ku pfa mi ya emakete.
1: Mm.
0: A ku ri leswaku vantshwa va hina va fanele va swi tiva ku loko va kula hi swipyopyi.
1: Mm.
0: A hi nge n'wana wa nhwanyana a kula hi swipyopyi.
1: Mm.
0: Na wa mufana a kula hi swipyopyi kusukela kun'wana lomu ka wa ma 18 hambile a ni ri vari va pfumeleriwa ka 18.
1: Mm.
0: Mina a ni ta ku 18 a yi nga swi teki swa ku se ni na 18 wa malembe se ni nga sungula ku nwa swipyopyi.
1: Mm.
0: Hi marito man'wana swipyopyi a swi fanele swi nga nwiwi hikuva a swi aki miri.
1: Mm. Mm.
0: Swo nweriwa ntsena ku vanhu va tibyela ku voho va va trakile va swa swi endla ku va traka.
1: Mm.
0: Se
1: mm.
0: loko a hi nge muntshwa a sungula ku pyopyiwa kusukela 18.
1: Mm.
0: Na lowa wa muntshwa wa xinuna kumbe na vaxisati va pyopyiwa kusukela 18.
1: Mm.
0: Va hanya hi swipyopyi va hanya hi swipyopyi weekend yin'wana ni yin'wana ma swi vona ni loko ku ri na minkosi.
1: Mm.
0: Ku ri na minkosi loko nkosi wu nga si fika ku khomiwa xibodlhelana ni vula ri ku siku ra ku veka murhandziwa wa vona wu nga si fika ku khomiwa xibodlhelana loko ntirho wu herile endzhaku ka nkosi kumbexana ku ri mugqivela kumbe ku ri sonto ni ndzhenga.
1: Mm.
0: Kuni ma swibodlhelana na swo ene loko u languta e vantshwa va hina lava va nge ku swa ku va hanya hi swipyopyi se swipyopyi leswi hi ku ya hi science swi nghena laha mirini.
1: Mm.
0: Swi tshama ko.
1: Mm.
0: Se loko munhu a kula a hanya hi swipyopyi a tlha va hanya hi swipyopyi se va va ha tekana se i nuna ni satani ri.
1: Mm.
0: Alkoholo liya a yi fambangi laha mirini.
1: Mm.
0: Loko va va na ku va na mbewu leswaku ku va na n'wana. N'wana loyi u tswariwa na ye a ri na swipyopyi swa ku u tswariwa a dakwile nyana.
1: Mm, mm.
0: I dakwile nyana wo ka a nga ti kombi.
1: Mm.
0: Siku leri a ngo to ku loko a fika malembeni yo karhi a teka alkoholo kumbe swipyopyi swo karhi a swi veka ririmini ra yena.
1: Mm.
0: Vudakwa bya yena byi ta tlula lebya bya vatswari va yena.
1: Mm.
0: Se i damagekile. Ene lexi hlamarisaka i ku eka mavabyi lawa ya nga kona.
1: Mm.
0: HIV a swi tali ku yi tlulela embewu loko un'wana a nga si velekiwa.
1: Mm.
0: Yi va yi sirhelelekile.
1: Mm.
0: Mara alcohol.
1: Mm.
0: Yi nghena hale ka mbewu ya wa xinuna yi tlhela yi nghena hale ka mbewu ya waxisati.
1: Mm.
0: Loko se timbewu leti ta ti hlangana.
1: Mm.
0: Ti dakwile hinkwato ku humelela n'wana luya wa ku va a dakwile.
1: Mm.
0: So hikokwalaho erixaka ra hina. Mm. Ngopfungopfu evantshwa va hina.
1: Mm.
0: Lava bo vanga bona vumundzuku bya tiko leri.
1: Mm.
0: A hi fanele hi khomana hi mavoko hinkwerhu.
1: Mm.
0: Ku hlanganisa ni vulevula hi tinduna.
1: Mm.
0: Na ti hosi.
1: Mm.
0: na ba ma councilora bafundisi na the youth leaders
1: okay
0: go
1: tatana mtshana cancer nkarhi wa nwe na kuta fikela sweswi kambe eka va yingiseri ba vision fm nkarhi wa yena wo endla kahle half 10 minutes a uri leya ya khume yi bile ha ri na vona tatana mtshana na tatana mavunda eka nungunu kwa yena wa hlula ku tikeriwa eka mixo sikri na monhla vakari va hi dyondzisa swinene nene swilo leswi hina tani hi vatswari ni nga xoku swi hi tumbelerile nkarhi wun'wani vana va hi byela ku ri hey mama ni kombela mali yo karhi la ku ya jika queen queen and mi kuma ku mali ya kona a yi twisiseki muyingiseri ntsengo wa kona hi wun'wana hambi ku ri n'wina mativutisa ku ri u ri wulava 2.5 for ku ya celebrate birthday ya yena njhani se va ri swilo swa ku fana na sweswo mingiseri vana na vuxiyaxiya swinene loko n'wana va karhi a swi endla a hi hundzile mavhengeleni loko hi vuya mingiseri hi ta va hi karhi va nyiketa nkarhi ku va va karhi va songasonga na n'wina mi nga rhumela swivutiso eka 063-730-7890
2: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno kususa kumbe ku pencha meno ku vekela hambi ku ri kususa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani fruits and veg eGiyani
3: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi Queen eAgatha street eZanin twanani consultation imahala ina mahala kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
4: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322. Or 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.
5: Manzakazi. Bekwani nalika wajai. Uleka ya rashtichi 88.5. Vision FM. La Hilekaya.
1: Wa yingisele kahle xitichi xa vana xa xirhandza xa Vision FM yingiseri wa hina eka ri khensa swinene ka n'wina mi nga le ku hi kumeni ka swihondzo swa 88.5, 90.0, 92.8 na 101.7 megahertz nga ri vana lava hi kumaka le ka audio streaming ya www.visionfm.co.za nkarhi wa hina miyingiseri se u endla kahle 26 minutes to 11 a ri na vona Mr. Mshwana na Mr. Mavunda MV a ka nongonoko wa hina eka mixo siku ra namuntlha wa hlula ku tikeriwa kambe miyingiseri ku ta fikela sweswiwani aka leswi va nga va karhi va swi dyondzisa hi ta va hi karhi hi mi pfumelela ku va mi karhi mi vutisa swivutiso mayelana leswi va nga le ku hi dyondziseni hi swona eka siku ra namuntlha kambe hi ta va hi karhi hi tlhela hi va pfumelela ku ri a va emahlweni va va karhi va hi nyika leswi swi nga sala kumbe leswi va nga hi khomela swona ku yisa emahlweni kambe u nga hi kuma aka 063-132-0818 kumbe aka 063-7890
0: Mr. Mshwa inkomo sweswi nga vulela ni nga tsakela ku khumba swin'wana leswi ni vona ku swi ri na nkoka ku vantshwa va swi twisisa ku ri xo sungula i ku ri loko muntshwa a ri na mhaka ya ku va a bohiwile hi timhaka ta swidzidziharisi va fanele va swi tiva leswaku van'wana loko va ya va kula va sungula ku va na ti-problem ta miehleketo swi nga endlaka makuma leswaku muntshwa loyi loko se a karhi kula u tshungula ku va a hahama tlela hahama kumbe a tikuma a va na leswi hi nga swi vulaka depression. I tshama a tranile loko hi bana depression hi fikela la nkarhi nwana a sungula ku na ku bona swilo leswi swi nga ri ku kona ni vula ngopfu hi switsopi na swidzidziharisi a bona tindlopo ta ku basa a bona vanhu va famba hi tinhloko va yimise milenge henhla a sungula ku tutuma nkarhi nwana a nga hlongorisi hi munhu loko va n'wi vutisa vanhu a ku ni bona swo karhi ene ku nwana hi ku nwana lowa he wa lowiwa makomu a tlhela a yisiwa kun'wana lava nga ta tlhela va n'wi endla swo karhi leswi swi hetelaka swi n'wi hlangahlangananisa swi fanele ku xiyaxiwa leswaku swipyopyi na swidzidziharisi swi na ku vavisa ebyongo bya munhu ene vana va hina loko va sungula ku nwa swipyopyi va ha ri va twanana ku na xiphemu xa byongo lebya laha mahlweni laha mombyeni hi laha ku nga na leswi hi nga swi vulaka intelligence ya munhu hi laha ni vulavula language yi develop-aka kona hinkwaswo swo tala swi khome hi laha ka byongo lebyi kutani swipyopyi na swidzidziharisi swi vavisa kwalaya hikokwalaho hi nge vantshwa va hina a va tivone va ri vafambisi va mundzuku va va na vumundzuku lebyinene kutani va tiva leswaku a swidzidziharisi ni swipyopyi a hi swona leswi nga ta va endla leswaku va humesa hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga va tisela swo laha misaveni swipyopyi na swidzidziharisi swa va roba inkomu
1: Mr. Mshwana, a hi tekeni miyingiseri laha hi karhi hi lava ku ya mahlweni ha mamukela ka Vision FM avuxeni pfukile minjhani
6: Ntiyiso leswi swi vulaka ntiyiso va vona vanhu vana va le ku lahlekile va le ku onhakile masikwini minkarhi hinkwayo so swi va ri a ni na ku mi ringeta ku ni kota ku ta vutisa ku xana because swi ti kombeka ku ni le ka hina ka mfumo wa hina ku le ku tsandzekini wa ku lwa na swona because leswi swi vulaka swi ta swi nghena hikwaha swikepeni hi le ka ti-airport swa ni dlandlula swi ta kwala kaya swin'wana swilo swi ntiwa kwala kaya swa ha duma tikweni handle a ni na ku tiva ku vona a va na information laha va nga na lava pfunta ndhawu ni nga ta kota ku report-a ku because hi hetelela loko hi report-a hina lavakulu va kwala mugangeni swi vona swi konakeni hi nga pfuneki hi hetelela tivitoriwa ku hi wu nga ri kahle ma swi vona a ni tiva loko na lama fonete ti nga kona leti nga ta kota va fowunela va suka kwale kulu lava nga le henhla lava tirhaka swo ngopfungopfu va hi nyika to hi ta kota ku fowuni na voko kumbe va ta ze va ta because hambi u ya police station a swi pfuni nchumu hambi u ya ndhurini a swi pfuni nchumu vuya ka komiti ya tiko a swi pfuni nchumu a wu pfuneki ku vula ntiyiso himpela a va hemba vula ntiyiso un'wana swi xeka ngopfu vana va le ku onhakeni hinkwaswo swi le ku ndlekeni la le ka hina le mugangeni mati because vanhu lava xavisaka swa ku vulaka vona i vanhu lava va tivekaka hi xitalo i vanhu lava nga duma vanhu lava nga na mali leswaku hawa hi va fanele va hlayisa tiko mara ku tlhela ku xavisa vona loko ku ya pfuneta kwale vanhu lava va fanele va pfuneka koho hi vanhu lava va xavisaka swo ngo maswo i nge pfukitiwile so no hlayela ku loko vona na mpoti n'wana ta vanhu lava nga le henhla ka endlaka laha lokhale ni mobi va nga va ri vopfulukwana lava tirhaka hi swoho va suka va ta special va ta ku stachela ka muti wolowo va swi kuma kumbe va nga swi kuma a hi swi tivi because loko hetela kwalamu loko hi ku ya police station a ku pfuneki ni mi byela ku laha ka tiko ra hina ka ndhambi va swivara hina group yin'wana ya committee vulavulaka hi swoho ngopfu mara swi endla moyeni a swi lavaka na swi ya kona ende a va vona vana mahla veke ene vhele a swi tala ngopfu so a swi tala ngopfu vanu loko hi hlaa ni tiva a va talanga mara swi swa ku vana lava va loko onhakeni munu loko i n'wi tiva ri si normal n'wanti ti ri mindzuku wa penga a nga ha hlangana xihloko hlanganini mundzwa ni tsundzuka ku na mfana wun'wana wa hale ka hina ni ze ni va na problem ku fana loko na mali teka va vulaka swona va ni hleketa ku loyiwa ma swi then vamhani vatswari va lovini verisana na muti mara ku na hapoko hi lava tshamaku sayitini va karhile yena ni ndhawu na vusoka se ku ni tleka yini n'wana lomo se wo onhaka na because i tekela xikolo a n'wi loyiwa na loko a nga loyi muroloyo a nga loyi muroloyo i va dye swin'wanyana hi mpela ni postele because mbila ma yi vavula vona ni poste ku ze ni prove ni mona himpela i dya swin'wana loko a nga jangi i right loko a jangi right loko zongela 350 mali xi ta ya 350 na swa vhikela 350 sungula ku penga
1: hi marito man'wana sivara mi lava ku hi kota ku pfuneka ku hi nga swi kota njhani ku kumiwa kumbe ku khomiwa vanhu lava ku nga vona va xaviselaka vana va hina swidzidziharisi leswiwani
6: impela impela but abakumeki abakunike na mapoint loko kuri vathu vakunwanyane vaponela vata special vata kusechini vata special vata kuteka vana vata pele kone ka tiko mwashi vafana va malolwele afa namhlekela ta hatiri tiko loko na kena avahema no lava yena vakhetsa swinene ngopfu tlaiseka va baba tsheka swinene
1: kentsa swinene
6: ndzi ku tsara ka nwe mina ku dyondzene ndzi ku tsaka matihlo na ra tsheka swa vatswari va nwe mina ku dyondzeka swinwanyane nwe mara kumbe na mapoint ta vhanga ta report ku tsika nwe ra lokalini
1: okay kentsa swinene swivara inkomo tatana mabona
7: inkomo cancer de ku hlamula na ku nika mabonele ka muyingiseri muyingiseri u vulavula ntiso loko mu famba ka kona na kwalo mugangeni ku ntiso wa timaka swilo swo neke ngopfu loko swi ta timaka ni ta vantshwa kambe ke xibutso xa vona ku xana hi nga reporta kwini hi mhaka ku loko hi reporta maphoriseni a hi kumi ku pfuneka kambe ni ku pfumela swinene leswaku emaphoriseni ku na tinomboro leti mi kumaka leswaku i tinomboro ta ta toll free ta le xiphoriseni kumbe ta vanhu lavakulukumba xiphoriseni laha munhu hambi loko a nga vuli vito ra yena ku hi ye mani a nga swi kota ku reporta mhaka yeleyo hikuva loko ho chava ku reporta na ku landzelerisa vhele mi ta tsundzuka leswaku minkarhi leyi hanyaka yona u fanele landzelerisa swinene landzelerisa swinene ku nga vi mhaka ku ni fonini then u tshika munhu wo fanisa na muyingiseri ma swi vona ku na mbilu ya ku lava ku tirha na ku tirhela vanhu na ku pfuna vanhu se mina ni ku amaphoriseni ku va na ti-seniors ta vona loko a hi ngo teka xiphorisa xa le Nkonko kumbe xa le Giyani loko munhu a vona ku ri a ni koti ku pfuneka eGiyani for instance mo fonela station commander Brigadier Sirakwana and then hi vona ku va nge take charge na because loko va nga take charge swi vula leswaku xitichi xa vona swi vula ka xitirhi kahle mi nga rivali ku va evaluatiwa va assessiwa kotali nkarhi hinkwayo ka yona ku vona ku xitichi xa n'wina xi kahle xa kota ku tirha na na ku yingisela vanhu loko va reporta leswi ni nga khomentaka na ku vula swona un'wahulela
1: okay Mr. Mchana mi nga ku yi loko ha ya ku heti
0: inkomo sesin'wahulela a ni ku mina ni nga vula leswaku ku ngetela ka leswi mpfunisi
1: kumbe mi nga si hlamula tatana Mchana ni kombela ku hi teka na voice note leyiwani ku ri na loko ku ve ku ri na xivutiso mi kota ku vela mi swi angarhela xika
8: na vayeni lava nga kona kwala xitichini loko South Africa yi kuma freedom 1994 hi laha ku nga cinca swilo swo tala ngopfu na ku ko va South Africa ntsena leyi endlaku ku vanhu va kuma mali mahala muhaxi loko munhu a kuma mali mahala a nga yi tirhelangi i endla swin'wana na swin'wana leswi a swi lavaka swin'wana swi le ka government yi tekaku mali yi nyika vanhu va nga yi tirheli va twa ku vava vonani sweswi vanhu va kuma ti-370 i ta xava yini i-370 handle ka ku se yi n'wi kongomisa a ka ku xava swidzidziharisi so na government loko a yo lulamisa ku yi endla mintirho yi va kona yi va na timali leti yi ti nyikaka vanhu mahala yi ti daya vanhu va ya ku tirheni vanhu a va ta endla swilo swa kahle hi mali a va nga ta yi teka njhe va yi tirhisa leswaku swi nga ri swona so government hi yona yi endlaka leswaku yi vavisa vana lavatsongo eAfrika-Dzonga
1: okay a ku va xibumabumela mi nga ya mahlweni tatana Mchana
0: inkomo se swi holela a ni ta ku xiyimo lexi xi nga kona xi bihile sweswi hikokwalaho ku fanele ku tekiwa magoza hi ku hatlisa loko hi za hi sungula ku vona ku va na ti-rehab lomu a hi nga hleketi leswaku ti ta va kona a ti ri tindhawu ta le kule a ho twa kunene leswaku va ri ku na xilo lexi va nge i rehab mara sweswi hi ti vona hi masiku kwalomu ti-next door ta hina kwalaha across the road ku komba leswaku exiyimo xi bihile se hi ku hetisisa a ni ta ku ku fonela station commander hi yelo a kotaka ku va a tiva swa ku se i na vutihlamuleri ni ku tsariwa mapapila ya huma eka community Eh, so a ni ta ku ti-community forum a ti fanele ti va kona leti ti dilaka na swilo swa substance abuse. Kwalaha ka forum yeleyo a ku ve na vafundhisi eka forum yeleyo a ku ve na va local councillor hi ku problem leyi hi nge koti ku yi solva hikuva nkarhi wun'wana hi tshembelele henhla leyi hi ku problem yi sungula makaya ka hina. Ti-problem ti sungula kwalaha ka vatswari loko vatswari va ri koho xikhombo hi loko kumbexana ku nga ri na mutswari ku losala vana va hanya va ri voxe. Kambe mina a ni ta ku loko hi ta heta embulavulo wa hina muganga wun'wana ni wun'wana wu fanele wu va na forum leyi dilaka na timhaka ta substance abuse. Na ku langutisa leswaku vanhu lava va tshinelelaku le malembe ya vona ya pfumela na. Xin'wanyana ni lava ku vula leswaku ni malembe mhaka ya ku malembe ya 18 mina a ni ta ku a yi fanele ni loko yi tsariwe na wini miganga yi encourage vantshwa leswaku 18 leya a yi bohi ku ri swaku loko se ni ri 18 ni nga sungula ku khoma swibodhlelana. Se tanihiloko va vurile miyingiseri loko va khomenta laha yi le ka political mara yi social ende yi religious. Tikereke hi yimela ku vanhu va lava va taka kerekeni hi vo lava hi va pfunaka mara xiyimo leswi xi nga xiswona a hi endleni ti-forum leti vafundhisi na vo va va koho ti-political and then ku va na ti-social worker lava va local yi ri forum ya community leyi nga ta deal-a ngopfungopfu yi kongomise timhaka ta ku lwa na timhaka ta swipyopyi na swidzidziharisi loko o kuma ku ri na munhu loyi a xavisaka muganga tanihiloko yi ri xivumbiwa xo karhi wona hi ti-system ta wona na varhangeri va wona va kota ku teka timhaka leti va ya le police station va vulavula lava station commander ku hina ku vilela leswaku no ku na vanhu lava va xavisaka ti-drugs then vona va kota ku teka magoza va fanele ku tlhela va hlamula va nyikana minkarhi leswaku ku hlantswiwa emiganga ya hina yi pfumala swipyopyi na swidzidziharisi. Inkomu.
1: Inkomu, tatana Mshwana na tatana Mavunda. A hi kulwangi na vayingiseri va Vision FM a va kula ni kombela ku ri i xikombelo xi suka ka mina ni ri n'wahuleli ni xa ku ri na vayingiseri va hina va Vision FM va ta yima na mina hikwalaho ka ku hi le ka n'hweti ya vantshwa ene na leswi mi nga swi khoma ni xa ku ri hambi ku ri n'wina a mi se za mi swi heta hinkwaswo so a ku vi dyondzo ya namuntlha na siku rin'wanyana ni kombela ku teka miyingiseri loko ni heta na yena mi ta va na marito ya n'wina yo hetelela na ku va mi karhi mi hi tsundzuxa tanihi vantshwa loko a ha tlangela n'hweti leyi a mi amukela ka Vision FM avuxeni.
9: Ahee, kese kwa mkeri wa manu wa huu, mpukini na baenzi kwa lana.
1: Ipukini ngo mwina.
9: Ipukini.
1: Ehe.
9: Ehe, akaha miingisela ka maka ya matimba, shinene maka ya kutsova timbilu ta batswari.
1: Ya mamkela manu eva.
9: Ehe, ai, ivi baenzi ba hina, mile kuvulavuleni ka swona ngopfu. Mara tiku leri hinkwaru baenzi ba hina ri borile. Ene loko mo zama ku la ku ta ri vuyisa vantshwa va ta nghenanyana xikolo va ha ri lava vantsanani kereke. Mi ta va kuma va ha ri kolomo ya ka va 12 loko o za o kwalaya ka 15 va huma tikerekeni va huma va ya dyondzisiwa sweswi swa swidzidziharisi ene swidzidziharisi laha tikweni ra South Africa swi tele swinene. Tiku na tiku kumbe va nga fika na vananana vo 10 lava swi xavisaka. Se va swi endli na bindu. Bindu a ni loko ri endla i fanele i lava vanhu lava nga tata va ta xava. Vanhu va kona i vatukulu va hina. Vanhu va kona i vana va hina lava fambisaka bindu leri. Tiku va endzi va hina ri borini. Ene hambi mo mi ta mi ya byela maphorisa ni twi xivulavuri xin'wana xi nga vulavula kwalano. Maphorisa loko ma fika va bohelela va ri kona ve ri hi nikeni i lunch.
1: Se ni byele ndamani mi heva hi ku ya hi n'wina na ku va mi karhi mi langutisa the way tiko ri nga xiswona ya ri pfunisa ku yini hi ku hi na vona va tata vanhu va ku fana na va tatana Mavundza va ku fana na va Mr. Mshwana va busy va le ku tirheni ku va va karhi va dyondzisa vantshwa va hina ku ri va va karhi va swi tiva ku swilo leswi va affecta ku fika kwini na ku va va karhi va dyondzisa n'wina tanihi vatswari mi ri hi fanekele hi tirha njhani hikuva swi tsakela ku ri vana va hina va humaka swilo leswiwani.
9: Mina ri kumbe loko koko huma va lava vantshwa majaha va ya kolomu ya va endla i tindhawu leti kumbe lava nga ta va endlela na swo swakudya sweswo va kha va va dyondzisa hi leswo ku va na tindhawu ku nga ri tikerekeni Eh ku va va kumela endhawu nyana va ku mi fane mi ta loko mi ta va kha va dyondzisiwa rito va kha va dya kona kwalano va endleriwa na swakudya kumbe swi nga za swi pfuna
1: hawa hi khensile
9: eh hi ku leswa ti old age ti kona ku na ndhawu leyi na ma swi vona majaha loko iri na 20 man years inga na mhlayisi va rita na mitadi a va tshineli a va tshineli hi tlhela hi va londa n'wina vaendzi va mina mina ni munhu wa ku landzelerisa ngopfu swilo na va tatana va mindyangu mo kuma ku i hava nchumu i nkarhi wun'wana wo denta loko wo n'wi byela ku fambani laya midi ya mahala ku na leswi nyikeriwaku hi mfumo swa n'wina a va tshineli a va tshineli va kumeka kwolomuya a ni swi tiva hambi vo programmiwa mi nge swi tivi futhi loko ku ri vana kona swa vava
1: hinanga
9: tikerekeni sorry
1: hi khensa swinene hikwalaho ka nkarhi hi boheka ku va hi karhi hi swi khoma kwala na ku pfumela nkarhi lowu taka va ta tlhela va ya mahlweni kwalaha mi nga gcina kona na n'wina hi ta continue sweswo hi khensa swinene mani
9: na hina hi khensa swinene ingaku a mboni na vantshwa va nge foni u ta fona hina vakhegulu na vakhalabya vantshwa mi nge kumbe wo fona ku ni nga swi endlisa kwini na kan'we hi khensini ai xikwembu a xi va katekisi a va dyondzisi va kumeleni na masiku va kha va dyondzisa kumbe ka van'wana swi ta nghena mara ka van'wana ku ta fana ku teka i guvadi munhu a baribyi ku karhala
1: vonaeni
9: hi ta khongela hi vito ra Yesu
1: amen
9: danku
1: ya ni hi khensa swinene maswitso ya vakulukumba va mina ku ri vayingiseri va hina na vona va yima na n'wina ku ri leswi nga le ku endlekeni swi ta lunga marito ya n'wina va hetelela mi nga vulaka ku ri lamawani hi nge fambi hi nga ma vulangi n'wi holela na vayingiseri va Vision FM hi wa tatana mixwana
0: inkomo ni na riqingho leri ni nga ri nyikaka laha va pfunaka vanhu ngopfungopfu majaha laha vatswari va nga va swi vonaka leswaku hei lowu n'wana wa yena i pulani u lava ku pfuniwa ku na center leyi van'wana va nga yi pfula hi ku pfuniwa hi Department of Social Development ta siya riqingho leri ngopfungopfu ka vatswari lava va lavaka ku fowunela va yisa vana va vona i
1: 0079 0749 476 3745 3745
0: yile nkwa nkwa
1: okay
0: la kusuhi na le second office
1: okay
0: va ta fonela Dylan wa khoma phone leyi i Dylan
1: Dylan
0: kutani xin'wana loko ni nga swi nyika mpfundhisi i ku ri sweswi ni vulaka swo vatswari a hi hlanganeni na ti-community leaders hi va na forum leyi dilaka na timhaka ta swipyopyi hi kota ku vulavula na mfumo hambileswi mfumo na u nga corrupt ni pfumela leswaku sweswi loko ku hela ti-commission leti ti nga komba timhaka leti ta ku va ku ri na corruption ku ta va na milawu yintshwa leyi nga ta nghenelela hi kota ku lwa na swilo leswi inkomo
1: khensa swinene tatana mixwana tatana mamundza n'wina mi nga pfala mi kwihi
7: inkomo nwa hulela hi khensa ku amukeriwa swinene laha ka xitichi lexi na ku na swi twana loko va karhi va vulavula va yingiseri na n'wina hina hi ntshunxeke ngopfu ku ri hi nga tlha hi vuya kwala n'hwetini yaleyo ya ha ri n'hweti ya vantshwa lomu mi hi pfumelela hi nga tlha hi vuya hi ta ya mahlweni because hi na ti-topic to tala around timhaka ta vantshwa loko tatana mixwana va ha vulavula hi mhaka ya ku va hi va na ti-forums and all that lomu ya swikolweni hi fika na laha hi dyondzisaka vana ku va solva ti-problem vona hi voxe hi swi vula peer education so swi vula ku na kwala lomu ya mugangeni hi nga swi kota ku vona hi va involva ku vona hi voxe va kota ku solva ti-problem ta vona hi voxe va ta kota ku yingiselana vona hi voxe hi ku ringana ka vona hi ndlela yeleyo hi na swo tala leswi hi nga swi vulaka ku nghenelela ka vatswari nkarhi wun'wanyana vana van'wanyana va yengeteriwa hi lava ringanaka na vona ivi hina vatswari hi nga vi involved leswi hi swi vulaka lack of involvement ya vatswari so a hi tshameni na vana va hina hi tindla vanghana va vona ku va ta hi byela xin'wana na xin'wana na loko va ri na ti-problem hi hatla hi ti-pick up ka ha ri na nkarhi hi sweswo n'wa hulela inkomu hi khensa ngopfu ku amukeriwa
1: hawa ku khensa hina tatana mavundza na Mr. Mshwana hi ri ku dya ku engeta hina na nkarhi lowu taku ha ta tsakela ku va hi karhi hi hlanganisa na n'wina ni ta vulavula na mfundhisi Mosaic va kota ku tlhela va ti hlanganisa na n'wina hi vona ku ri hi nga kota ku va hi karhi hi tlhela hi mikuma rini mi ya amahlweni na tlokomhaka leti mi nga hi khomela tona ku va hi karhi hi dyondzisana tanihi tiko Vision FM yi ri hi tlherisela ntshembo eka lava nga ha riki na ku tshemba swa tikomba ku ri vayingiseri va hina van'wani va give upini ku ri vana va hina a va nwerini va nwerini mara mina na n'wina hi ku va hi karhi hi khomana hi tlakula vana va hina lomu va nga nwela kona na ku pfumela ku ri hi nga va wina ku hi vona varhangeri va mundzuku khensa swinene kasi vingiseri wa Vision FM hinkwenu va ni karhi ni va heleketa hi risimu leriwani risimu ra General Muska loko va karhi va kumbilu ya mune hi ta va hi karhi hi vuya na va ndzawulo ya swa rihanyo va va karhi va hi dyondzisa mayelana na leswi nga le ku ndlekeni sweswiwani ku nga fika nguva leyiwani ya xixika avuxeni vayingiseri.

0: Famba lembe yo tanihi kwini ku fikela kwini kambe mingiseri wa Vision FM tshama na hina swivutiso ne mi ta vutisa loko nkarhi wu karhi wu famba va ta va karhi va sungula va hi dyondzisa ndzhaka swona mingiseri se mi nghena mbutisa swivutiso sweswi ni ta va ni karhi ni va amukela hi twa ku ri hi bula na va mani naswona va suka va ri kwini va ri ladies first avuxeni man
1: ahe
0: minjhani
1: hi pfukile n'wina
0: hi pfuke swinene
1: inkomu
0: hina loko hi mi vona laha a hi chuvuli hi ku mi khome tinayiti hi hani hi swi tiva kahle ku vanhu va swa rihanyo lavo va lava fambaka injection dzi hi tshamiki hi tlhavatlhaviwa kambe ka siku ra namuntlha ha mi vona ku ri mi loncha a mi khomangi nchumu hi bula na mani mi vanhu va busy ngopfu hi bula na mani naswona mi suka mi ri kwini ene naswona ka ndhawu leya swa rihanyo n'wina mi tirha yini
1: Enkomu vahaxi va Vision FM loyi a vulavulaka la i Metron Musubi. Metron Musubi i local area manager. Van'wani va nga va ti vutisa ku ri local area manager xana i yini. So ni lava ku hlamusela vayingiseri va Vision FM. Local area manager ni va ni kha ni rhangela titliniki kusukela kwala ka N'wametwa clinic. Hi kha hi famba hi ya ka Musiphana. Hi tlhela hi ya fikelela le ka Mukhwatina Ramuchinyali. Local area ya hina yi na titliniki ta 8 hi xilungu. I titlhanu na tinharhu. Mina ni khomela vayingiseri because mina a ni vulavuli Xitsonga mara ni le ku xi vulavuleni. Hi ndhavuko laha ni nga beburiwa kona ni vulavula Xivenda.
0: Mixan metro.
1: So ni to mixetela ni twisa ku ri a ku na loyi a nga xi twiku ni ta pfa ni khoma hala ka Xivenda ni ya ka Xilovelu ni ya ka Xitsonga. So titliniki ta hina xa ta ni vurile hi na titliniki ta 8 na health center yin'we na mobile yin'we na school health xin'we vayingiseri. Na muhaxi ni cancel.
0: Okay, I can say that Metron Musubi, kasi mingiseri wa Vision FM, hina vona dokotela hala. Moyi na vona hi va amukela, ma amukela dokotela.
2: Ayi, muhaxi.
0: Mi pfukile?
2: Hi pfukile ngobona.
0: N'wina hambi ti va na n'wina hayi. A tlhavele mi nga naro. Se namuntlha mi hi khomeleni naswona hi bula na mani kahlekahle na ku mi sungula hi ku xeweta vayingiseri va hina na ku n'wina mi tirha yini a ka ndhawu leya swa rihanyo.
2: All right, thank you, muhaxi. So then like that mix.
0: Okay.
2: That five mixer.
0: Oh, no,
2: here
0: no,
2: and
0: no,
2: there
0: no
2: mixing, making sure to cover everybody.
3: Yeah.
2: So I'm going to Dr.

Va ta va kha va endla timhaka ta ku yimba ka titliliniki ta hina hinkwato kusukela ka Nwamitwa ku fika ka Ramuchinyali na kwale xibedhlele xa le Thava na titliliniki tin'wanyana ku fana na tliliniki ya Dan kwala ka Nkwankoha ku na titliliniki tinharhu leti dokodela va nga ta ti clarify leti na tona ti wela ku hansi ka le Thava tani Mugodeni Grace local area na yona yi nga beburiwa hi le Thava Hospital hikwalano mi vona ni ri la ni ri na Dr. Muhali. So timhaka ta ku yimba leti ni va tivulavulaka hala ka side ra rihanyo hi ta va hi endla ku laviwa vana va ku sungula ka malembe a 10 hi sungula ka malembe a 10 ku ya a henhla so hi byele community ku ri hi kombela ku ri a va hi va ya tsarisa ka titliliniki ta hina van'wani va tsutsumile va yile va ya tsarisa hi lava ku ri service hi tela vanhu lava tshamaka kona a ha lavi ku ri vanhu va hlupheka va tsutsuma va ya xibedhlele.

0: Ngongongo. Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: Ayi buyiseleni ubumuntu ebanwini.
1: Ebanwini.
0: Hi 101.7. Vision FM. La ilekaya.
1: Ilekaya.
2: La ilekaya inhlekani va yingiseri va mina va Vision FM bo rhandzeka swinene hi karhi mi amukela ka xiphemu lexiwani kumbe aka nkarhi lowuwani nkarhi wa hina muyingiseri wu va wu karhi wu endla kahle 26 i timinete or liharu va Vision FM muyingiseri mara hikwalaho ka nkarhi nkarhi wa hina wu fambile swinene ku nga ri khale ku ta ku ri na nongonoko wa New Your Purpose kama muyingiseri wa Vision FM hi ve na ku kavanyeteka ku va hi karhi hi ku tisela vuhaxi hikwalaho ka ku buluka ka transformer leyi nga kona le ntindhawini ta Mbekwani Mandlakazi hi ndlela yaleyo kama muyingiseri wa Vision FM swi ve swi karhi swi fika laha ka ku swi fika swi khumba no tlhela swi endla ku ri minongonoko ya hina yi kavanyeteka aka siku ra tolo muyingiseri mi swi tsundzuka kahle.

Ni nga fiki vhiki leri taka mu ku hey n'waholela hina hi rivele leya nhlokomhaka ya a mi bula hi yona na hina hi veke ya hina hi kota ku va hi karhi hi swi tiva ku ri mani u teyini naswona hi kota ku va hi karhi hi ya mahlweni na tinhlokomhaka leti n'wina vayingiseri mi tsakelaka ku ri hi kota ku va hi karhi hi bula hi tona kwalaya ka nongonoko leyi na le ka minongonoko yin'wana kambe ku na nambara mingiseri kumbe riqingho leri ri nga nyikiwa aka siku ra tolo ku ri tirhiseni tanihi vayingiseri va Vision FM. Riqingho leriwani a mi ri beli riqingho a mi ri foyineli mi ni twa kahle vayingiseri a mi ri fowuneli xa n'wina i ku rhumela tinhlokomhaka aka nomborela hi WhatsApp loko u rhumela mingiseri hi WhatsApp hi senda ho tsala kunene kumbe hi nga kandziyisa voice note mingiseri loko mi kuma ku van'wani swa ku tsalatsala nkarhi wun'wani mi kuma ku mingiseri ha swi kota mara a hi swi koti ngopfu ti nga ku a ku tsaleni ta fika hi nga swi veki kahle mara mi ngo rhumela voice note mingiseri mi hi byela ku ri hayi minjhani Bishop kumbe minjhani n'waholela minjhani Bishop Mahori hi ta mi hlamula ka nambara yaleyo mingiseri nambara ya

mavula kwalaha ku tsaleni ka n'wina kumbe ku kandziyiseni ka voice note ya n'wina ku ri okay n'wa holela hi na nhlokomhaka leyi a hi tsakela ku buriwa hi yona ka nongonoko wa yini wa hlula ku tikeriwa no kombisa a ni hi nongonoko lowu ni nghenaka ka yona na hi mugqivela mingiseri ku na minongonoko leyi nga kona va it's your responsibility va kulani le ka Sunday va have a reason for living like hi na yona minongonoko leyi nga kona ka Vision FM loko n'wina mi ri na tona nhlokomhaka hi laha mi nga ta va se mi karhi mi rhumela kona ku ri okay hi na nhlokomhaka swi ku yini yini hambi mi nga tivuli vito mingiseri loko mi vona ngaku mi lava ku va xikalavito mo swi endlisa sweswo aka nomboro ya hina 061 487 5365 061 487 5365 hi laha mi hi kuma kona mingi mo rhumela kunene a mi biti call bag a mi foyili se ni hetelela hi ku vula leswi ku ri hi rivaleleni vayingiseri leswi nga endleka swi le henhla ka vulawuri bya hina a hina a va henhleni ka swona ku tsemeka ka ku mi tisela vuhaxi na swi tiva ku ri hi lo na ku hina hi lela mvemuka ha n'wa wulela wo va fama na radio e-e swilo ku lova na nkavanyeto walowo nga va wu karhi wu nghenelela mingiseri laha hi nga hetelela hi nga ha swi koti kumbexana hi nga ha ri kona emoyeni kambe sweswi se hi vuyile vayingiseri hi kona hi ta va hi karhi mi tisela minongonoko ku ya amahlweni aka n'wina mi nga hi yingisela n'wina mi nga le khodeleni ku ya mahlweni ka mungu a mi vuyeni na a mi ngheneni a ni se yi le moyeni radio a khensa swinene vayingiseri kuva mi karhi mi swi endla swa ku fana na sweswo kambe sweswi mingiseri loko ku ve mi kona a mi tsakela ku va mi karhi mi mi veka mavonelo kumbe swibumabumelo leswi ma ha tsakelaka ku hi va hi karhi hi ya mahlweni naswona mi amukelekini vayingiseri i nkarhi wa nongonoko wa think for yourself laha hi va ku hi karhi hi bula swinene ni vonela vhidiyo n'wana o ka ni nga tivi ku ri miyingiseri wa Vision FM loko hi fika aka xiyimo lexiya xa ku se hi sungula ku onhelana hi onhelana mavhengele hikuva ri hi a va tlheleli kaya a va na maphepha se a hi ngo sweswi mi fika mi onhela munhu ivi ndzhaka nkarhi ku fika swi ku kumeka ku ri maphepha i na wona hi endlisa ku yini tanihi vaaki kumbexana tanihi n'wina mi nga va mi karhi mi n'wi onhela swa ku fana na sweswo se hi ta va hi karhi hi tirhisana na vona va Home Affairs hi vona va nga ta confirm-a ku ri loko va kuka va ku twi va n'wi kandziyisa vito ra yena lava ku ri kona na loko ri nga ri kona mingiseri aka sweswiya swa ku tala a ni va ta ndzisa swona mingiseri no kombisa mavhemu ku yi u nga holela mara swilo yi a fika va ku tsaku i mani i dlava vito ra wena va heta ku ti hayi a nga kona a khandziyi lori i ya kaya swi sweswo sweswo a hi leswi va nga ta ndzisa swona mingiseri ku ta va na tindlela leti va nga ta va karhi va ti tirhisa ni tenkulukomba ndlovu tona loko va karhi va vulavula na vona va ku swin'wana swa swona hi nge swi vuli hi mhaka ku i tipulani ta hina leti hi lavaka ku ti tirhisa hi nga lowu vulavula tanihi committee ku ri hayi hi nge swi byeli vanhu ni ku ta va swa hina hi nga tshama kwala the big fives hi kota ku va hi karhi hi bula hi swona ku hi ta swi tirhisa loko se ku ya fika siku leri ra March and March mara hi ti-30 mingiseri swi tiyisisiwini ku ri hayi kona lava nga riki na maphephe va ta va karhi va tlhelela ka rikwerhu kumbe ka rikwavo va va karhi va ya endla yini va ya lulamisa maphepha loko swi tshamisekini mingiseri a hi tivi ku ri mavuyelo ya kona ku ta va ku ri lama njhani kambe ku ta fikela sweswiwani i ku va ta va karhi va tlhela

Lela kaya kuna mhaka yin'wani va nga hi khumba tolile a ni lava ku hi riva hi nga vaxisati kumbexana hi na vamhani kumbe hi na vasesi leswi hi nga le ku swi endleni va va karhi va khumba mhaka yin'wani va hina laha no ka ni nga ri xo ngopfu ku nga va ku ri mani va va karhi va kombisa ku hina hi fika hi ku hina n'wina va la kaya mirhandzi hi ti rhandzela vanhu va ku huma tikweni ra Nigeria kumbe ma Nigeria hi mhaka ku va diza va nyika mali hi n'wina va la kaya a mi nyiki mali va kombisa mhaka yin'wani ku ri mali yaliya n'wina mi hi rilelaku ku mungo hehe va mi nyika mali va tlhela va teka swidzidziharisi leswi va taka va suka na swona hi le ya eMr Ndlovu loko va fika laha va fika va swi xavisela vana va ka n'wina ivi va swi xava hi nhlayo ya kumbexana hi xiyimo xa hi ndlela ya le henhla swinene va xava swinene va xavetela va xavetela loko va xavini ivi va tlhela va teka mali yaliya va diza n'wina kumbexana va nyika n'wina tanihi varhandziwa va vona ivi n'wina mi ku ha mali ha ya huma hi nga swi tivi ku miyingiseri va le ku hi dlayeleni ka vamakwenu hi ndlela leyi ya ku va va karhi va lava ku hlayisa hina ma ni twisisanyana miyingiseri se a hi veneni na vuxiyaxiya swinene loko swi fika aka mhaka yaleyo a ko va leswi miyingiseri a ni lava ku va ni karhi ni mi tsundzuxa aka swona ku ri hayi khona mi nga hi kwatile ku tsemeka ka ku va hi karhi hi mi tisela vahaxi ku ya amahlweni miyingiseri i nkavanyeto lowu nga fika wu nghenelela hikwalaho ka ku buluka ka transform loku nga fika ku hetela ku endla ku ri miyingiseri ku va na ku tsemeka ka mphakelo wa gezi a ri lovhelo ku ri tsemeka na hina hi ku mphi hi swi backupaniyana leswi hi nga na swona miyingiseri backup system ya hina yi ringetini matimba yona hinkwayo i khale ri bulukini miyingiseri yi ringetini ku va yi karhi yi ya mahlweni yi va yi karhi yi endla ku ri radio a yi mahlweni va yi karhi yi tirha swi lo fika kwalaha ka ku miyingisela a ni xin'wana na xin'wana xa hela se na yona yi fika yi tihelela kambe lexi mina ni lavaku xi vula i ku tanihi vayingiseri va Vision FM a hi veneni hi karhi hi tirha hi matimba hi tlherisela n'wina ku vavisa vanhu va ku lava ku yisa endzhuti wa munhu ehansi kambe mina na n'wina ni xo ku ri a hi phati ya swona kambe loko ka ha ri mahele ya vhiki yo taniwani van'wani va n'wina mi ta va mi karhi mi heleketa varhandziwa va n'wina tindlwini to hetelela why ni vula leswaku van'wani va ta endla swilo ku lava ku mi yisa hansi vayingiseri mi ta kuma ku ri kwalaho ka family va swi vona ku ri n'wina mi munhu wa ku tigingirikela mara mali yo phalala mi ri hava vayingiseri mali yo pfuneta ku ri ku ndleka swin'wana kwala kaya mi kuma.

0: kuri mapfumala mi nga pfumeli vanhu va fika va va miyisa lavulela swin'wana swi ku vavisa I huma aka vuwena se I hi hlamusela kumbe I hi komba muxaka wun'wana wo n'wi holela loyi hi nga n'wi tiveki swiyimo swi ri kona mi yingiseri vanhu va karhi va mi tshikelela hi tindlela ta ku hambanahambana mina lexi lavaka ku mi dyondzisa xona kumbe ku mi tivisa xona loko ha ha ri ka mahela vhiki kumbe loko ha ya aka weekend mi yingiseri weekend yi sungula namuntlha kambe to swi teka ku ya mundzuku vanani va na ndlela moya wa ku tikhoma mani mi nga hatli ku kwata mi yingiseri mi nga hatli ku siringeka swin'wana mo swi bisa hi makatla swin'wana mo miyela ivi mi humaka swona swi ta va swi karhi swa ku pfuna namundzuku mi yingiseri va na munhu wa ku dyondza ku tikhoma va ta mi khunguvanyisa nkarhi wun'wani mi kuma ku ri ku na kwalaha kaya va swi vona ku mi vana mi swa ha mi ri vana va ta na tindlela leti va nga ta va karhi va ti tirhisa ku ri hayi hi la ta vona ku swi ta helela kwini swi hlanga sweswiwani mara ti byeleni mi yingiseri ku ri n'wina mina lowu wa matimba hinkwawo i ta mi pfuna ku fikelela ku ntirho walowo wu nga kwala kaya wu va wu karhi wu fika makumu kambe nongonoko think for yourself hi Monday ni mi tshembisa ku ri mi yingiseri wu ta va wu ri kona na Archbishop va ta va ri kona se vuyeni bya hina lebyi nga ta va byi ri kona hi ta va hi karhi hi tihlanganisa na vona kwalaho ku heleni ka vhiki hi vona ku ri hi ta mi tela na mani loko se hi hetini mi yingiseri hi ta ndlela poster hi mi tivisa ku ri hi ta va hi ri na mani ku yisa mahlweni nhlokomhaka hina on rebuilding a better community community ya hina ku ri hi ta va ka xivumbeka xa kahle kumbe ka xiyimo xa kahle swi ta lava ku ri mina na n'wina hi khomana hi va xilo xin'we hi nga rivali ku ri vana va hina va le ku tlangeleni ka n'hweti ya vantshwa a hi va tsundzuxeni matikhomelo lamanene ku hanya hi ndlela leyinene swin'wana leswi va nga ta swi endla mingiseni kumbe nkarhi wun'wana leswi vanhu va swi hleketela ku va nga swi endla swi nga hetela swi va endla ku ri va va lahlekeriwa hi vumundzuku bya vona hikuva mi kuma nkarhi wun'wana se va khomiwa ku yiwa va ya tijele swa ku fana na sweswo kambe loko hi fika hi khomana hi va xilo xin'we loko vayeni va hina va hi vhakerini hi va yingisela loko nkarhi wa swivutiso wu fika hi vutisa no tlhela hi veka swibumabumelo nambara ni mi nyikini vayingiseri mi nga rivali yana ni mi ya rhumela ti-voice note ta n'wina kumbe mi tsala kunene aka nambara liya ya 063-730-7890 hi kota ku va hi karhi hi bula kona mina na n'wina hi kota ku va hi karhi hi pfunana ku ri hi nga endla njhani tinhlokomhaka mi rhumela ka nambara yaliya 061-487-5365 okay veri yini lani nambara liyani a yi ndli yini yi kona yi benen futhi 061-487-5365 yi kona ka WhatsApp tatana yi kona a ni swi tivi ku why or maybe a ni ku na tinambara tin'wani mi yingiseri hi leta ta ku loko yi lava ku ri n'wina loko mi fanekele mi ni kuma ku ni kona ka WhatsApp ku sungula mina ni mi xeweta mara nomboro hi yona hi yona mi yingiseri a ni swi tivi ku ku nga va karhi ku lo endleka yini kambe hi ku vula sweswo mingiseri loko mi ri na leswi mi lavaka swi vula mi rhumela mavonelo ya n'wina mi va na swivutiso sweswo mingiseri va namba mi karhi mi ringeta hi tindlela hinkwato ku tirhisa nambara yaleyo 061-487-0614-87 ku va mi karhi mi tikuma mi tihlanganisa na hina ivi hi mi pfuna hi teka nhlokomhaka ta n'wina hi ti tisa moyeni ni helela kwana i kona Chopa mingisele Chopa the MC u ta va karhi ku tisela nongonoko wa Know Your Purpose eka ndzenga wa siku ra namuntlha kambe ku ta fika kwala mingisele mhoni ku hi khensini hi karhi hi khensa na ku va mi hi yingisela na ku va mi karhi mi hi tekela nhlokweni vayingiseri va hina loko mi swi twa ku se hi vuyini moyeni mi ku ha hi kombela ku twanyana ka switsongo ku ri Bishop ku humelela yini hi swona va ta va ri kona na rini se hi Monday 12-3 va ta va ri kona va karhi va tlhantlhatlhantlha na vayeni va hina swikombelo swa n'wina hi swi tekele nhlokweni naswona vayingiseri hi ta va hi karhi hi kuma lava nga ta hi pfuna ku hlamula aka tinhlokomhaka na le ka swivutiso leswi na n'wina mi nga ta fika hambana swona hi ta va hi karhi hi tirha hi tindlela hinkwato ku kota ku pfunana ku ya emahlweni se muyingiseri wa Vision FM sala mi tiphina hi minongonoko ya Vision FM mi va na mahele ya vhiki lamanene mina ni ri nhlanhla n'wa va khuve ka nongonoko luwa tikeriwa 9-12 hi ta va hi karhi hi tshame swin'we ku ri ku ri. Ku endleka yini kahle kahle kwala mindzeri
1: hi ku rhandza hi nga pimi eka 101.7 Vision FM la hi le kaya hi le kaya
0: okay kambe mingiseri wa Vision FM a yi

fire.

Khumenkombo timinete mingiseriwa Vision FM hour le 1 ya nharu se ibile mpela na mingisura na muntlha era vunthani ra kahle ra the 12 ta ngwetile 1 ya vuntsebu eka lembe ra 2026 wana mingiseriwa Vision FM kambe ke mingiseri na kutshemba na kupfumela ka ikona mikona eka xiyani moya na swona midrumbile mpela mpela ni le kahle kala swona namuhla kambe ke wana mingiseri a hi sunguneni kahle loko ka swona swona na mingiseri na FM ke se ngopfu kusiriwa nkarhi kusuka le eka nwahulela eka nongonoko wa matimba think for yourself kambe ke babula tani Archbishop MA Malungani va ku hi kona mingiseri na FM hi nga ka hi nga mi dyisi mahlahla kambe ke hlangana na vona hi msumbuloko eka awara liya ya 12 ku ta fika kahle la ka awara liyawani ya nharhu eka nongonoko think for yourself sukana namuntlha na mingiseri ku lo vona swin'wana mayelana na mhaka ya gezi mathelo ya le ka n'wamitwa ya nga tikuma karhi ya hi poyila kambe ka swona hinkwaswo na mingiseri a hi khenseni ku va nile ka leyi 1 hour hi ri na wona nongonoko lowu wo rhandzeka nongonoko wo rhandzeka nongonoko wa matimba no your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena eka radio ya wena ya xirhandzu eka Vision FM kambe ke wena mingiseri mi hlangana kahle na chopa mhlongo eka nongonoko mpela hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM hi hambana kahle le ka awara liya ya ntsevu hi ndlela yaleyo wena mingiseri kambe ke ka swona hinkwaswo a wu xikarhi ka awara leyi 1 ya 3 hi langutene kahle na ku va ya karhi hi burisana kahle la ka awara leyi 1 ya 3 hi twa suka ka n'wina ku ri mahele ya vhiki lamanene mi hi kuma kahle mi ri kwini ni le ka nhlekani wa suka ra namuntlha kambe ke la ka 20 wa timinetse ku ri awara liya ya 4 yi va yi karhi yi ba hi langutana kahle na mahungu lama baku bembele eka suka ra namuntlha cheka ti-top stories leti nga kona etikweni eka suka ra namuntlha le ka awara leyi ya 4 mingiseri hi ya kahle eka nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona hi twa suka eka n'wina ku mingiseri NFM n'wina

0: kambe ke emaitelene ka nongonoko ti kona tinsimu timbirhi leti kunene eka nongonoko wa matimba no yo sungula laha ni ku tswelile Mixer FM kusuka ra mundzuku tanihi Don't Blame God hi ku tirhisana na Vision FM hi kumela kahle le eka makhuva hi ndlela leyi wana mingiseri kambe hambiswiritano ni na muyendzi laha estudioni eka nhlekana siku ra namuntlha loyi a nga ta va karhi i wun'wani wa lava tala ku ta hlohlotela na mingiseri wa Vision FM swa ku vantshwa hinkwavo eka siku ra mundzuku loko mi ri kusuhani a hi hlanganeni kona le etikweni ra ka makhuva eka Don't Blame God mingisera Vision FM a hi amukeleni wun'wani wa miyeni loyi hi nga na yena eka nhlekana siku ra namuntlha lawani ku ta hlohlotela vayingiseri swa ku hi hlangana kahle le eka makhuva mi le moyeni mpelampela na nhlekani lowunene mi ri njhani ku pfuka buti
1: vukini minjhani
0: yi hlayisekile na yena mativa min'wanama mi ti tivisa eka vayingiseri va Vision FM kumbexani varhandzi va xitichi leswaku nhlekana siku ra namuntlha hi burisana na mani
1: oh i Alvin Xipalani kwalambikwani kusuhani na Vision FM
0: Alvin Xipalani la
1: ya vhele mundzuku impela hi ta va hi ri kona ku kota na Bishop Malungani na vona va ta va ri kona a ni ta ku eka vantshwa hinkwavo a hi yeneni ya ya sapota ntirho lowu wa mundzuku i wa 16 June wu lo vekiwa date ya ti-13 mara swa 16 June
0: impelampela
1: a hi yeneni ya ya sapota
0: ntiyiso mpela mativa a yo ka hi nga tivi va kona vanhu lava nga kumasa ku ri va halaniwa ya nga va a ri laka n'wametwa laha mi kumasa ku ri i na ku tsakela ku va tikuma karhi a famba na yena a yeleka makhuva a nga ndzisa ku yini ku va tikuma karhi a hlangana na vanhu lava va nga busy hi transportation ku ya eka makhuva
1: loko ku ri mhaka ya ku famba ya mundzuku a nga hlanganisa na mufundhisi events kumbexani khosini malwandla ku va a va tikuma a kha va a ya le vete hi loko ya ha ri ka xitiviso lexa xa ku ya koho kwale ka makhuva vete ri loko munhu a va a ri na ntwela vusiwana ku a nga yi kumbexani a khome mali ya ku kotisa ku hakela ku van'wani va kota ku famba a va ha tivantshwa va ta kota ku yi va hi kha yi famba hi ya ka makhuva
0: i ntiyiso mpela a nga va ri kona muntshwa kuma swa ku ri siku ra mundzuku a nga va a hi twa a ri le ka makhuva leyi mi kuma swa ku a nga busy hi nchumu i ta va lo tshama ka vona ende i tshama ku hala ka makhuva kumbexana i le kusuhani na le ka makhuva mi nga ku yini ka munhu wa tani
1: n'we mi nga ku hala kusuhana kereke ya DBGIM va ka makhuva a hi tshinelini hi ta kota ku kuma vumundzuku bya hina hi ta kota ku kumela tidyondzo ta hina kwaleyi ka makhuva hi DBGIM hi ta va hi ri na Bishop Malungani
0: i ntiyiso mpela mingiseri wa Vision FM a hi kandziyeni laha hi ku ta
2: vantshwa va DBG Don't Blame God International Ministries milungeki

ya matimba funene ngopfu le ka makhuva kambe ke service ya matimba yi ta va yi ri kona laha ka awari liya ya khume hi ndlela leyi kwalaho na mingiseri ya FM mi nga kayeli a hi hlanganeni eka makhuva eka siku ra mundzuku ni ta va ni ri kona na mina mingiseri wa Vision FM muhaxi wa nongonoko no your purpose ni ta va ni ri kona le ka makhuva.

0: 132 0818 hi twa kusuka ka n'wina mingiseri wa vision FM mingisele xitichi kumbe xa mingisele xiyanimoya merikwe tiko ra kona mahele ya vhiki lamanene mingiseri i ra vuntlhanu namuntlha mingiseri wa vision FM i ra vuntlhanu hi vula tano ku ra vuntlhanu mingisele ya FM i vhiki ra mikitsikitsi laha vanhu van'wana va vuyaka kahle emantirhweni va kongoma kahle ekaya kambe ke a hi tekeni mingiseri hi bula na yena emoyeni mi le moyeni mingiseri wa vision FM inhlekani
1: inhlekani na le ka n'wini
0: ahee
1: a ti hi ringani tidangara hi tandzisa ku yini
0: a mativa na mi vulaka a mina yin'wana pulani yin'wana mi nga yi endlaka siku ra mundzuku
1: tidangara ta ha pfumeli tihaiku ta landzula
0: aha mo va teka hi black and white na ku tshemba na ku pfumela ka swi ta va swi tshamisekile
1: oh
0: hi bula na mani mativa
1: kokwani
0: nghena mativa na hi ba mandla hi vuyela hikwalaho ka vuyingiseri bya n'wina mi va na mahele ya vhiki lamanene kokwani nghena mativa
1: na n'wina swivatani vananga hi mi rhandza hinkwenu
0: na hi mi rhandza hi nga pimi mpela hi ta hlangana eka makhuva siku ra mundzuku
1: amen
0: amen swona mpela mi yingisa ra vision FM kokwani nghena va ku ka makhuva hi laha hi hlanganaka kona kambe ke chopo a tidangara a ta ha ri ku yi ringaneni miyingiseri wa vision FM ku lotsela tiawara ta ha ri kona nyana ku ri mi nga ha prepare loko ku ri mpelampela n'wina a mi lava ku va teka hi dangara kumbexana loko mona a nga ri dangara kumbexana miyingiseri na fana n'wana yi hambi ringani hayi mo bombisa xitetu ya muku black and white hi hlangana eka makhuva eka siku ra mundzuku mpela na miyingiseri wa vision FM 063 730 7890 hi yona ndlela yi ri yoxe leyi burisanaka eka yona hi twa kusuka ka n'wina miyingiseri wa vision FM swa ku n'wina mi ri mi hi kuma kahle mi ri kwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha mi le moyeni miyingiseri wa vision FM inhlekani
2: enhlekani na n'wina botsobo
0: ahee mhana mina
2: mpfukile mara
0: hi hlayisekile swinene n'wina minjhani ku pfuka mpela
2: hi tintswalo hi hlayisekile
0: na mahele ya vhiki lamanene
2: na mahele ya vhiki lama kahle
0: mativa na hi na mundzuku ya ka makhuva ya n'wina siku ri tshamise ku yena
2: hina hi helwa hele hi tava hi ri kwala kayo
0: mi va mi ri kwala kaya mi yingisele xiyani moya mi ta va mi kha mi hi twisa ku endleka hi le ka makhuva le
2: swi nge tali
0: ina
2: hambi swo swa va ri dzanini lava nga dzanini ni ri na ni kha ni swi twa swa le dzanini
0: mativa na mi kha mi lo tshama kwala Mountain View
2: kwala khichini kwala xitulwini kwala
0: mativa na hi mahla ya mihleketo mi famba na Vision FM
2: tshama na yona yi vuye khale nyana
0: ya ku vuya nyana la ka 2 o'clock kwalaha hina awara se hi ri kona
2: olright hi swona kesa
0: kesa swinene ngopfu mativa mana mina hlayisekani la Mountain View
2: mi hlayisekana n'wini mana mahele ya vhiki ya kahle
0: hi swona mpela hlayisekani mani rikhona
2: ni nga tini ngopfu ka makhulu
0: ni ta ba nenge wo antswa ku ri hi musumbulu ku ta tlhela hi vuya ka radiyona
2: ina hi swona sweswo
0: ntiyiso mpela hlayisekani mana mina
2: danko
0: n'wananga danko mpela mingiseri 063 730 7890 kumbexana 063 132 0818 mingiseri eni bela niqingo kwalano mina ni ta ku teka ni ku yisa emoyeni ni bula na wena mahele ya vhiki lamanene ma kuma kahle u ri kwini hi ndlela leyo na mingiseri naswona u yingisele xiyani moya u ri kwihi tiko ra kona naswona hi bula na vamani hi ndlela leyo kambe khe yona mingiseri wa vision FM laha ka 12 wa timinetse ku ri awari liya ya 4 hi ta va yi karhi yi bona mingiseri ri kona hungu leri va ka ri ba bembele eka siku ra namuntlha hi langutana na rona mpela laha ka 12 ku ri awari liya ya 4 yi va yi karhi yi ba kambe ke ku na nkandziyiso hi nga rhumeriwa wona laha ka WhatsApp a hi twenini mingiseri mi le moyeni mingiseri wa vision FM nhlekani lowunene na mahele ya vhiki lamanene halo a yi khona mingiseri wa vision FM swi tikomba nga ri laha a swi se basa mi ngo ni kandziya laha hi va karhi hi teka van'wanyana hi ndlela leyiwani mi le moyeni miyingiseri wa vision FM va hi balekerile eriqinghweni hi ndlela leyi kambe ke miyingiseri loko ni mi teka se ni mi hlamurini mi nga dropi miyingiseri a hi buleni mina na n'wina miyingiseri ni va se ni mi tekile mi va se mi ri kona emoyeni xa n'wina miyingiseri hi timhaka ta ka hi khona mi hi hlamusela ya n'wina mabulo hi twa leswaku n'wina mi angula mi ku yini naswona mi ri mi hi yingisela mi ri kwini siku na siku a hi tekeni miyingiseri hi ndlela leyiwani hi twa swa ku vona va hi yingisela va ri kwini mi le moyeni miyingisela vision FM ahee
1: a wena hi mi yingisele kahle hi ri kwala ka mandlakazi kwala va rhandza ka xikolo xa Fawazi

0: Mpela mana va hina va hlangana na van'wanyani vantshwa va kota ku vonisana va khoma lana lana laha va tsundzuxana va ta vuya va hi byela ku hawa le a hi koho va swi vonise leswi na leswi
1: timpiso ntiyiso mpela
0: hi navelela mukateko lowunene ku a va fambi va ya hlangana vantshwakulori
1: landzaka xikolo xa Favasi va mana siphiwe hi ba mandla hi vuyelela hikwalaho ka vuyingiseri bya n'wina va vula talwa ka yi khona va le ku n'wi prepareni lava ka vona vantshwa ku ri siku ra mundzuku eka makhuva hi laha hi yaka kona mpela miyingiseri a hi tekeni laha mile
2: moyenihi
1: pfukile swinene
2: na hina n'wini o ha ka makhuva hi ta tsandzeka na hina hina kun'wana hi yaka kona kwaloko ku swinkoswe swa swo aveka varhandziwa va hina a hi ta ya ka makhuva la ka makhuva la kusuhani laha munhu a ngo tleba lexa aeroplane a haha a fika hi 2 minutes se ha hi swo swi nga ta hi tsandzekisa mara lexi salaku hina n'wina hi miyingisele ku antswa kusuka kwala tikweni ra le kule kwalaha ni ri na sikoni wa mina mhani Doris ntombi ya ka baloyi leyi tshama swin'we kwala hi miyingiserini bochopo inkomu a mi ri na mhana xihlovo vanhu va le tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala yo maiko gandla
1: va mhana xihlovo laha France mpela wena miyingiseri wa Fashion FM khense ngopfu yingiseri bya n'wina laha France hi ndlela leyi kambe ke n'wina miyingiseri ya NFM mi nga vuyeriwa hi papa ra ntima eka mavuketi lama wa hi ri chavelelekani hi ndlela leyi wena miyingiseri wa Vision FM tiyani ehosini ni le matimbeni ya yona hi ndlela yaleyo wena miyingiseri wa Vision FM kambe ke a hi tiphineni mina na n'wina hi kongoma na nongonoko wa matimba no your purpose hi teka kahle risimu kusuka le ka Thembanyati a tirhisana kahle na Hennessy va ku kerekeni risimu leriwani miyingiseri ri hisa kahle ku vuya emoyeni ka mina hi twa kahle hungu leri va ka ri ba bembele etikweni eka siku ra namuntlha nhlekani miyingiseri.

Ana ya rona ya nhwanyana ya grade le ri ka grade 12 ja le ri khomuile endzhaku tivekisa leri vana vambirhi hi chefu manana wa malembe ya 27 loyi a mangaleriwaka ku dlaya vana vakwe vambirhi va majaha hikuva nyika chefu u tshikiwile xikombelo xakwe xa bail ekhoto chula vusiku. Khoto yi n'wi landzurile xikombelo xo ya kamberiwa miehleketo kutani yi vule leswaku u fanele ku tengisiwa. Rin'wana ra hungumingiseri vandla leri vuriwaka Lethaba Fire Protection Association ri tivise ximfumo hi 12 June leswaku tinguva ta mindzilo ti pfuriwile naswona va khutaza varimi na vaaki ku va va langutela swinene mililo leyi nga lawulekiki eka nkarhi lowu wa xixika. Meyara wa Tzaneen u rhurhele vatsala luvhu va comrades. Meya wa masipala u rhurhele dinalo ya veka mbilu ya eka vatsala luvhu va le ka ndhawu ya Mopane lava nga ta tsutsuma eka mphikizano wa comrade marathon lowu nga ta va kona hi sonto. A hi languteni mingiseri wa Vision FM hi ku landza etikweni leriwani ra Afrika Drops va ka ku endleka yini mpela. Mupresident Cyril Ramaphosa u vule leswaku kungu leri tikeke leri nga na mapointi ya ku ringana ntlhanu ku lwa na ku nghena ka vahlampfa lava nga riki na maphepha. Leswi katsa ku nyika tikhoto to hlawuleka ta deportation ma-inspector lama engeteleke na ku herisa vukanganyisi eminyangweni. Khomixini ya madlanga mfumo ya le mahlweni na ku yingisela vumbhoni hi siku ra 117 eka khomixini leyi lavisaka vukanganyisi eka masirhelelo ya tiko. Mbhoni yi nghenise vumbhoni byo tsema nhlana hi ta xiyimo xa byidziharisi eEroton na n'wamabindzu Vusimuzi Cat Matlala. Mfumo wa le vuhosi wu burisane hi ku nonoka ka ku tirhisiwa ka ma-remedies ya 101 ku lulamisa vukanganyisi na malawulelo yo biha eka masipala lowu. Ku yisa mahlweni mingisela Vision FM switsundzuxo swa vugevenga na masirhelelo ku ve na gome lerikulu endzhaku loko vanhu va ku ringana 12 va dlayiwile kasi 10 va tsembiwile hi ku tlhuntlhiwa loku endlekeke eJumpers Informal Settlement eCleveland. Maphorisa ma thonye mahlo yo lavana na swigevenga leswi. Timali, tihundzu, economy and tourism. Kabinete ya tiko yi amukele hi mandla mambirhi ku tlakuka ka nhlayo ya vaendzi va matiko Afrika. Stats SA yi veke leswaku ku fike percent ya ku ringana 19.5% ya vaendzi ku tlula nkarhi lowu nga hundra. Xiyimo xa rhandi hileswaku rhandi a yi rhendzeleka eka 16.51 rand eka dollar ya le Amerika. Loko hi languta kahle mitlangu na mithelo wa tiko tiko na ntsako a swi ri ehenhla ka loko tiko leri ri karhi ti lunghisela ntlangu wa mathomo kumbexana ntlangu wo sungula wa FIFA World Cup lowu landzeleke eka siku ra tolo laha Bafana Bafana yi nga tikuma lowu Bafana Bafana yi nga tlanga na Mexico. Vuxokoxoko bya ntlangu Mexico yi bukute Bafana Bafana hi tigoli timbirhi eka tandza eka siku ra tolo. Wena mingiseri wa Vision FM loko hi languta nkarhi mingiseri ya mune a yi nga se ba mingiseri wa Vision FM a wa ra mune hi kona laha hi burisana kahle nhlokomhaka mingiseri wa Vision FM hi twa swa ku n'wina a n'wi lami ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri kambe ke eka swona hinkwaswo a hi yeneni hi ta hi ya kuma tona tinhlokomhaka leti hi burisanaka hi tona mingiseri ya Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha kutani ke n'wina mi ta hi hlamusela leswaku mi angula mi ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha wena mingiseri wa Vision FM kambe ka swona hinkwaswo tsuka mingiseri vonelo ra mingiseri i vonelo ra mingiseri ku nga ri ra xitici kumbexana muhaxi wa nongonoko hi ndlela yaleyo na mingiseri hikwalaho minkarhi hinkwayo hi amukela mavonelo hinkwawo ya vayingiseri naswona mavonelo ya vayingiseri ya nga ka ya nga soriwi na nyana mingiseri wa Vision FM hikwalaho hi minkarhi hinkwayo hi fitekela nhlokweni ku va hi teka mavonelo ya n'wina simu kusuka laha ka nkulukumba lekeri stylist tirhisana kahle na Hennessy xikan'wana xa makhombo mana mafana hi nga ri valikhanyi na Salon the Produce va ku huma ka mina erisimu ra xigaza ra lero kusela ku rona emoyeni mahela ya vhiki lamanene.

0: Giya! Giya! Khakhala namchipi. Khakhala namchipi. Ilugeng. Entabeni yamangombe. I 101.7. Vision FM la ilegaya.
1: Hey, ora man, lungisa nje lezwana. Lungisa

0: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwina la hi ku borela mati lama baseke tlhelo la manyanganyaka twana ha swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela ha swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,900 50 meters 29,600 60 meters 33,900 unga hi kuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe u yi vhakachela eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns u nga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansihansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwa Ncauke a va borhi mati ma nga humi
1: kayi wa timinetse mi yingiseriwa Vision FM awara ya 4 se yi bile mpela awara ya 2 ya nongonoko no your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mpela wena mingiseri hi le ka mahele ya vhiki lamanene eka mahlekano siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM naswona hi le ka awara liya ku tikuma karhi kombaka nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona eka nhlekano wa siku ra namuntlha mingiseri kutani ke hi va hi karhi hi twa kusuka eka n'wina leswaku n'wina mingiseri ya Vision FM mi angula mu ku yini hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM tsundzuka mingiseri vonelo ra mingiseri i vonelo ra mingiseri ku nga ri ra xitici kumbexana muhaxi wa nongonoko hi ndlela yaleyo wana mingiseri kambe ke loko ku ri mpelampela n'wina ma ku pfula xiyeni moya xa n'wina ma ku hi kuma emoyeni ba mandla hi vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina mingiseri wa Vision FM tsundzuka mingiseri hi hundzuka vahaxi hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina swoko lo mi hi kuma kahle mi ri magondzweni hlayisekani emagondzweni mi fika mi hlayisekini na lomu mi yaka kona mi chayela hi vukheta mi nga rivali kahle ku bona bandi ra vuhlayiseki hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM kambe ke yi kona nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona na mingiseri wa Vision FM wolava ku tiva ntrena eka siku ra namuntlha mingiseri ka ha ri mahele ya vhiki lamanene ku ri mpelampela mingiseri wa Vision FM tanihileswi hi swi tivaka swa ku siku ra tolo ntlangu wa FIFA World Cup a wo sungula mpela a wo sungula eka siku ra tolo na mingiseri a ku ri ntlangu wo sungula laha a ku hlangane kahle tiko ra hina ni tiko rin'wana mingiseri wa Vision FM a ku hlangane kahle Bafana Bafana xikan'we na Mexico kambe ke wena mingiseri tanihileswi hina hi nga vaakatiko no tlhela ka siku ra tolo a hi seketela rona tiko ra hina wena mingiseri wa Vision FM loko hi timinetse letiya loko vandla leriya exipano xa Mexico xi ta va xi hoyosile egoli yo sungula hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM ku tshemba leswaku ri ntlangu wu nga ha tikuma se wu jikile ku yisa emahlweni wu vuya eka hina kumbexani ntlangu se a wu hetini hi swona ke wola ku tiva ntwena mingiseri wa Vision FM leswaku wena loko u ta va swi vonise hi ndlela liya ku ri se hi loko hluriweni swi ve njhani eka wena na mingiseri ya Vision FM a wu titwa njhani loko se u ta va u vone tiko ra Afrika-Dzonga ri ta va ri koleriwini eka siku ra tolo mingiseri wa Vision FM kumbe u ta va u vone goli yo sungula ka Jino na mingiseri wa Vision FM yi tlhela yi approve-iwa ku ri impelampela is a goal wena mingiseri wa Vision FM tanihi muakatiko wa laha Afrika-Dzonga swi ve njhani eka wena loko swi fika eka wena mingiseri wa Vision FM u ta va u vone goal yi nghenini kusuka eka Mexico wena mingiseri wa Vision FM swi ve njhani eka wena u titwe njhani hi ndlela liya a wu kwate ku fika kwihi kumbexani mingiseri ilo ha va ta kora na vona va ta khafi kumbexani swi ku vave ngopfu ke a hi buleni mingiseri eriqinghweni laka 063-730-7890 la ku tiva kusuka ka n'wena mingiseri wa Vision FM leswaku ri goli liya tolo kumbexani ku hluriwa ka Bafana Bafana eka siku ra tolo mingiseri wa Vision FM n'wina swi mi khome njhani hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM ku hala ni ri kona ka siku ra tolo ni vone van'wani va kuma nkarhi wa munhu a rila na ku rila mingiseri wa Vision FM ho ka hi nga tivi leswaku a va va va karhi va ririsa hi leswi va nga loko swi voneni kumbexani a ku ri na masagwati yo karhi lama a va ma vekini ku ri loko ntlangu luwa yo kuma hi hlurini Bafana Bafana ku na masagwati yo karhi lava ma kumaka kambe ke mingiseri hi lava ku tiva suka ka n'wina ku ri n'wina endzhaku loko Bafana Bafana yi ta va yi hluriwile swi mi khome njhani mi le moyeni mingiseri wa Vision FM inhlekani
2: bochopachopa mpfukini
1: hi pfukile swinene mhana mina n'wana minjhani ku pfuka
2: hi pfuke swinene
1: ina ka
2: a swi nga tshamangi ndhawini ya kahle
1: e-e
2: a hi lava ku titisa hi ku a swi ri kahle
1: a yi kona ni
2: loko koriwa yo sungula ntwana nhlana u tsemeka
1: eish
2: Siya siya na kukumbe kumbe. Loko ba ko rembe ri mina u veta ntima. Na zangi ni amahlweni a ni swi twa ku a se ni ku borekile.
1: A ma ha gimetangi na yona leyi.
2: Ni gimetangi na yona ni yo vuya ni swi twa kunene ka mahungu.
1: Ey mativa na.
2: A swi vava swinene.

0: munhu wa matimba nga hele mbilu hi khombo
1: ri nani
0: hayi hayi yeni mahlweni hi seketela futhi hi nga lahli thawula na siku na rin'we hayi yeni ni khutaza na vamakwerhu lava va nga khumbeka ku fana na mina
1: ya
0: ku hayi yeni mahlweni hi nika seketelo ka yona hi ku tiva mani siku rin'wana swi nga endla swona
1: i ntiyiso mpela
0: a hi seza hi karhala ngo hi karhele vhele hikwana hi nga swi languterisangi swona mara hi ya mahlweni hi seketela
1: i ntiyiso matimba
0: mavonelo ya mhani miheva la mervebim xanatsini u pfumala matomani boti chopachopa
1: la mervebim xanatsi u pfumala matomani hlayisekani mhani miheva mana siku lerinene na mahelo ya vhiki lamanene
0: na n'wina swi vitani ene hi mi rhandza swinene ku tlula na swinene
1: na hina swi tani mi swi tiva kahle mhani miheva
0: danko
1: hi ndlela leyi mpela mingiselanyan fm 063 730 7890 a hi buleni niqingweni mingiseri exikarhi ka ntlangu wa tolo laha ku hlangana Bafana Bafana na Mexico loko ntlangu luwa se mi ta va mi vone leswaku wu voyamele eka tlhelo ra leswaku Bafana Bafana ya karhi ya hluriwa mingiseri wa Vision FM tanihileswi n'wina mi nga muakatiko wa laha etikweni ra Afrika-Dronga miyingiseri ra Vision FM swi mi khome njhani loko mi ta mi swi vone swi fike njhani emoyeni wa n'wina mi fiteke hi moya wa kahle kumbexani a swi mi vava ku pimela ku ri miyingiseri ra Vision FM no humesa nhloti mi humesile na nhloti ku pimela ku a mi nga twisisi leswaku ku endleka yini exikarhi ka rivala ke a hi buleni miyingiseri wa Vision FM mi nga hi rhumela kahle nkandziyiso eka WhatsApp kumbexana mi hi bela nqingho hina hi ta mi teka hi burisana na n'wina emoyeni hi twa matitwelo ya n'wina mingiseri hi ku landza eka ntlangu wa tolo exikarhi ka Bafana Bafana na tiko ra Mexico mingiseri wa Vision FM swi ve njhani eka n'wina mingiseri wa Vision FM a hi buleni nqingweni mi hi foyinela mingiseri wale kumbe eka siku ra tolo Bafana Bafana hi hetelele yi hluriwa hi tigoli timbirhi laha ku nga tlha ku huma kahle na ti-red card timbirhi miyingiseri wa Vision FM kusuka le eka xivandla lexiya exipano xa Bafana Bafana miyingiseri wa Vision FM hi ndlelelela makarata mambirhi yo tshuka ya nga va ya karhi ya huma ku pimela ku va yi kulukuma lavambirhi va nga kuma makarata yo tshuka eka siku ra tolo miyingiseri wa Vision FM mitlangu leyi nga sala yimbirhi yi ta va yi karhi yi va ndlula eka ntlangu lowuwani hi ndlela leyi wana miyingiseri wa Vision FM laha hi nga vona kahle nkulukumba sithole ya sithole va kombisa kahle xikan'we na Themba Zwane va tikume va kha va kuma kahle makarata ya ti-red card hi ndlela leyi kusuka leka exipano xa Bafana Bafana hi ndlela leyiwana miyingiseri kambe ke hi laha ku tiva kusuka kan'we na miyingiseri ku ri ku hluriwa ka Bafana Bafana endzhaka loko va ta va kha va hi kurile tigoli timbirhi hi ndlela leyi ya miyingiseri wa Vision FM swi ve njhani eka n'wina naswona mi titwe njhani loko mi wu vone ntlangu luwa wu ri hi ndlela leyi ya miyingiseri wa Vision FM a mi twa mi la ku rila endzhaka goli kumbexani ntlangu wa bolo ku nga ntlangu wa bolo a mu amukela leswaku lexi taka a xi teke a hi buleni miyingiseri wa Vision FM hi twa mavonelo ya n'wina hi ndlela leyo a hi tekeni na risimu laha kusuka la ka Zozo and Sengere Super Beat ku veka hina emoyeni miyingiseri ra Vision FM hi ya emahlweni hi karhi hi twa kusuka eka n'wina swaku n'wina mi angula mi ku yini xikolo Zozo and Sengere Super Beat phini kahle risimu miyingiseri.

Tina!

0: khakhala namchipisi hi 101 hi le kaya
1: ahe bojoba chop a swi nga tsakisi man phela ku biwa a hi xilo xo tsakisa ku biwa i xilo lexi vavisaka munhu un'wana na un'wana a swi ri ku hi vaviseni mara hayi a va songi a va koki masokisi a hi lava ku va vuya na tingana saka ra tingana le hi lava va vuya na sweswintsongo va nga ta vuya na swona a swi nge fani na njhi leri njhi a yi fani na miroho a va zami kahle ku va na vitunyana ra hina ri nga vhi ri vhela ri fela makumu a a va zami hikuva ni sweswi va ha ri na chansi ya ku tlanga na timbirhi aka a hina hi ri hi na vona a karhi a va khongerisa hi ri Xikwembu a xi va pfuni va humelela hayi swona a swi vava loko va ku one eyi ivhi swi vona ku ene phela a va nga ri ku huhweni vanhu lava a va ri ku tlangeni swinani i swi vona ku hayi lani hayi hayi loko se ku ya huma na ti-red card a se oh titimela na miri lowu xinyisirhami xa kawa xo nyanya se hi va hi ku ha leswi swona se vo dlaya laha ku nga fiwa kona va humesela ti-red card hayi mara hambi swi ri tano hayi a hi va seketelena a hi khongeleni hi karhi hi ku va nyiki matimba ya ku hlula himpela va ta hlula kokwani nghena swi nga view amen
2: amen kokwani nghena mpelampela mingisela Win FM ku hlula ka Bafana Bafana hi tigole timbirhi eka tandza eka ntlangu wo pfula wa xinkwankana ka misava xa FIFA 2026 khale ka Mexico ku tise ku karhateka lokukulu ku gungula kambe na seketelo wa mimoya eka vaaki va Afrika-Dzonga a hi languteni mingiseri vaaki va tiko na varhandzi va bolo va kombisa ku vilerisiwa hi makungu na tindlela leti mufundhisi wa xipano Hugo Bruce a nga ti tirhisa ku nghenisiwa ka makhadi mambirhi yo tshuka eka Siphephelo Sithole xikan'we na Themba Zwane swi hoxe xipano ekhombyeni lerikulu leswi endleke leswaku vanhu va sola ku hluleka ku tikhoma ka vatlangi eka swiyimo swa nkoka hambileswi vuyelo byi nga vanga byona tiko ri a ri wu languterile mfumo wa Afrika-Dzonga wu khutazile vatlangi leswaku va seketela tinhloko ta vona ehenhla mulanguteri wa swa dyondzo eGauteng Lebogang Mayile xikan'we na vuyimeri bya mfumo va vone leswaku ntlangu lowu wu kombise ntshembo nhlangano ni rirhandzu ra tiko rero va kombela vanhu hinkwavo leswaku va nga furhaleri xipano kambe ke una mingiseri timholovo ta swipolitiki na vafundhisi ku hluriwa loku ku pfuxe timholovo ta swipotiko vanhu van'wana lava va kharakterisiwaka tanihi vakaneti va migingiriko ya anti-illegal immigration va kombisa ku seketela Mexico tanihi ndlela yo kombisa ku lwisana na timhaka leti vafundhisi ta laha a kaya leswi hlohleteleke vahlamuseri byo vava eka sweswi swa midiya ya vaaki kambe ke ona mingiseri wa Vision FM hambileswi vanhu va humesiwaka ti-calculator swi hi leswi xiyimo xi nga tika ku na ntshembo lowu nga herangiki eka mitlangu leyi taka xipano xi fanele ku hlangana na xiyimo loko va ta tlanga na Sergia hi nkarhi wa ravuntlhanu hi ti-18 ta Khotavuxika laha ntlangu lowu wu voniwaka tanihi lowu faneleke ku winiwa hi matimba hinkwawo kambe ke wena mingiseri n'wina tanihi mingiseri wa radion tanihi muakatiko wa tiko ra Afrika-Dzonga mingisela Vision FM ku hluriwa ka Bafana Bafana eka ntlangu wo sungula wa xin'wankana wa FIFA ntlangu phela tsukela tona mingisela Vision FM a ku ri ntlangu wo sungula mpela a yo pfula FIFA eka siku ra tolo hi tiko ra hina mpela ra Afrika-Dzonga Bafana Bafana laha yi tlanga kahle na Mexico hi tlhela hi fika hi hluriwa mingiseri wa Vision FM hi lava ku tiva kusuka eka n'wina ku mingisela Vision FM ku luza ka Bafana Bafana kumbexana ku hluriwa ka Bafana Bafana eka siku ra tolo n'wina tanihileswi n'wina hi n'wina mi ti tivaka mingiseri swi mi khome njhani naswona reaction ya n'wina kumbexana matitwelo ya n'wina hi luzi liyani emoyeni wa n'wina mingiseri swi fike swi va njhani loko se mi ta va mi karhi mi swi vona ka hi kona Mexico yi korile goli yo sungula ma-red card ma huma goli ya vumbirhi se yi nghenile n'wina mingisera Vision FM swi mi khome njhani loko ku ri mina mingisera Vision FM ni nga ha vula no ku cinca se a ni ri na kona a ni ri na ntlimbulo wa le ndzeni ku pimela ku ri a swi ni vava ku ri hayikhona njhani tiko ra mina a swi ni vava kambe ke n'wi nyisela NFM n'wina swi ve njhani eka n'wina ku va mi vone tiko ri va ri karhi hluriwa hi ndlela liya eka siku ra tolo eka ntlangu wa bolo ya milenge exikarhi ka Bafana Bafana na tiko leri ra Mexico hi ndlela leyi wena mi yingiseriwa Vision FM hi bele riqingho mi ta hi byela emoyeni mi yingiseri hi twa ku ri n'wina mi ri ntlangu wa tolo wu vile njhani emoyeni wa n'wina loko mi ta va mi vonile tiko ra Afrika-Dzonga ri va ri karhi hluriwa hi Mexico eka siku ra tolo tsika dzedu Oliver Mtukuzi na risimu mi yingiseri.

0: Tshabeni ya Mangombe hi 101.7 Vision FM la ile kaya
1: Mtse wa timinete mingiseriwa Vision FM leswaku awari liya ya yanthlano hi ta vaya kari hi bampela na mingiseriwa Vision FM ni le ka matyamu ya sukara mutsari xile wa mingiseri indrenga lo nene ri ndrenga se ri ya kupeleni mingiseriwa Vision FM kambe ke a hi ri ku burisaneni kahle hi nhlokomhaka laha leswaku ri xana wena ku hluriwa ka Bafana Bafana swi vile njhani emoyeni wa wena naswona swi ku khome njhani hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM hambileswi vanhu va humesiwaka hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision Calculate hi leswi xiyimo xi nga tika wena mingiseri wa Vision ntshembo lowu nga herangiki eka ntlangu lowu taka ha ri na ntshembo ku na ntshembo lowu nga herangiki eka mitlangu leyi taka wana mingiseri xipano xi fanele ku hlangana xiyimo loko va ta tlanga na matiko lama nga landzelelaka hi nkarhi lowu taka na mingiseri wa Vision FM laha ntlangu lowu voniwaka tanihi lowu faneleke ku winiwa hi matimba ku na ntlangu lowu nga kona na ka ti-18 ta Khotavuxiku na mingiseri wa Vision FM laha xipano xa Bafana Bafana nga ta va xitlanga kati na Zexia hi ndlela leyi wana mingiseri laha ku vuliwa kahle loko ntlangu lowuwani hi wona lowu fanekelaka hi tikuma karhi hi wina hi matimba hi ndlela leyi wana mingiseri tsuka kahle ku ri ku hluriwa loko ku pfuxe timholovo ta swa tipolitiki leti ambaleke timhaka ta vahlampfa eka tiko vanhu van'wana lava characterize-waka tanihi vakaneti va migingiriko ya anti-illegal immigration va kombise ku seketela Mexico tanihi ndlela yo kombisa ku lwisana na timhaka leti vafundhisi ta laha kaya leswi hlohleteleke vahlamuseri byo vava eka sweswi swa midiya swa vaaki swin'wana mingisela nga languta kahle lexi nga tikuma karhi xi va kona endzhaku ka ku hluriwa ka tiko ra Afrika-Dzonga hileswaku hambileswi vuyelo byi nga vanga byona lebyi tiko a ri languterile mfumo wa Afrika-Dzonga wu khutazile vatlangi leswaku va seketela tinhloko ta vona ehenhla malanguteri va swa dyondzo eGauteng Lebogang Mahile xikan'we na vuyimeri bya mfumo va vone leswaku ntlangu lowu wu kombise ntshembo nhlangano ni rirhandzu ra tiko rero va kombela vanhu hinkwavo leswaku va nga furhaleri xipano a yeni mahlweni mingisera Vision FM hi seketela xipano hi ndlela leyi wana mingisera hambiswiritano ku vilela ni ku soriwa ka tindlela to tlanga varhandzi va bolo kumbexani vaseketeri va xipano na mingiseri wa Vision FM va kombisa ku vilerisiwa hi makungu na tindlela leti mudraberi wa xipano Hugo Bruce a nga ti tirhisa ku nghenisiwa ka makhadi mambirhi yo tshuka eka Pepelo Stole na Themba Zwane swi hoxe xipano ekhombyeni lerikulukumba swinene leswi endleke leswaku ri vanhu va sola ku hluleka ka tikhoma ku tikhoma ka vatlangi eka swiyimo swa nkoka hambiswiritano na mingiseri wa Vision FM hi vulahitana na yena ku hluriwa ka Bafana Bafana eka ntlangu wa tola na mingiseri swi nga endle leswaku ri hi vhela hi fura leri ra xipano ni a hi seketeleni ku yisa emahlweni ku kondra hi fika eka ntlangu wa mahetelele wa bolo ya milenge hi ndlela na mingiseri kona kwalawani eka FIFA a hi kongomeni kahle mingiseri hi ya kuma xivuriso eka awara leyi hi ya eka yona mpela mingiseri wa Vision FM hi kona laha hi kumaka hloko xivuriso kutani ke hi burisana hi xona hi twa n'wina swaku mi angula moko yini mi hlutisa yini xivuriso kambe ke tinsimu timbirhi leti gwebanaka ti kona eka awara leyi hi yaka eka yona mingiseri wa Vision FM. If I believe that when I wear dwa mbonge e kerobime ntokozo bambu mingiseri wa Vision FM a tiphinini kahle na ntokozo eka timinetsi leti nga le ka tona.

nga switlhandla timhaka to enta leti khumbakanu leti khumbanaka ni mahanyelo vutomi ni switsundzuxo swa siku na siku. Kambe ke wena mingiseri wa Vision FM a hi languteneni kahle na xivuriso laha kusuka ka xivuriso mingiseri

0: Minga sali eka siku ra mndroko mengiseriwa Vision FM tindlela tikongoma eka makhuva ku ya tlangela siku ra vantshwa ni vantshwa ba DBGIM ni vantshwa hinkwavo lava tsakela ku va ri kona le ka makhuva ni vayingiseri va Vision FM ha mi rhamba eka siku ra mndroko kona le eka makhuva mpela hi siku na kahle hafu ku bila awara leya nkaye ni mixo mengiseri laha nga ta va hi ri na match kutani ke awara leya khume hi sungula service enkombyeni hi ndlela leyi kambe ke mingiseri na FM ha langutele kahle xivuriso laha lexi nga kona xi ngo ku saseka ka kanganyisa vumbhuri evusinge xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi nga va swi vula yini mpela na ku tiva hlamuselo ya swona mingiseri wa Vision FM loko va ku ri ku saseka ka kanganyisa vumbhuri evusinge xana swi vula yini milemo yeni mingiseri wa Vision FM ripiri
1: ahe
0: hi pfukile minjhani n'wina ina ka
1: ringetani
0: hi twa ka
1: xilo xa kahle hi xitalo a ndzeni xi va xi nga ri kahle
0: okay
1: ni nga fananisa na munhu munhu wa ku va a sasekile a nga na mahanyelo
0: okay ni mi twa kahle hayi hi ku tekela nhlokweni ku ringeta ka n'wina siku na siku mpela hi rin'wana ra masiku mi ta ringeta mi ba kona hayi vo tshama na xiyani moya hi ta mi tivisa loko mi be swona matimba
1: i ntiyiso mpela
0: ni mi tiva kahle mpela vakokwana wa daki hi swona mpela a hi tekeni mingiseri laha milemo yeni mingiseri wa Vision FM se ri perile
2: persona vona boti chopachopa
0: mani mi he vala mervebi
2: xana tini yo pfumala matamani mo hi dlaba hi ringeta
0: ringetani hi twa ku saseka ka kanganyisa vumbhuri evusinge
2: ei kwakwani la ka vumbhuri evusinge a swi tiko yini mara u nga voni munhu ku saseka i ku i na mahanyele ma kahle loko se wo tshinela kusuhi na yena i ta swi vona ku vutomi ku hava
0: okay
2: hayi ho dlambadlamba
0: hayi rin'wana ra masiku mi ta dlambadlamba swi pfumela mpela
2: ku vula ka kokwana wa dyaka
0: i ntiyiso mpela ka a mo hi ringeta
2: hayi madyambu ma kahle hi vito ra yesu mitela mi famba hi kurhula
0: salani kahle na n'wina mpela mbana mahele ya vhiki lamanene
2: hi swona danko
0: danko mingiseri wa Vision FM mi le moyeni ri perile
3: mpfukini mchoda
0: hlayisekile swinene buti wa mina n'wana mi ri njhani mpela
3: hayi no hi pfukini mikhokelo ya n'wina a lana hi rata biseweta mara u hi vulavula kahle na hina hi vula swin'wana
0: i ntiyiso mpela
3: ku saseka ka kanganyisa ni
0: ku saseka ka kanganyisa vumbhuri evusinge
3: vumbhuri evusinge moni sikula yaleya vumbhuri evusinge leswin'wana ta swi vula leswaku wa rutshuka ri na xivungundzeni hambileswi u nga tihlamusela hinkwato hambi na swiyini hambi no va ni vuleni
0: vumbhuri
3: ka yini endlaka ka ku saseka ka kanganyisa hi nga swi vula ku masasani u fela nhoveni munhu wo pfuna u tala ku nghena timhakeni
0: okay
3: yo heleya masasani u fela nhoveni ka yi veka kwalaho munhu wo tala ku pfuna kumbe munhu wo pfuna u tala timhakeni minkarhi yo tala u nghena timhakeni
0: okay ni mi twa kahle
3: xeweta namuntlhu hayi mi xewetani
0: va ka ngove mativa ni khensa ngopfu ku xewetiwa ni tlhela ni pfuxa siku ra mundzuku ni ta va ni rhelaka makhuva mi le kule u fika kwihi fika laha ka makhuva mpela
3: ende mbilu a yi swinavile mara hayi nga ku swi nge endli a yi pulanangi
0: nkarhi lowu taka mpela hi ta vonaka
3: na loko swo kaisa swi hi juva mi nga kuma mimi hi humelela a ni ka makhuva hi le kaya ku fuma hina hi le ka khalanga laha
0: ina matimba
3: i vabuti tihosi letiya hi nga tikuma hi fikini hi ku titeki to tala a va ngo hi teka hambi ri hava mali
0: loko mo tshuka mi vona nkateko walowo fikani le ka makhuva hi kona siku ra mundzuku
3: a ni tsaka ngopfu ni tshemba na vana va mina va ta va tele kwalaya a vile ku switweni ku hayi papa va ku va tata kumbe vengile
0: a hi switshembi leswaku mpelampela va le ku switweni ku ri papa va nga fika kumbe va nga fiki kambe ka swona hinkwaswo hina hi xitichi ya kona i ntiyiso i ntiyiso mpela danki danki laha United States of Ngove khense ngopfu vuyingiseri bya n'wina a hi tekeni mingiseri laha mingiseri wa Vision FM hi twa lavawani swa ku vona va angula va ku yini
4: mina ni vona ingari hi swivula ku inga languti ku saseka ka munhu a xikandzeni leswi nga endzeni ka mbilu ya yena swi nga va swi bihi ngopfu ku saseke munhu xikandza mara mbilu ya yena yi bihini i mhana xihlovo la France
0: la France pele va mhana xihlovo khense ngopfu mativa a tonini lava
5: i mani hi ringeta hi ku a ni ri swin'wanyana veri kuwa ro tshuka ri na xivungu ndzeni hikwalaho ka ku munhu mi vona ri tshukile ri sasekile mara ndle ka rona mbilu ya i vundzeni bya kona ri borile se swi fana na sweswi swo kumeka ku ri na ku ku saseka ka kanganyisa vumbhuri i vusingi munhu a nga va a sasekile mara ambilweni ya yena ku nga ri ka yi nga ri kahle mbilu ya yena yi ri na vubiha ndzeni kokwani nghena swi nga view ame
0: kokwani nghena laha swi nga view mativa ba mandla vuyelela kokwana ku angula ka n'wina mpelampela mi yingiseri wa Vision FM swivuri swa Xitsonga i xihlovo xikulu xa vutlhari ni ndhavuko wa Vatsonga swi tlhandla timhaka to enta leti khumbanaka na mahanyelo vutomi ni switsundzuxo kambe ke henhla ka lowu miyingiseri hi la ku tiva leswaku xivuriso lexi nge ku saseka ka kanganyisa vumbhuri i vusinge swi vula yini mi le moyeni miyingiseri wa Vision FM ripirini
5: va ri hambi sasekini i yimekini va na na mahanyelo nga kholeli van'wana
0: ni mi twa kahle mi ri kwihi tiko ra kona mpela
5: hi ri kwala ka ngove
0: la ka ngove mativa ba mandla ya vuyelela kokwala ko va hi burisana na n'wina hlayisekani vana mahele ya vhiki lamanene miyingiseri wa Vision FM tinsimu timbirhi leti gwebanaka ka madyambu lama se ti yime ku lungha kambe ke wena miyingiseri a hi tweneni ku saseka ka kanganyisa vumbhuri evusinge swi vula leswaku swilo swa le handle leswi vonakaka hi mahlo swi nga ku hambukisa nchumu wa nkoka i vumunhu ni mbilu ya munhu swilo swa le handle leswi vonakaka hi mahlo swi nga ku hambukisa nchumu wa nkoka i vumunhu ni mbilu ya munhu riperile mingiseri
6: xivono i matimba
7: vision is power
0: a hi vuleni tani ku hinkwenu mi nga vula tani mi kombisa ku ri munhu loyi a nga saseka i nga ku kanganyisa kumbexana munhu wo saseka a nga va bihini endzeni kumbexana hinkwenu mi nga katsa ku va ku biha no va swilo swo karhi swi nga ri leswinene swi tive leswaku mi yingisela Vision FM mi be kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha
6: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hi le kaya
0: mi yingiseri tinsimu timbirhi leti gwebanaka hi ri hi risimu leri hi yisaka eka mahelo ya vhiki lamambirhi exikarhi ka

0: maybe van'wana a va swi tshemba ne ku impela se loko World Cup yi sungurini hi ndlela yoyaleyo eka square ra tolo kunene laha van'wana va kombisaka leswaku hei masungulelo ya kona a wona lava van'wana va langutele wona ne ivi van'wana va ka masungulelo ya World Cup lamalama hawa a hi wona van'wana va ka hi loko se swi endlekile van'wana va ka phela swi nga phinda leswi nga tshama swi phinda leswaku hi ya ka mitlangu yin'wana ne voma nga goraki voma nga ri na point van'wana va ka leswi swi tikombaka ku sesa tlhe swikongoma kona hi loko loko xipano xa Afrika-Dzonga xi humisa sweswane ta xi veka record ya vumbirhi eka mitlangu leya African Cup of Nation xi yina ne xi ka Isabella Mzaberi na Trudeau Metro xi nga vuya xi nga hosaka tlhela xo kala xi na pointa ne ivi hala ya eMexico lava nga kona nkarhi wa sweswane xipano xa Afrika-Dzonga u tumaka va hluriwa eka siku ra tolo laha tiko se ri vulavula swo tala ne kumbe se varhandza va seketela va ntlangu wa bolo va vulavula swo talatala swinene hi ntlangu lowu ka wu tlangiwa ka siku ra tolo ku ri opening game va kombisa leswaku hei ku tlula ka xipano xa Afrika-Dzonga ne swi ve timbilwini ta vanhu van'wana vanhu va vaviseke swinene va kombisa leswaku hei i nga kumisa berhawu lani na pulaya yi vekina ne a wu nga ri yona leyi a fa nga yi veke yona kombisa leswaku hei i lova suka yona a karhi a defenda ya fane kumbe va chele 5 wa defend van'wana va ku hawu ka ntlangu ka mitlangu ya ku fana leyi ha if yi nghena na wona yi hlasela ne van'wana va kombisa hi van'wana va kwala Afrika-Dzonga va kuma swin'wana swipano swa ku fana na Nigeria va Ghana na Senegal loko va le a va kombi ku hlonipha va la ku vona na kumona va tumaka va hloniphiwa ne kambe xipano xa Afrika-Dzonga hawu ve Mzaberi leswi tolo ya yena a nga sungurisa swona ne hi leswi yena a pulane swona tiva mani kumbe hi nga vula matafula ya phenduluka ne eka ntlangu lowu landzelaka phela loko vo hluriwa ka ntlangu lowu landzelaka na aha norhi wa vona ku va tshamele Mexico loyi se u tikumaka wu fika emakumu aha ku na lexi u nga ta xi endla kwalana ne kota ku ntsele ku ona la fixture ku mitlangu liya ya malasi wu tlangiwa mara ko tikumaka va hlula ne hi nga vonaka ku va ku na ku tshembanyana leswaku hi nga ntlangu lowu nga landzela va nga landzelaka loko va tikumaka va kuma diro kumbe va ka va hlula ka ntlangu lowu nga ta landzela ne hi nga vona leswaku ha va nga tikumaka va hundzela emahlweni van'wana va ka nga nyaji van'wana va ka hawa hi langutima sungule langutima sungula ne hi languta leyi ya kona le maheteleleni leyi van'wana va ka hayi impela hi le ntlangu wa bola mina ni pfumela ku amukela xikan'wekan'we ka Vision FM ka 88.5 90.0 92.8 na 101.7 megahertz FM na laha ka www.visionfm.co.za no ku amukela hinkwawonkwawo ko laha mingisero mina amukelaka u ni yingiselaka u ri kona ne ku ri ravuntlhanu siku ra namuntlha nongonoko wa hina hawu u tshamisele swi mi switivisaka swona hi ravuntlhanu un'wana na un'wana leswaku hayi hi 20 pass hi ta va karhi hi bula na malaji kusuka kwalani ivi hi 20 minutes 2 20 pass na 20 minutes 2 ane hi ta va karhi hi bula na mani nga ri Mr. Ngwenya kusuka laha Xipungu ku na mitlangu leyi na vona va lava ku yisa mahlweni hi mahele ya vhiki ti va karhi hi bula na vona hi 20 minutes 2 hi ndlela yaleyo kasi malaji hi bula na vona ne hi 20 pass 7 hi ndlela yaleyo xikombakari xa mina xi ri i 7 pass 7 hi ndlela yo yaleyo mingisero wa Vision FM amukele kahle ni ku chetanyana leswi tolaka swi humelane kasi risimu leri nga tikumaka ri twa ro sungulasungula risimu leri nga tlanga matolo karhi pfula ximfumo World Cup leya yi tlangiwa leyi nga tlhela hi vona ti red card leti nga tikumaka ti huma ka ntlangu luwana ka ntlangu ri wun'we ntsena ku hume tiro ta red card mase World Cup hi karhi ya mahlweni ku na 4 wa ti-red card hi ndlela yo yaleyo ni ta swona leswaku hi World Cup leyi yi te yi ri na swihlamarihlahlamarisonyana ivi xipano xa Afrika-Dzonga va heta ntlangu va ri na tiplay timbirhi leti nga nyikiwa ti-red card ku nga Themba Zwane ne Themba Zwane kumbisaka swaku un'wana u tlange 28 minutes a nga zaka a nga tikuma nkarhi a phasa bolo a nga zaka a nga tikuma nkarhi a dirubula munhu a nga zaka a nga ndlela leswi Themba Zwane n'wi tivisaka swona lexi a nga xi endla yena va kumbisaka swaku ha se loko timinetsa ne tiku 26 hi laha a nga tikuma nkarhi a ndla fawu leyi no sungula swona tikuma nkarhi a maka la un'wana ne xikandza lexi mpama ivi n'wa tipempa ka hawu hi dya laha hi talaku a hi telaka nyimpina a n'wi nyika red card hi nga vona na yena ya sithola ne a tikuma karhi a kuma red card hi ndlela yo yaleye laha hi nga vona na swihoxohoxonyana swi ri kona ka ntlangu luwa lowa karhi wu tlanga matolo kunene van'wana va kombisa leswaku hei engame n'wa tipala loyi na yena loyi la bolo a fa nga phasa kona a fa nga phasa kona van'wana va ku hawa hi le ntlangu wa bolo ti-mistake ta endleka impela ntlangu wa bolo ne loko nga endliwi mistake a wu nge gori van'wana va ku hei phela ntlangu lowu loko sungula ne xipano xa Mexico xi hetile swi nga ku ya ka xi lava ku heta 2 minutes ivi lava vafanavafana lava va nga swi khumba bolo ivi loko va khoma bolo vafanavafana va tikuma ku hlasela ne because hawa va ta tikuma va goriwa ku nga si hela kumbe ntlangu nga si famba 15 wa timinetse ivi xipano xa Afrika-Dzonga xi tikumaka xi hoseriwa ku ri bolo sungulasungula ka World Cup leyi nga tikuma karhi yi hosiwa hi ndlela yo yaleyo laha ni nga vona ntlangu wu hela hi tibolo timbirhi eka tansa hi ntlangu lowu nga landzela ku hele tibolo timbirhi eka yin'we swi nga endla leswaku xipano xa Korea Republicani xi hlurini na xona va na 3 points ivi le henhlele ku na Mexico ivi lava vafana vafana lava va tshame kwale eka xiyimo xa mune ku se va korile tibolo timbirhi vona ivi lava va landzaka lahela henhla ka vona ne va korile bolo yin'we ivi lava South Africa lava se va na -2 ku ya ku tikeni ka ntlangu lowu nga ta va nga ta wu tlanga ku vula ka ntiyiso va famba va kuma va karhi va kora tibolo va kuma ka va vuyisa ku tshemba ka vona ku tikuma ka va hlula ntlangu woho walowo pfumeleli ka nkarhi wa sweswi mina ni nghena laha ivi loko hi vuya tikuma ka ri hisa nongonoko wa hina emahlweni ka ni vona laha xikuma nkarhi xa mina xi ri 10:07 hi ndlela yaleyo pfumeleli eka nkarhi wa sweswi mina ni tovala loko hi vuya ni fambisa sweswo hi ya mahlweni na nongonoko wa hina.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Samanahina.

0: from.
1: We are one, baby.
0: One, love.

0: invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros.
1: Mitlangu ya World Cup loyi kwamaka hi nga yi sungula hi ndlela yeleyo, tiko rin'wana na rin'wana ri na risimi ri ri baka kumbe rona risimi leri va ri tlambaka ne loko ntlangu wu nga sungula ku va ku rona ri kumaka ri pfula ri ngopfu mavala loko ntlangu se ra sungula. Leri risimi ni ri tlangiwa halaya eBrazil loko hi vona mitlangu World Cup ya ri Brazil ku ndlela yeleyo, va kha va pfula va ku ri risimi ro hetelela ri nga kumaka ri yimbeleriwa before ntlangu ka kumaka wu sungula hi ndlela yo yeleyo. Laha hi nga vona swo tala swinene swikoti ku humelela, laha hi nga tlhela hi vona na van'wana va vayimbeleri ka siku ra tolane va ri karhi va yimbelela ku katsa va Davido kusuka la va Nigeria va tikumeka va yimbelela ka siku ra tolo, va kha va kombisa leswaku ha wena hi vonaka va yimisiya mijeko leswaku yampela Afrika na yona yi vonaka ka matiko mambe kumbe ka matiko ya ri kwerhu hi ndlela yo yaleyo.

instruction anga hi anga hi mayini ka ntsene loko a fika a pulavula loko xipa xa Afrika dzanga xa xikume free kick le anga inga tswala ke nchumu ndlela yo hale singa kombela swako hey empela anga ku ntsikelela a uri wa ximo xele henhla sinene eka matiko kumbe ka tiko ra Afrika dzonga ndlela yo yaleye pfumele na kambe ne vula nuke nkangu olo nga landzela ne e bone xipani xa Korea Republic batumaka ba lwa sinene bona kutumaka ba hlula matibaka ka ximo xa kahle leswa kwa loko kutumaka ba hlula ntanglo landzelaka ne ba nga tumaka ka ximo xa kahle kumba nga tumaka ka ximo xa kahle kutumaka ba tsutsumela eka rengweni landzelaka e vira xipani xa Mexico ba ngwan kombisa swaka xipani xa Mexico lexa a nga ri xipani xa ku ba Afrika dzonga la nga bona na ba nwana kharaka ba tangwa bola mlenge mara xishinga fika xi hlamarisa sinene ne ntanglo wana ne ne bone khale ka vatlangi va xipani xa Afrika Dzonga va bonga ni khale ka Mzaberi nga ri Mzaberi khale ka mukaputeni wa xipani xa Afrika Dzonga a nga tikuma nkarhi a vilela swinene hi vona va ta ku ta kuma loko a vilela swinene va Quinton Fortune a vona ka va pulela swinene matlangele matlangi va xipani xa Afrika Dzonga nimbulavula khale ka nanane ka mukaputeni mbula Aaron Mbazo Mokoena a nga tikuma nkarhi va kuma nkarhi va vilela swinenenene hi tirhisa kumbe matlangi va xipani xa Afrika Dzonga ka siku ya ra tolo kunene va kumisa leswaku hei a va swi tivi leswaku va famba va khoma kwihi va tshika kwini mara lexi nga kona ne va nga kumisa leswaku phela swi vhamile leswaku xipani xi nga sunguli kahle mara le makumu le xa heta kahle a yi tivi kumbe majaya a nga tikuma nkarhi ya heta kahle ne eka rhengu leri rhandza kumbe ka mitlangu yimbirhi leyi va nga salaka yona loko u tikuma nkarhi va heta kahle lava hi nga vona xipa ya duma ya tsama liya hi ndlela yo haleye hi ku se hawa eminkarhi ya koho loko xipani xi se ku ka chekachekiwa phe loko xo tlura ngula u tlura wambirhi a se u ya ku chekachekiwa ndzaku kuma se hawa plan nkarhi yi chekachekiwa mafurha laha ku ya ta fika kaya na van'wani va loko mfika laha ka va ka mandla hikwale ivi Mzaberigo Bruce khale a nga leswaku a chaa swivulavula lexi a vulavula swinenene a ku yena a nga ya edha tinhlayo loko a fika le eka ntlangu lawa a ya ka wona mara swi tomba kunge matolo kunayena ne hayi a nga tirha kahle yena na majaha ya yena hi ndlela yeyo yaleyo loko nkarhi languta swin'wana swi famba fambaku mahlweni kumbe swin'wana swi nga tumaka swi rhanga ku mahlweni hi ndlela yeleyo hi laha swi nga fa swi khumba swinenenene vatlangi lava kumisa ku se hi ntlangu wa bola milenge hi ku vula kantiyiso wu na lowukulu swinene loko nkarhi languta eka n'wina kumbe vanhu.

byela kawa nga va na xipala kumbe mzaberi loko nga vonaka swona nga kumaka xi humelelaka hi ndlela leyo van'wana kumisa leswaku mara mzaberi ka ntlangu luwa a fa nga sungurini hi vatlangu va kufana mani va rilevukini mpfukeni va police ivi vatlangu lava kumisaka leswaku lava va fa nga sungule hi vona ku ya tikomba leswaku mpela ka a hi ya katatisa nhlayo hi ya ku lweni ka mitlangu liya swi tikomba onge ku sungula ra yena na formation na yena leyi a tlangisa swona a talile ngopfu ku siva kumbe a ye ngopfu ku sirheleni leswaku a tikuma nkarhi hluri ka ntlangu wo wolowo laha swi nga siya maAfrika-Dzonga nkarhi wa sweswi va nga swi tivi leswaku va ta inani tshivela ndzilo va vandzeka yini hikokwalaho ka leswi xipano xa Afrika-Dzonga ma nga xi hluriwa ka siku leri ra tolo kunene pfumela ka nkarhi wa sweswi mina ne vananda xikomba nkarhi xa mina xi ri 19:7 monika leswi mina nandza nkulu kumba ka malaki hi ta bula la hi twa hi yimenyana ku bula hi ntlangu lowa bola ya milenge kumbe ntlangu lowa wa ri ka siku ra tolo kumbe ntlangu leyi tumaka ya mahlweni a siku ra namuntlha ne laha nga vona nga ta vona xipano xa Canada na vona va kha va tlanga xipano xa USA va ta va kha va tlanga na vona me mi pfumela ka nkarhi wa sweswi ni nga leswi tena landza nkulukumba Eric Malaji.

FM, 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamana hina. Vision

0: Taka group B, group B tava nka rekangali ntavini loko muhotra le nyanya na mitemo yana kwale henhla kwale ntlangu wo sungula xa Masters na xipano xa Ward 27 Masters ntlangu wa vumbirhi ku va ntlangu wa vunharhu ku va xipano xa Maribyn Black Aces na xipano xa Masokolara 12 ntlangu wa vumune ku va ntlangu xikarhi ka Napuno Masters na xipano xa Ward 27 13-20 ntlangu wa vuntlhanu ku va ntlangu xikarhi ka United Masters na xipano xa Maribyn Black Aces hi 14-20 ntlangu wo hetisela ku va ntlangu xikarhi ka Thavini Masters na xipano xa Masokolara Masters hi 15-20 ya ka group C ta va yi karhi yi tlanga le nkambaku leri va ri ra question mark ntlangu wo sungula ku ta va ku ri ntlangu xikarhi ka nkambaku Masters na xipano xa The Legend hi awara ya 10 va na ntlangu xikarhi ka xipano xa Roger Masters na xipano xa Butterfly Masters 20 ntlangu wa vunharhu ku va xipano xa Matswi Masters na xipano xa The Legend Masters hi 12-20 ntlangu wa vumune ku va ntlangu xikarhi ka Xithuve Masters na xipano xa Butterfly Masters hi 13-20 ntlangu wa vuntlhanu ku va ntlangu xikarhi ka Roger Masters na xipano xa Matswi Masters hi 14-20 ntlangu wo hetisela ku va ntlangu xikarhi ka Xithuve Masters na xipano xa Nkambako Masters hi 15-20
1: hi leswi picture yi nga yimisa swo ya mahela ya vhiki
0: hi leswi nga yimisa swo ya mahela na vhiki muhaxa
1: ivi wun'wana a nga ti vutisa ku loko swipano swika switlanga hi ndlela leyi mi swi veke hi mintlawantlawa ku lava ku fikeleriwa yini
0: ku sala hi fikelela ka ka xiboho xa ku hi tlanga mitlangu mitlangu ya yi ta hi swinene loko yi tele hi fike hi va na swiphiqo swa ku yin'wanyana mitlangu yi nga tali hi jamba mavhiki ya ku tala a hi kotanga ku fikelela hi mhaka ku va hi disturb-a hi timpfula se hi le ku ringeteni ka ku phuxa ku fikelela laha a hi tibyele ku ri ya ba target kona xin'wanyana lexi endla ku ri hi phuxa hi na mhaka leyi hi na nkarhi luwa wa ti-new registration na ti-pre-season tournament hi va na pre-season tournament ti nga ta va ti karhi ti tlangiwa hi ringeta ku pfula exipesi xilo xi ya muhaxa
1: swa twala Malaki ivi loko mitlangu leyi yi fika emakumu mi ta swi nyika swipano nkarhi wa ku wa wisa mukamo hi swi nyika mavhiki mambirhi swi wisa kumbe se loko swi fika makumu hi nga vona swithaxaxa swi tlanga ti-pre-season tournament ni vulavulaka hi tona
0: loko mitlangu leyi ya league yi fika makumu va ta va na mavhiki mambirhi ya ku wisa endzhaku ka swoswoleswo hi sungula hi pre-season tournament
1: mina n'wi tele ku tlanga tournament yi ngani before mi sungula mitlangu ya n'wina ya xifumo nakambe kumbe sungula season ya n'wina ya xifumo
0: loko ti tlanga hi tournament ya tinharhu nguva ya 2026-2027 loko hi nkarhi hi tlanga ti-tournament letiya muhaxi hi ta va hi nkarhi hi welcome swipano leswintshwa ku na swipano leswi nga komba ku va swi tsakela ku va swi joyina league ya Zani na Masters na vona hi ta va hi va chela kwala ka phanel leyi liya ya ku pre-season hi liya va ya ku yi tlangini na vona
1: ya ku ti komba ta vuya se loko ni lava ku vutisa laha mi langutele swipano swi ngani leswi mi nga ta ku loko ka season leyi khome swona hawu le kahle tanihi league se swipano 18 ni ya humesa switirhimi swimbirhi kumbe mi ta tlanga
0: muhaxi hamba bela ku xiwa eku ku fika ka nkarhi wa sweswi hi kume hi amukele ti-application nkombo mi ta pfunuka ku ri lava va va ku na ku tsakela ku va va joyina le Gezani na Masasa va ti hlanganisa na hina. Loko va ti hlanganisa na hina, hina hi va rhumela team registration form, va ya va yi tata. Loko va yi tatile va yi vuyile. Se ku fika sweswi lava nga kota ku va va hi vuyisela ti-team registration form i 7 wa swipano. Ni vulavula hi swipano leswintshwa.
1: Ya ti ya ku vini ka season leyi taka. So Malaji, before ni mi tshika mpamba mi nga ku yini marito ya n'wina ku yisa ka mitlangu leyi mi nga na yona mahela ya vhiki ya ti-group?
0: Eka mitlangu leyi hi nga na yona ya ti-group ya maheleni ya vhiki mumuhaxi, ni nga tsakela ku va ni rhamba vaseketeri na varhandzi va ntlangu bolo hinkwakonkwako lava nga koho lava nga laha swipano leswi nga swi nga ta va swi karhi swi tlanga koho lava va nga koho kusuhi. Loko ku ve hi sete ra wa nkambako lava va nga hala sete ra hala ka n'wamitwa, ni nga tsakela ku ri a va yi va va seketela swipano leswiya, especially swo xipano xa nkambako i xipano lexi xi tlangaku kahle ngopfu, xi lavaku ngopfu vuseketeri swinene na kwahala tigirawundini ta tin'wanyana letiya ta ku fana na lavo vo Xipungu. Xipungu mi ta pinuka ku ri xipano xa Zangoma i xipano lexi xi tlangela eZangoma village. Se vave va teka xiboho xa ku hi mhaka ku halaya ku na xipano lexa xa Zix na xoho xi ku hala Zangoma, vo va ya va tirhisa rivala reriya ra halaya Xipungu. Se a ni ta rhandza ku va ni rhamba varhandzi na vaseketeri va ntlangu wa bolo laha va nga koho halaya Xipungu ku ri sinsuwela a ku nga ri na team halaya, team leya a va yi va ya va
1: ivi lava va nga hala sati ra thavini vona ma nga byela
0: lava va nga le thavini na vona a ni ta ku a va yi va va seketela swipano va va nyika matimba vatlangi lavaya hikuva mi ta tsundzuka ku ri ntlangu wa bolo hi ntlangu wun'wana u rhandziwaka hi vanhu vo tala swinene. Especially loko hi languta ngopfu sayiti leriya ra halaya vo thavini, ku na vaseketeri vo tala swinene. Loko mo va mi languta mafambelo ya hina eZizani na Masters laha hina loko hi na tigurupu tinharhu hi targeta etindhawu letiya ku nga sizaku ku va na nhluvuke ngopfu loko swi ta timhaka ni ta ntlangu wa bolo ku va hi endla ku ri ku va na ti-motivation hi tshunela kwalaya ku ri va vona ku ri no nkaisa ku fika
1: ivi hi weekend loko hi karhi hi fambafamba ni hina lava ni hlangana na voko ku va ku ri laha hina hi nga koho hi nkarhi wolowo ni vi na nkati wa ku ni va sati ra Xipungu ni vone ku tele ni swi vonaku mpela vana va na torha ra bolo loko xipano lexi xa Nzangoma United va kha va tlanga ni vone ku tele swinene na laha patwini laha ni swi vona ku vanhu va khome switulu va huma kwale egrawundi ma ku hlayela ka xipano.

0: ti go re ngwe a re tsora dinyimpi ti go ra go ro ti go ra a ke le ba ba go randa bo bo a tsa ti hlalela bolo ba diphina sa go just house ri go o ba tsa ba gara ba ne ba shavisa la nkwabo ba ri go ba go shavisa ba nge shoti tshu
1: chairman e ba manja ya bela sinen xi ka dare xi nga mini ka xona o ngena loko hi milava nkarhi wo taku mava mi ngo kumeka muka hi
0: ta tshama nkarhi hi ri kona emoyeni mi nga chavi ku yi fowunela ende na hi khensile ku nyikiwa nkarhi eka xitiji lexi xa hina xa Vision FM.

ivi loko wo vona risimu leri kumbe bya risimu lerane ri kombisa khari ka vatlangi va Maradona va kunga vatlangi lava nga tsumaka va tindlela mavito swinene eka ntlangu wa bola mina tsumaka ri kwa va karhi va kombakomba laha van'we va ka va rila van'we va ka va kombisa ku tsaka van'we va ka va kombisa leswaku va confuse va switwisisa ku humelele yini eka ntlangu lowu va wu tlanga ndlela yaleyo mara loko vatlangi vo ze va rila kumbe va confuse va nga rila hikuva va tsakile ko va hlurile va rila hikuva va hluriwile kambe loko mutlangi i n'wi languta i n'wi vona aba anga ku confuse swi ri lahlekeni a nga se ku humeleli na ku va hluriwini va hluriwe njhani i va karhi a tivisa ti-question to tala hi ndlela yo yaleyo mpfumelele mingiseri wa Vision FM mina ni ku ni bamanjani vuyela swinene vuyingiseri bya wena ni cancer hi ndlela yo yaleyo ni nga ni vula leswaku hawa ni ta ku ku dya ku engeta loko weekend tetani ni pfumele ni vula ni ku laha wena nga ta hlangana mina kona hi laha me ni nga ta va koho ka wuke hinkwako vayingisela Vision FM ya kahle ivi va vekaka varhandziwa va vona eka timbile ta makumu onge xikwembu xi nga va kotisa mani xi va nyika matimba hi ndlela yaleyo ya ku tikumaka va ndlula eka xiganga kumbe ka ntshava leyi va tikumaka va hlangana na yona xikwembu onge xi nga vanja hi tintswalo mpfumelele ka nkarhi wa sweswi mina ni ku ni khensile vuyingiseri bya wena ni khensile ka n'wina hinkwenu mi nga tikumaka mi teka yinana mi teka ndleve mugawa mo yingisela jari ra ka rikhotso leri ri byela leswaku a ku humelela yini emitlangwini mutswi misaveri Hugo Bruce i vulavurile ivi na van'wani va vanana va tsanini masters va vulavurile na chairman Malaji ivi Mr. Ngwenya va vulavula hi ndlela yo yaleyo weekend leyi nga ta va kahle emitlangwini ya ku hambanahambana ku nga va ku ri ntlangu World Cup kumbe ku nga va ku ri ntlangu ya ti-tournament ku na kun'wana mitlanga kona ne mi hlayiseka ivi loko swipani swi winini hawu swi tshikeni swi tlangela kahle hikuva na mahela vhiki va nga kombisa leswaku hey se i long weekend va n'wi va ka wena se hi sungule kahle eka siku ra namuntlha hi ndlela yo yaleyo mi pfumeleni mina ni loko ni khensile vuyingiseri bya wena ni bamanjani ku yelela

Come on, every shot my talk. One, two.

just mama ko mama ko yo yo ba. Hoyo hoyo ba, hoyo hoyo cheers.